0: Antonio Lambada.
1: 102.7 Star FM, it's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Oras na ng Star Nation, Cebu, Kabluan ng Pilipinas. 33 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagmamagandang umaga. 8:33 in the morning.
3: Good morning.
1: Hello po sa lahat ng Star Nation natin na walang pasok ngayong araw na ito. Sa ilang bahagi po ng Metro Manila at karating nating lugar. Dahil nga sa epekto ng masamang panahon. Pero kagandahan dyan, Star Nation, makakapagpahinga kayo ng mahaba. Habang iba natin mga Star Nation na may pasok pa din, isipin nyo na lamang na kayo ay isang Iron Man. Eh, ganun talaga. Pero syempre, kailangan Star Nation, mapapasok mo ngayon, doble ingat. At siguro din natin na may dala tayong payong. At syempre, tubig, iwas dehydration. At syempre, huwag niyo pong kalimutan umulan at umaraw. Huwag natin kalimutang ibaon ang mahabang-mahabang pasensya. Parang awa nyo na. Huwag na tayong makakita ng mga nag-aaway sa kalsadahan. Tandaan ninyo, Star Nation, pag nag-aaway kayo sa kalsadahan, isipin nyo na lamang yung iba natin mga Star Nation na gusto na umuwi. Nakakatagdag kayo sa siksikan ng trapiko, ha? Anyway, my way, Star Nation, umuulan ngayon. Aba, patuloy nating ulanin pa na mga suwerte ang ating mga Star Nation na maaaring manalo na limpak-limpak na pa-premyo kagaya nito.
4: Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Ito na, Star Nation. Laksan nyo na ang inyong radio dahil may chance na kayong manalo ng ating pinamimigay na 60th Anniversary Bombo Radio Philippines Exclusive Limited Edition Rechargeable AM-FM Radio. Eh kaya meron po itong kasamang LED light at flashlight. At no fixed dial pa, ibig sabihin hindi po ito nakapako sa isang istasyon lamang. Plus 500 pesos in cash! Ang malaking katanungan, sino po ang ating special prize winner ngayong araw ng Friday, August 7, 2026? Eto, Star Nation, makinig mabuti, ang ating special prize winner, ang kanya pong winning entry, ay walang iba kundi ang Sars

0: Nanita Belina! Nanita Belina ng 85 Xavier Street, Monteverde Mansion, Green Hills, San Juan City. Aba, napakasosyal naman mong lugar, ha? Ang kanya pong winning entry ay Sar Saya. Nanita Belina, binanggit kita ng 36 star minutes after 8 in the morning. Ibig sabihin, meron kang 24 oras to claim your prize. So ngayon, deadline ay 36 star minutes after 8 in the morning. Bukas, araw ng Sabado, August 8, 2026. Nanita Belina, paalala ko sa iyo, kapag hindi mo nakuha ang iyong papremyo ng honor before ng iyong deadline, ang iyong papremyo ay mawawala sa iyo at tayo bubunot ang panibagong winner. Sayang naman, ha? Kaya naman pumunta lang dito, dali. Napakalapit lang, oh. Tayo matatagpuan sa Unit D, 18th floor, Strata 2000 Building, F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center, Pasig City! Nanita Belina, huwag mo kalimutan na magdala ng dalawang original valid IDs. Paki-photocopy na rin, ha? Para sigurado na ikaw nga ang ating special prize winner ngayong araw ng Friday, August 7, 2026. Kaya po Star Nation, ating special prize winner! Ngayong araw po ng Friday, Nanita Belina ng 85 Xavier Street, Monteverde Mansion, Green Hills, San Juan City na may winning entry na Sarsaya. Star Nation, tuloy-tuloy pa rin po ang inyong paghuhulog ng inyong mga entries. Ito pa rin po yan sa papromo ng Bombo Radio at Star FM. Ang swerte sa palengke 2026, balde-balde pa premyo na my cash pa. Kung saan, 9 million pesos total prizes ang ating pinamimigay nationwide.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
2: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere!
9: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
9: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano?
6: Travel!
7: O kaya bagong negosyo?
8: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
9: Sanglang!
10: Personal loan!
11: Jewelry!
12: Negosyo loan!
13: OFW!
14: At motor loan!
15: Basta loan?
16: Sa Cebuana?
8: Goods ka!
17: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
18: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
19: Kapit bahay!
20: Hi, Mare!
18: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
19: Kapit ka dyan!
18: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
19: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
21: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
18: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
22: Mmm! Holiday!
18: Almusalin na nam.
22: Good morning!
18: Pagtanghalian.
22: Uy, may birthday ba?
18: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
22: Wow! Manoche buena!
18: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
22: At holiday beef loaf.
18: Malinamnam
22: holiday!
18: Pante ako. Basta gardenia, masustansya.
23: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
24: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
23: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
24: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
23: Masigla.

0: 102.7 Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
1: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigbo 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigbo 1,000 pesos in cash plus gift pack.
1: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar:
4: Pure Gold Rosario, Pasig; Dr. Sixto Antonio Avenue, Pasig City;
5: Cosay Mini Grocery, Number 17 Countryside Avenue, Santa Lucia, Pasig City;
2: Paro G Sari Sari Store, Block 3, Lot 18, Peacock Street, Richville Centennial 2, Pinagbuhatan, Pasig City;
4: Kabayan's Gotohan and Kainan, Panay Avenue, Corner Scout Borromeo, Barangay South Triangle, Quezon City;
5: Noli's Tindahan, 39 ND Valderrama Street, Pasig City.

0: ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: is Always by Atlantic Star. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 34 na Star Minuto na makalipas. Ang alas 9 ng umaga, 9:34 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Kimi!
2: Kimi!
3: Kimi!
4: Kimi!
5: Kimi!
6: Kimi!
7: Jika na!
8: Gora na!
9: Gina!
10: Okay, let's go!
0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Magandang, magandang, magandang, magandang umaga sa ating lahat! At hello naman din sa mga ka-Sir Nation natin na napasway-sway sa awitin natin na Always by Atlantic Star. Ang lakas makasenti, you know, na para bang nasa isa kang pelikula. Tapos ikaw yung character doon na naglalakad sa dalampasigan. Tapos nakapaad, bit-bit mo yung chinelas mo. Aba, para kang main character. Well, anyway, highway by the way, nagbabalik po sa inyo mga radyo. Makakasama niyo na po ulit Gumora, Lumarga at Pumasada ngayong umaga. Ang inyo pong OTG DJ, as in on the go, Star DJ Kimi Gora the Explorer. At welcome ka na rin sa ating programang It's All For You in the Morning. Hanggang alas 11 po yan ng umaga. And of course, sa mga Star Nation po natin na nagtatanong, DJ Kimi, saan pa po ba yung mga may Dropbox po kayo? Aba, ito na po, ipapaalam ko na po sa inyo. Pinatawag ko po kayong lahat. Para aware ka lang mamaya, di ba, nasa tapat na pala ng mismong tindahan ninyo, o di naman kaya malapit na sa compound ninyo, para malapit ka dyan, Caster Nation. Syempre gusto natin hindi ka nahihirapan sa buhay. O ito na muna, Caster Nation, ano, sa mga nag-aabang po dyan.

0: sa Eloisa Pharmacy, B3 Stall 425 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal. At ito pa po sa may JGT Ken Merchandise, Mark Square Building, Taytay Rizal. Diba? Abang-abang ka na ka, Sir Nation, dahil araw-araw naman tayong merong mga binabanggit, may mga ina-announce tayo sa ating himpilan kung saan yung mga drop boxes na maaari nyo pong hulugan ng inyong limpak-limpak, maraming entries. Kaya dami-damihan nyo pa po ang inyong entries dahil nga lagi nating sinasabi, the more entries you send, the more chances of winning. Kaya hulog-hulog ka pa na maraming entries sa ating swerte sa palengke 2026. Balde-balding pa premyo na. May cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. Anyway, highway by the way, para magtuloy-tuloy pa po ang ating mga nagagandahang tugtugan sa ating programang It's All For You in the Morning. Let's go BT na po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo. Share more.
1: 102.7 Star FM.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
3: Kapit bahay!
4: Hi, Mare!
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
3: Kapit ka dyan!
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
3: Kapit sarap, kapit saya from Sarsaya!
1: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
5: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
1: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
5: Orocan, isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
6: Per DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
7: Kampante ako, basta gardenia, masustansya.
8: Masigla ka sa ko.
9: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
8: Masigla ka sa ko, basta gardenia.
9: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Masigla ka sa me, basta gardenia.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
10: iFarm Mart, 24 JP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City.
11: BB Store, Number 7 Erich Street, Barangay St. Martin de Porres, Cubao, Quezon City.
12: Tising's Kainan Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City.
13: Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo.
14: Nia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinner Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez Rizal.

0: 102.7 Star
1: FM. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
4: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
3: Gardenia. Isang empty plastic ng any loaf variants and sizes.
4: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
3: Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
5: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Kampante ako, basta gardenia, masustanta.
7: Masigla kasi ako, basta gardenia.
8: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya, mas sulit. Sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands, fresh pa, mas sarap.
7: Masigla kasi ako, basta gardenia.
8: May nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
3: Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
9: Papasalamat po ako dahil ako ang nabunot na isa sa mga consolation prize winner sa katatapos na week 4 ng Swerte sa Palengke 2026 studio draw. Ako nga po si Maxwell Salva Cruz mula sa Calamba, Laguna at natanggap ko na ang 1,000 pesos. Thank you sa 102.7.

0: sa mga kabombo at ka-star nation natin, sali na rin kayong lahat para manalo ng naglalakihang papremyo. Star FM, it's all for you. Like mo, share mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
2: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
3: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
2: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
3: 2B23 Paris Mini Mart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
2: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM.
3: Hindi lamang musika ang inihahatid, pati mga balita sa loob at labas ng bansa.
4: Tuloy parin para sa Department of National Defense.
3: Ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM

0: Star Nation sa ating Star FM News Connect sa mga oras na ito. Sa ating weather update, Bagyong Maymay humina na bilang low pressure area. Typhoon Dolphin patuloy na binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ating balitang nasyonal, PBBM, hiniling ang pansamantala. Sa ating local news naman, ilang kabaong iniwan sa may Chinese consulate at iba pang lugar sa NCR. Sa ating balitang international naman, United States palalawakin ang social media screening para sa mga foreign journalists. Sa ating balitang sports, EJ Obiera nasungkit ang ikapitong ginto ngayong season sa Germany.
1: Star FM News Connect.
0: Magandang umaga Metro and Megastar Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikapito sa buwan ng Agosto 2026. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Kimi. At narito na ang detalye ng ating mga balita.
1: Star FM News Connect! Weather Balita! Weather Balita!
0: Sa ating weather update naman, humina na ang Tropical Depression Maymay.

0: lang low pressure area. Ayon po yan sa PAGASA. Sa weather bulletin na inilabas kaninang alas 2 ng madaling araw, ngayong araw po yan ang Biyernes, sinabi ng PAGASA na ang low pressure area na dating Tropical Depression Maymay na may international name Kojira ay nananatiling nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang sentro ng low pressure area sa layong 545 kilometers sa silangan ng Isabela. Sa datos ng PAGASA, malabong muling lumakas ang LTA at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 hours. Samantala, patuloy ding minomonitor ng State Weather Bureau ang Typhoon Dolphin na nananatiling sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,165 kilometers sa extreme northern Luzon. Taglay ang pinakamalakas na hanging aabot sa 140 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugso na nasa 170 kilometers kada oras at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ayon sa State Weather Bureau, patuloy na papalakasin ng Typhoon Dolphin ang pinalakas na southwest monsoon o habagat na siyang magdadala ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan sa susunod na araw.
1: Star FM News Connect. Star FM National News.
0: At sa ating balitang national naman, iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsuspindi sa pagpapatupad ng Real Property Evaluation and Assessment Reform Act, Republic Act No. 12001, upang maiwasan ang dagdag na gasto sa mga negosyo, mahikayat ang pamumuhunan at matiyak ang maayos na paglipat sa bagong property valuation system. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang kahapon August 6. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin ng panukala na mabigyan ng sapat na panahon ang pagpapatupad ng bagong valuation system. Sa LEDEC meeting kahapon, tinalakay ang 24 priority measures na target na maipasa bago matapos ang June 2027.
1: Star FM News Connect.
0: At sa iba pang balita, Kasir Nation, naghain ang House Young Guns ng House Bill No. 10587 o West Philippine Sea Education Act upang maisama sa kurikulum ng mga paaralan ang angkop na edukasyon tungkol sa West Philippine Sea. Layunin ng panukala na turuan ng mga estudyante tungkol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea batay sa Konstitusyon, Philippine Maritime Zone Act, UNCLOS, at sa 2016 arbitral ruling. Ayon sa mga may akda, mahalagang mabigyan ang kabataan ng tama at batay na ebidensyang impormasyon upang hindi maninlang ng maling impormasyon at propaganda. Inaatasan din ng panukala ang Department of Education at Commission on Higher Education na bumuo ng pamantayang learning materials katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nakasaad din na ang pagtuturo ay dapat manatiling hindi partisan, nakabatay sa ebidensya at inaayon sa mga opisyal na polisiya at international na batas.
1: Star FM News Connect. Star FM Local News.
0: Ha, sa ating balitang lokal, muling nagdulot ng pagkabahala ang pagkakadiskubre ng mga kabaong sa ilang bahagi ng Metro Manila. Isang kabaong ang iniwan malapit sa Chinese Consulate sa Makati City. Isa pa ang natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa lungsod ng Maynila. Ayon sa mga otoridad, ito na ang pang-apat na insidente matapos mamataan din ang mga kahalintulad na kabaong sa Caloocan City, Quezon City at Makati City. Sa loob ng mga kabaong, may mga larawan ng ilang Chinese official at communist leader na may nakasulat na katagang salot at greedy. Sa ngayon, wala pang grupo o individual na umaako sa pagpapakalat ng mga kabaong. Patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng serye ng mga insidenteng ito.
1: Star FM News Connect. Star FM International News.
0: At para sa ating balitang international, palalawakin ng US State Department ang kanilang screening sa social media accounts ng mga foreign journalists na nag-a-apply ng visa upang magtrabaho sa Estados Unidos. Ang hakbang ay kabilang sa ilalim ng pinalawak na polisiya ng administrasyon ni US President Donald Trump nang magsimula ang ikalawang termino nito noong January 2025. Kakailanganin din gawing public ng mga aplikante ang kanilang social media accounts upang masuri ng mga opisyal ng US. Sasailalim din sa kaparehong screening ang mga aplikante para sa ilang work visas na mga manggagawa mula sa Canada at Mexico. Bagamat hindi kinumpirma ng US State Department ang nilalaman ng mga internal memo, sinabi nitong ginagamit ang tinatawag na online presence vetting upang matiyak na kwalipikado ang mga aplikante sa ilalim ng batas ng Amerika at hindi banta sa pansab o pambansang seguridad, kaligtasan ng publiko o pambansang interes. Ayon pa sa ahensya, gumagamit ang mga visa officer ng iba't ibang paraan sa pagbusisi ng mga aplikasyon upang maiwasan ang pandaraya at maprotektahan ang seguridad ng bansa. Hindi pa malina kung kailan ipapatupad ang pinalawak na patakaran noong nakaraang buwan ay naghigpit din ang Department of Homeland Security sa mga panuntunan sa pananatili ng mga foreign journalists, international students at iba pang visa holders sa Estados Unidos. Dahil dito, nagpahayag ang pag-aalala ang ilang civil liberties advocates na nagsasabing maaaring maapektuhan ang kanilang freedom of speech. Nauna nang sinabi ng U.S. Citizenship and Immigration Services na sinusuri rin ito ang social media posts ng mga immigrant at visa applicants. Kabilang ang mga itinuturing nitong anti-Semitic o anti-American. Bukod dito, kinansila rin ng administrasyon ang visa ng ilang foreign students na sangkot sa pro-Palestinian protests at sinikap ding ipadeport ang ilan sa kanila.
1: Star FM News Connect. Star FM Sports News.
0: At para sa ating balitang sports naman, patuloy na namamayagpag ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos masungkit ang kanyang ikapitong gintong medalya ngayong season sa international meeting sa Germany. Naitala ni Obiena ang 5.83 meter high dahilan para masungkit ang kampyonato. Nakalamang si Obiena kay Saifeldin Abdelsalam ng Qatar sa pamamagitan ng countback matapos pareho silang lumundag ng 5.83 meters. Nakuha naman ni Ersu Sasma ng Turkey ang bronze medal matapos maitala ang 5.77 meters sa 12-man competition. Matapos maselyuhan ang panalo, sinubukan pa ni Obiena na malampasan ang 5.93 meters upang maitala ang kanyang season best, ngunit hindi niya ito nalundagan. Aminado ang Filipino Olympia na hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa ilang naging problema sa warm-up, ngunit masaya pa rin daw siya sa naging resulta ng kanyang laban.

0: Atin niyo pong napakinggan ang ating Star FM News Connect. Mga trending at komprehensibong balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa himpila ng Star FM Manila, ako po ang inyong lingkod at tagapaghatid balita, Star DJ Kimmy. At para sa ilan pang mga detalyadong balita, pumunta lamang po kayo sa ating website. Yan po ang www.bomboradio.com. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. 17 star minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. 10:17 in the morning is our Philippine Standard Time.
1: Star FM News Connect!
0: Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo!

0: 102.7 Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
2: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef, All Day Holiday Beefy Meaty Linamnam,
1: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan,
2: Orokan, maayos ang buhay mo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
4: Kapit bahay!
5: Hi, Mare!
3: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
4: Kapit ka dyan!
3: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
4: Kapit sarap, kapit saya
3: from Sarsaya!
0: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sarsaya Oyster Sauce. 2 empty sachets ng Sarsaya Oyster Sauce in 30 grams.
0: Gardenia. Isang empty plastic ng any love variants and sizes.
1: Omega Painkiller. Isang cap o label in any size.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
6: Sa mga magsasaka, bakit kailangan panghintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead heart.

0: sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
3: Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, kasyete sa buwan ng Agosto, taong 2026.
2: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Metro Manila at maraming probinsya sa Luzon nahaharap sa mga serye ng pagulan ngayong araw. Mahigit 9,000 mga barangay naharap din sa banta ng pagba at pagguho ng lupa.
3: Apat naman nasawi dahil sa Bagyong Luis, Maymay at Hanging Habagat. Mahigit 2,000 katao naman apektado.
2: Ilang kabaong mga kabumbo iniwan malapit sa Chinese Consulate sa Maynila at iba pang bahagi ng National Capital Region ngayong araw. Ang National Capital Region Police Office nagsasagawa na ng malalimang investigasyon.
3: United States Marshals naman posibleng sumundo kay Kibuloy kung maaprobahan ang extradition. Samantala si Attorney Israelito Toriona, wala pa natatanggap na formal na kopya ng request.
2: Abangan sa ating provincial report mamaya ang Cordillera Administrative Region na natili sa ilalim ng red alert status. Maraming mga kalsada na natiling sarado dahil yan sa pagbahat pagguho ng lupa.
3: Abangan mamaya sa ating international news, Africa Centers for Disease Control at World Health Organization nanawagan ng mas pinaigting na tugon laban sa Ebola. Gera naman laban sa Iran posibleng magtatapos na sa mga susunod na araw. Ayon yan kay United States President Donald Trump.
2: Abangan sa ating sports news mamaya si Alex Ayala at 7-time Grand Slam champion na si Venus Williams bigong umusad sa women's doubles ng Canadian Open, habang si EJ Obiena nakakuha naman ng 7 gintong medalya ngayong taon. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita.
0: Bumbo Weather Update!
2: Nahaharap ngayon sa mga serye ng pagulan ang National Capital Region at iba pang mga probinsya ngayon pong araw na yan. Ayon sa State Weather Bureau, nagbabanta ang heavy rainfall sa mga naturang lugar dahil yan sa pag-iral ng hanging habagat at kinabibilangan po ito ng mga sumusunod na lugar. Ang Zambales, Bataan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng hanggang sa 100 at 200 milimetro ng mga tubig ulan. Nagbabanta naman ang 50 hanggang 100 milimetro ng tubig ulan ang bubuhos dyan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at ang probinsya ng Antique dyan sa may bahagi ng Visayas. Inasahan ding magtutuloy-tuloy ang mga naturang pagulan hanggang sa araw ng Linggo, Agosto 10. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa mga serye ng pagbaha na maaari pong magtagal ng ilang araw. Samantala, libo-libo mga barangay sa buong Pilipinas ang nahaharap sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil yan sa halos walang tigil na pagulan. Ito'y batay ho dun sa updated rainfall forecast ng State Weather Bureau sa susunod na 3 araw at sa Geohazard Susceptibility Maps ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Kabuang 9,085 barangay ang natukoy na susceptible na ito'y binubuo ng mga sumusunod na lugar. Diyan sa Cordillera, merong 727 na mga barangay na apektado. Diyan sa Region 1 o Ilocos Region, merong 3,118. Diyan sa Region 2 o Cagayan Valley, merong 41 o 41. Sa Central Luzon o Region 3, merong 1,725. Sa Region 4A o diyan po sa may Calabarzon, merong 1,652. Dito sa Metro Manila o National Capital Region, 1,403. Sa Region 4B, dyan po sa may Mimaropa, 129. Sa Region 6, sa Western Visayas, 90 mga barangay. Batay sa 72-hour rainfall forecast ng Weather Bureau, ang mga residente sa nakalista mga lugar o yaong mga nakatira malapit sa mga ito ay hinihikayat na manatiling alerto at manatiling handa. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad na mas dumami pa ang bilang ng mga apektadong barangay habang nagpapatuloy. Ito hong mga nararanasan po nating serye ng pagulan.
3: Samantala, kinumpirma naman ng Office of Civil Defense na umabot na sa 4 ang nasawi dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at ng Hangin Habagat. Ayon sa ahensya, 2 ang nasawi sa Benguet matapos matabunan ng landslide, habang 2 rin ang nasawi sa rock slide sa Rodriguez Rizal. Mayroon ding isang sugatan sa Benguet habang wala namang naitalang missing. Umabot na sa 132,956 na mga individual o 39,879 ng mga pamilya sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Cordillera Administrative Region ang naapektuhan ng sama ng panahon. Sa bilang na ito, nasa 6,215 na mga individual o 2,021 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa 61 evacuation centers. Nakapagtala rin ang Office of Civil Defense ng 14 na nasirang kabahayan, kung saan 13 dito ang partially damaged at isa naman ang totally damaged. Samantala, umabot na sa 3.59 million pesos ang naipamahaging ayuda ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Ayon sa State Weather Bureau, humina na ang Maymay at isa na lamang itong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy namang binabantayan na itong Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Nagbabala rin ang Weather Bureau na magpapatuloy ang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Kanlurang Visayas dahil sa epekto nitong habagat na maaaring magdulot na flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na buhos ng pag-ulan. Sa kabilang banda naman, sa datos ng Department of Social Welfare and Development, lumobo pa sa 203,076 ang bilang ng mga individual na apektado sa pinagsamang epekto ng Bagyong Maymay at ng Hanging Habagat. Ito ay katumbas na 58,446 na pamilya mula sa mahigit 500 na barangay. Pangunahing apektado rito ang Region 1, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Calabar Zone at Mimaropa at Zamboanga Peninsula. Sa kasalukuyan, 80 evacuation centers ang nakabukas at kabuuang 6,587 na mga individual ang pansamantalang nakatira sa mga ito. Katumbas ito ng mahigit 2,000 pamilya. Halos 50 kabahayan naman ang apektado, kung saan 5 dito ang totally damaged. Sa ngayon, nakapagpaabot na rin ang pamahalaan ng halos 3.6 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong komunidad.
2: Abangan humamay ang mga kawombo. Update ho tayo mula sa Philippine Coast Guard. Mahigpit pa rin pong ipinagbabawal ng Coast Guard yung pagpapalaot ng mga malalikit o maliliit na mga bangka sa kabila po yan ng wala na pong bagyong nakakaapekto ngayon dito sa ating bansa. Ang rason ho dito ng Coast Guard ay natiling masungit ang panahon dahil po sa hanging habagat at ito hong epekto ng Bagyong Dolphin na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Nasa linya ho natin si Bumbuy Isa Cotoner mula ho sa Philippine Coast Guard. Kaugnay pa rin po dito sa pagbabawal sa mga maliliit na sakyang pandagat na pumalaot dahil po sa masungit na panahon. Bumbuy Isa.
4: Yes, Bombo Jerky, suspendido pa rin nga ang paglalayag ng maliliit na sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Luzon sa kabilaya ng paglabas na nga ng Bagyong Maymay sa Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Philippine Coast Guard, na nanatiling mapanganib ang kondisyon ng karagatan dahil sa patuloy na epekto ng habagat, lalo na sa Northern Luzon. Hindi rin pinapayagang pumalaot ang mga sasakyang pandagat sa mga lugar na nasa ilalim ng gale warning. Sa panayam ng Bomborajo Philippines, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na patuloy nilang minomonitor ang mga pantalan upang matiyak na walang mga pasahero at barkong ma-stranded. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang stranded passengers sa iba't ibang pantalan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
5: Suspended pa rin po ang ating mga sea travel. We are currently monitoring po lahat po ng pantalan, particularly sa may area po ng Northern Luzon. Ito pong pag-suspende ng ating mga sea travel at dulot po nitong habagat at pinapalakas naman po ng ating Bagyong Dolphin. So ang mga apektadong area po ngayon ay ang Cagayan, Santa Ana, Calayan, Batanes, Isabela, Aurora, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. So ibig sabihin po niyan, Sir Genesis, hindi po tayo nag-aalaw o nagpapaalit ng mga barko at anumang sasakyang pandagat sa mga area po na nabanggit. May nakaataas din po tayong gale warning sa area po ng Batanes, Babuyan at Calayan Island. So we advise po lahat po ng mga maliliit na mga boats at mga motorbikers na huwag po muna maglalayag habang may nakataas po na gale warnings.
4: Muli namang nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda at maliliit sa bangka na huwag munang pumalaot habang umiira lang masamang panahon. Patuloy rin ang kanilang pagbabantay at pagtugon sa mga maritime incident na dulot ng habagat. Muli, ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
5: Of course, tayo po ay nakikiusap rin sa lahat po na ating mga kababayan to ensure po yung kanilang safety. No? Palagi po tayo makikinig unang-una sa mga weather advisory na ibinibigay po ng PAGASA at sumunod po sa mga direktiba na ibinibigay po hindi lamang po ng Philippine Coast Guard, kasama po yung LGU at even yung mga coastal barangays po natin para masigurado po ang inyong kaligtasan.
4: Samantala, sa iba pang balita naman, Bombo Genesis, na-recover ng Philippine Coast Guard ang isang hinihinalang bagay na natagpuan sa baybayin ng Barangay Babuyan, Claro sa Calayan, Cagayan, na hinihinalang ang bahagi ng isang rocket. Gayunman, sinabi ni Cayabyab na sa paunang inspeksyon ng kagawaran ay wala sila nakitang anumang markings na magpapatunay na rocket debris ito. Isinailalim muna ang naturang bagay sa kustudiya habang hinihintay ang masusing pagsusuri ng mga kinauukulang ahensya. Pinayuhan din ng ahensya ang mga residente at mangingisda na huwag hawak ng mga hindi kilalang bagay na mapapadpad sa baybayin at agad itong iulat sa mga otoridad.
6: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
3: Ibang usapin naman mga kabombot Star Nation, hindi bababa sa 42 proyekto o 42 projects sa Taguig City ang umano'y na flag bilang ghost projects at may indikasyon ng illegal na reclamation sa bahagi ng Laguna Lake. Batay sa impormasyon, nagbahagi umano ang Philippine Reclamation Authority ng mga dokumento at iba pang ebidensya sa mga otoridad kaugnay ng mga proyekto sa C6 Laguna Lake area na inaasahang isusumite sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng posibleng pagsasampa ng mga kaso. Kabilang sa sinisilip ang umano'y ghost lobe protection projects at reclamation na isinagawa ng walang kaukulang otorisasyon. Pinag-aaralan din umano ng pamahalaan ang posibilidad na ma-forfeit sa estado ang mga lupang na-recover kung mapatutunayang illegal itong reclamation. Kaugnay nito, nauna nang ibinunyag ni Senator Panfilipeng Lacson ang umano'y 14.4 billion pesos na questionableng infrastructure projects sa Taguig mula taong 2020 hanggang taong 2025, kabilang ang aligasyong ginamit ang pondong nakalaan para sa slow protection upang pondohan ang reclamation sa tabing Laguna Lake nang walang kinakailangang permit mula sa Department of Environment and Natural Resources. Paalala, ang mga aligasyong ito ay bahagi pa lamang ng iniulat na investigasyon at wala pang pinala desisyon o hatol mula sa mga kinauukulang ahensya o korte.
2: Mamaya mga kabumbo, habangan po ninyo dahil makik-update po tayo mamaya mula sa Office of the Ombudsman kaugnay po ng ilang issue na sinasabing kinasasangkutan ng ilang mga senador. Nariyan po sa may Office of the Ombudsman ang liderato ho ng Senado. May pulong po ngayon, nakipagpulong ang liderato ho ng Senado kasama ang iba pang mga senador. So, mamaya alamin po natin ang detalye po ng pulong na yon kung meron na pong inilalabas ang turang mga senador. Sa ibang mga updates tayo, muling nagdulot ng pagkabahalang pagkakadiskobra ng mga kabaong sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Isang kabaong ang iniwan po malapit sa Chinese Consulate sa may Barangay Belair dito sa Makati City. Isa pang natagpuan sa Plaza Santa Cruz sa lungsod ho ng Maynila. Ayon sa mga otoridad, ito ang pang-apat na insidente matapos mamataan din ang mga kahalintulad na kabaong sa may Caloocan City, Quezon City at Makati City. At sa loob po ng mga kabaong, may larawan ng ilang Chinese officials at communist leader na may nakasulat na katagang greedy. Sa ngayon, wala pang grupo o individual na umaako sa pagpapakalat ng mga kabaong. At patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod nga ng serye ng insidente ito. Kinumpirma na rin po mga kabumbo ng National Capital Region Police Office yung pag-iwan nga ng mga kabaong sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Pero sa inisyal na investigasyon, mayroong 5 kabaong ang iniwan sa Santa Cruz, Manila, Barangay 54, dyan sa may Caloocan, Barangay South Triangle sa may Quezon City, Barangay Santa Teresita sa may Quezon City, at isa rin dyan sa may Hilpuyat, dyan po sa, o dito po sa Makati City. Ang mga ito iniwan sa hindi pa po, o ng mga hindi pa kilala mga suspect na nakamaskara at lulan po ng puti at gray na van mula alas 2 ho ng madaling araw hanggang alas 4. Ngayon pong araw yan mga kabumbo, no? Araw ho ng Biyernes, Agosto 7. Ang mga kabaong ay may laman na mensahe ng Communist Party of the Philippines at ng anti-China. Nagsasagawa na rin po ang National Capital Region Police Office ng malalimang investigasyon para matukoy nga ang sino mang nasa likod ng insidente. Kanila nang inaaral o sinusuri ang kuha ng CCTV para mabilis na matukoy ang mga suspect. Mahigpit na rin na ipinag-utos ni General Jose Melencio Nartates Jr. ang investigasyon sa naturang insidente.
3: Sa bahaging ito, kuha naman tayo ng ibang balita. Tinutukan ng ating news team, prosecution advisor na si Representative Ace Barbers na nindigang mahalagang maging impartial at hindi bias ang ilang senator judges. Kaugnay niyan, may report si Bombo Analyst Subirano.
7: Binigyan diin ni impeachment advisor at prosecution spokesperson at that at former Representative Robert Ace Barbers na mahalagang manutiling patas at walang kinikilingan ang mga senator judge sa pagdinig ng impeachment trial at dapat silang magtanong upang mas malinawan hindi lamang ang publiko kundi pati ang kanilang sarili tungkol sa mga ebidensyang inihaharap sa korte. Sa isang press conference ngayong araw, sinabi ni Barbers ang mga senator judge ang magpapasya sa kaso, kaya kailangan nilang lubos na maunawaan ang lahat ng ebidensya. Gayunman, sinabi niyang hindi dapat magpakita ng anumang pagkiling ang kanilang mga tanong o kilos habang isinasagawa ang paglilitis. Dagdag pa niya, kung may senator judge na tila nagpapakita ng bias, nararapat lamang na paalalahanin sila ng presiding officer tungkol sa mga tuntunin ng impeachment court. Binigyan din ni Barbers na dapat isapuso ng lahat ng senator judge ang pagiging patas dahil buong bansa ang nakatutok sa paglilitis, kabilang ang prosecution, depensa, mga testigo, lalo na ang sambayan ng Pilipino. Pakinggan natin si impeachment advisor at prosecution spokesperson at former representative Robert Ace Barbers sa pagtatanong ng Bombo Radio.
8: Maraming nawalis dun sa Senado eh. Ang daming nawalis. So, para sa akin, no, the judges must always be impartial and that will not show any bias, no. Correct, dapat magtanong sila para maliwanagan hindi lamang ang taong bayan kundi ang mismong ating mga senator judges on the evidences being presented before them, no. Kailangan maintindihan din kasi sila ho ang maghuhusga eh. Sila yung maghuhukom eh. But yung sa kanilang pagtatanong ng clarification, eh hindi po dapat nagpapakita ng bias. No? Kung merong mga ganon, I think they should be reminded by the presiding officer of the rules. No? At dapat ito ay isa puso nila dahil ito ay isang malaking issue na kung saan ang national, the whole nation is watching. Hindi lamang ho yung prosecution, hindi lang yung defense, hindi lang yung witness ang binabantayan at pinanunood nila rito. Pinanunood din nila ang ating mga senator judges. So, I guess the presiding officer must remind them, no, of their duties and to remain impartial in this issue.
7: Iginit naman ni prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na iginagalang nila ang kapangyarihan ng mga senator judge na magtanong ng mga clarificatory questions sa impeachment trial. Anya, nagtitiwala rin sila sa tamang pagpapasya ng presiding officer sa pagtanggap ng mga tanong. Dagdag pa ni Tolosa, ang mahalaga ay maayos na nakasagot ang kanilang mga testigo upang maging malinaw ang mga isyong tinatalakay sa impeachment trial. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
9: Briefly, of course, we respect, no, the authority and power of the senator judges to ask them clarificatory questions, and we also trust, no, in the presiding officer's judicious discretion, no, in determining if the questions being asked are material and relevant to the issues at hand. So, but I guess what's important also is, you know, we want to focus on the fact that we think our witnesses so far have been able to properly respond to these answers, no, and give clarity on the issues, no, that may be the topic of these questions.
10: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anani Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Samantala, sa kabilang banda mga kaubo, inihayag naman ni Vice President Sara Duterte na malaya at malugod na tinatanggap niya ang sinumang nais daw na tumakbo sa halalan, kabilang na si Metropolitan Manila Development Authority General Manager Nicolas Torre III, kung magpapasya siyang kumandidato bilang alkalde ng Davao City. Sinabi ni Duterte na karapatan ng bawat Pilipino sa isang demokratikong bansa ang magsumite ng kanilang Certificate of Candidacy at lumahok sa halalan.
11: Everyone, of course, no, in a democratic country, lahat ay allowed at welcome na mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy at tumakbo sa election.
2: Bahagi po yan ng reaksyon, maikling reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Si General Torre, kung atin pong babalikan, nagsilbi po dati bilang chief ng Philippine National Police. Naging kontrobersyal sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang naging papel sa pagkakaresto sa dating presidente. Batayan sa warrant ay nilabas ng International Criminal Court.
3: Samantala, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi naglalagay ng label ang Department of National Defense sa mga Pilipino batay sa kanilang paniniwala, kundi gumagamit lamang ng objective criteria sa pagtukoy sa mga opisyal na umunoy tumututol sa polisiya ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Pahayag ito ni Teodoro matapos hamunin ni Vice President Sara Duterte na pangalanan ng mga opisyal na tinukoy niyang pro-China at dapat umanong magbitiw sa pwesto. Ayon kay Teodoro, ang batayan ng Department of National Defense ay kung ang isang opisyal ay tumututol sa Administrative Order No. 29 at tumatangging kilalanin ito. Dagdag pa ng opisyal, hindi umano gumagamit ang Department of National Defense ng mga gawain tulad ng red tagging o pagbibintang batay lamang sa paniniwala ng isang tao. Nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na dapat pangalanan ni Teodoro ang mga tinutukoy nitong opisyal, habang binatikos naman ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte ang kalihim dahil umano sa pag-demonize sa China at pagsasagawa ng loyalty test sa mga halal na opisyal. Samantala, sinabi naman ng Palasyo Malacanang na very alarming ang pahayag ni Representative Pulong Duterte dahil maaari umano itong magdulot ng pagdududa sa kanyang katapatan sa Pilipinas.
2: Sa ibang mga balita ho tayo, pero bago ho yan, oras ho natin, meron na ho tayong 22 minutes makalipas magkakabumbo ang alas 12 ng katanghalian. Usaping wage order ho tayo, pinapanawagan po dun sa may mataas na kapulungan yung tuluyang pagtanggal o pag-alis sa temporary restraining order doon sa naunsaming wage hike dito sa National Capital Region. By live report si Bombo Angelo Aganan.
12: Bombo Genesis, Bombo Jai, matapos na mariing tutulan ng ilang mga senador ang inilabas sa Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng wage hike sa National Capital Region, ang panawagan naman ngayon ay ang agarang pag-alis nito upang maipatupad ang 85 pesos na agarang aumento sa minimum wage ng mga manggagawang Pilipino sa NCR. Sa kanyang sponsorship speech, pinanawagan ni Senator Juan Miguel Zubiri ang pag-alis sa naturang temporary restraining order at iginiit ang malinaw na provisyon ng Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa mga korte, tribunal o iba pang ahensya na maglabas ng injunction o temporary restraining order laban sa mga proceedings ng National Wages and Productivity Commission o NWPC at ng mga regional three-party wages and productivity boards. Binigyan din ni Zubiri na ang batas ang pangunahing proteksyon ng mga manggagawang Pilipino at dapat itong pairalin upang pangalagaan ang kanilang karapatan. Dahil dito, umapilang senador sa mga korte na sundin ang umiiral na batas at pahintulutan ang agarang pagpapatupad ng wage hike para sa mga manggagawang Pilipino sa Metro Manila. Kung ganyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri.
13: Malinaw ang labor code, Mr. President. Bawal harangan ang mandato ng wage boards. Bawal harangan ang pagtaas ng sahod ng manggagawang Pilipino. Kung hindi po dahil sa TRO, the increase would have raised the minimum wage in NCR in two tranches. It would have raised the minimum wage from 695 pesos to 780 pesos sa non-agricultural sector. For the agricultural sector as well, as service and retail establishments employing 15 workers or less, and manufacturers regularly employing less than 10 workers, ang minimum wage po sana nila would have gone from 658 pesos to 743 pesos.
12: Kaugnay nito, Bombo Genesis, nauna nang naghain ng panukalang batas si Senator Rafi Tulfo na naglalayong pagbawalan ang mga korte, tribunal at iba pang institusyon na maglabas ng TRO o injunctions laban sa wage order. Ayon kay Tulfo, na Vice Chair ng Senate Committee on Labor, layunin ng panukala na isara ang legal na butas o mga loopholes na nagpapahintulot sa mga korte na makialam kahit na naipalabas na ang isang wage order. Kasabay nito, nagpahayag din ng pagkabahala si Senate Committee on Labor Chair Joel Villanueva, Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Hontiveros at ilang pang mga senador sa TRO na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court laban sa 85 pesos wage hike sa NCR. Nalawagan ng mga senador na agad itong alisin at hinimok ang pamahalaan na ipagtanggol ang bisa ng wage order.
14: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Sa iba pang malalaking balita, posible na ang United States Marshals na kumuha ng kustudiya kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy upang maaprubahan ang extradition request ng Estados Unidos. Ayon yan kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez. Ani Romualdez, may sariling aircraft ng United States Marshals at malamang nadalhin itong si Kibuloy sa jurisdiksyon kung saan isinampa ang mga kaso at posibleng sa Los Angeles, California. Ipinaliwanag niya na dumaan ang extradition request sa formal na proseso mula sa United States State Department patungo sa Department of Foreign Affairs bago ito inindoso sa Department of Justice. Aniya ang mga korte sa Pilipinas pa rin ang magpapasya sa magiging takbo ng extradition lalo't may nakabinbinding ang mga kasong kriminal si Kibuloy sa ating bansa. Binigyan din ni Romualdez na bagamat may obligasyon ang Pilipinas sa o makipagtulungan ito sa mga international cases tulad ng human trafficking at sex trafficking, ay tungkulin pa rin ang pamahalaan at yaking mabibigyan ng makatarungang paglilitis ang sino mga Pilipinong i-extradite. Naharap itong si Kibuloy sa United States sa mga kasong sex trafficking of minors, fraud at bulk cash smuggling kaugnay ng 2021 indictments sa California. Sa Pilipinas naman, nakakulong siya sa Pasig City Jail habang nililitis sa mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 at qualified human trafficking. Samantala, nanawagan naman si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na agad na itulong itong extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder na si Pastor Apollo Kibuloy sa Estados Unidos. Ayon kay De Lima, matagal nang hinihintay ang hakbang na ito at umaasa siya kikilos agad ang Department of Justice upang suriin ang extradition request at humingi ng kinakailangang clearance mula sa Pangulo bilang bahagi ng proseso. Anya, hindi na dapat pang mag-atubili ang pamahalaan dahil hinihintay umano ito hindi lamang ng mga biktima ni Kibuloy sa Pilipinas, kundi maging ng mga umano'y biktima nito sa ibang bansa, partikular ang mga kababaihan at mga minor de edad. Nauna na ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap nito ang formal na extradition request ng Estados Unidos at ipinasa na ito sa Department of Justice. Hinaharap ni Kibuloy sa United States ang mga kasong sex trafficking of minors, fraud at bulk cash smuggling kaugnay ng 2021 indictments sa California. Samantala, nakakulong naman siya sa Pasig City Jail habang nililitis sa mga kasong kinakaharap sa Pilipinas.
2: Samantala, wala pa munang natatanggap ng formal na kopya ng extradition request ang kampo ni Apollo Kibuloy, ang founder po ng religious organization na Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, wala pa silang natatanggap ng formal na abiso kaugnay ng iniulat na extradition request ng gobyerno ng Estados Unidos. Sa kabila yan, ang nauna ng kompirmasyon ng Department of Foreign Affairs na mayroon na ngang request. Dahil dito, hindi pa muna anya magbibigay ng komento ang kanyang kampo. Ngunit nagpahayag naman ng kahandaan ng naturang abogado na gumawa ng mga akmang legal na hakbang para sa interes ng kanyang kliyente. Sa kabilang banda naman, nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng Kingdom of Jesus Christ sa kabila ng sinapit ni Kibuloy kasama ng pagkaka-freeze ng marami niyang ari-arian. Tuloy-tuloy dinaan niya ang pagsasamba ng kanilang mga miyembro. Kung babalikan, ay naaresto nga si Kibuloy noong Setyembre ng taong 2024 sa Pilipinas, kasunod dyan ng malawakang manhunt na pinangunahan ni dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III. Naharap siya sa patong-patong na kaso tulad ng child abuse, exploitation, human trafficking at iba pa.
3: pambalita tinutukan ng ating news team ni Senator Erwin Tulfo at Senate President Sherwin Gatchalian. Nakipagpulong kay Ombudsman Rimulya. Alamin natin ang mga naging kaganapan tinutukan ni Bombo Grant Hilario.
15: Bombo Jai, Bombo Genesis, dumating sina Senator Erwin Tulfo at Senate President Sherwin Win Gatchalian sa Office of the Ombudsman yung araw, ika-7 na Agosto. Sa kanilang pagpunta sa Tanod Bayan, sila'y nakapagpulong mismo kay Ombudsman Jesus Quispinboing Rimulya kung saan tinalakay ang patungkol sa mga kaso may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, partikular na kanilang napag-usapan ay ang pagpasa ng mga flood control cases sa Tanod Bayan kung saan ipinaubaya na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Office of the Ombudsman ang paghawak sa kaso ng naturang kontrobersyal na mga proyekto. Bukod anya sa usaping flood control projects anomaly, kasama sa mga napag-usapan ay ang magiging koordinasyon ng Senado at Ombudsman para sa iba pang mga kaso. Ating pakinggan si Senador Erwin Tulfo, ang kasulukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
16: Well, it was a coordination actually, me, the Ombudsman, and our Senate President Win Gatchalian to talk about coordination regarding future cases, not only flood control, but other corruption cases that will be brought to the Senate. So, napag-usapan nga doon, and I will have to relay this to all members ng Blue Ribbon, what transpired during that closed-door meeting. Pero initially, napag-usapan namin ni Ombudsman na everything that has to do with flood control, sila na maghahawak kasi ang dami na rin ongoing, tumatakbo na yung mga naisubmit ng ICI sa kanila, yung mga congressman, yung mga contractors, tsaka contractors, other government officials, mga kasamahan namin sa Senate and ranking officials, gumugulong na. So, kung baka pakialaman pa namin, ikang mapurnada pa, and we don't want to do that. So, what he was saying, kami nang bahala, maybe you can start looking for ikang other mga cases pag may mga dinala sa amin sa Senate.
15: Ayon kay Senator Erwin Tulfo, nakatakdang ipasa o i-turn over na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Tanod Bayan ang lahat ng mga dokumento. Subalit pupulungin pa raw niya ang lahat ng mga senador na miyembro ng komite upang mapag-usapan ang patungkol sa naturang koordinasyon. Muli natin panggan si Senator Erwin Tulfo, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee.
16: Yes, initially nagbigay na ng ikang docs yung BRC dito sa Blue Ribbon as ombudsman. Kaya nga, yun nga, yung gumulong na yung kaso ni former speaker. Tsingi yung mga statements mula sa Blue Ribbon hearing.
17: So yung documents BRC, bibigay nyo na lahat?
16: Well, we'll just have to turn it over. But we'll have to, we'll have to meet with the entire membership para pag-usapan namin yun, both the majority and minority members of the Blue Ribbon.
17: They need to approve?
16: Well, they have to. We have to, majority, kung ayaw nila, then we'll have to approve it.
15: Ibinahagi naman ni Senator Erwin Tulfo na ang pag-turnover ng mga flood control cases ay alinsunod na rin sa hiling ni Ombudsman Boying Rimulya na siyang pinag-usapan sa pagdating nila o pakikipagpulong ngayong araw. May isa pang ulit na pakinggan ang naturang senador.
16: That's what he said, na gusto niya kung pwede para hindi na baka bumangga pa dun sa investigation nila. Kasi ganun din naman, di ba? Mag-i-investigate ka. If you're fact-finding ka, you're investigating also.
17: When will you start the transfer of maybe turnover?
16: I will have to meet with the membership of the Blue Ribbon para pag-usapan namin when do we turn it over. Kailangan din namin ma-inform lahat ng members ng Blue Ribbon Committee.
2: Bombo Grant.
12: Nago, yes, Bombo Genesis.
2: Isang katanungan lang doon sa Taguig City. Any mention doon sa sinasabing flood control scandal sa may Taguig City?
12: Bombo Genesis, particular yan sa yung pinasa nga o yung inimbisigan din ni Senator Panfilo Lacson, no? Nabanggit kanina na ang patungkol dito ay ipinaubaya na lamang ayon ng pakialaman ni Senator Erwin Tulfo bilang Senate Blue Ribbon Committee head o chairman, sapagkat ipinasa na din ito sa Office of the Ombudsman. Ayon sa kanya ay ipauubaya na lamang yung mga flood control cases, ipapasa, ita-turnover sa Tanod Bayan
15: at tututukan na lamang yung iba pang mga mahalagang kaso para sa pagbubukas muli ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Bombo Genesis.
2: Oh, pero ang dati ang sabi ni Senator Erwin ay pwede ring mabanggit doon sa kanilang investigation kung sakaling magbubukas ang Senate Blue Ribbon Committee ang tungkol sa May Taguig City. Ngayon, kung merong hawak ang Senate Blue Ribbon Committee na document doon sa May Taguig City, kung sakaling may skandalo man doon sa kanilang mga flood control, anong sabi ni Senator Erwin? I-turn over din nila sa ombudsman para mapalakas yung kaso niya?
15: Bombo Genesis, isa lang yung malinaw na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Yan ay yung mga kaso o anumang aksyon na gagawin ng Senado patungkol sa flood control cases ay ipinauubayan na nito sa Office of the Ombudsman. Yan ay batay at alinsunod sa naging hiling na din ni Ombudsman Boying Rebulla. At paliwalag nila ay dahil upang sabi nga niya na sa ombudsman ng flood control cases upang matutukan ng Senado yung iba pang mga kontrobersyal at yung mga mahalagang investigasyon na dapat rin matutukan na mahalaga para sa taong bayan. Bombo Genesis.
2: Oo, medyo kontrobersyal lang kasi nga si Senator Erwin ay isa doon sa mga, well, laging binabati ko si Senator Alan Peter Cayetano. No? And then makita natin, biglaang makita natin si Senator Erwin na nakipagpulong sa May Office of the Ombudsman. Walang ganitong angulo na nabigyang daan kanina during the press conference?
15: Maikli lamang yung panayam kaya Senator Erwin Tulfo kanina. Kanina ang nabanggit niya, ito yung koordinasyon ng ombudsman. At Bombo Genesis, yun niya na bukod kaya Senator Erwin Tulfo, ay dumating din maging si Senate President Sherwin Wingachalian at napag-usapan yung patungkol dyan sa flood control cases at yung mga iba pang usapin na hindi na

0: yung mag-ina na nakabalik na ba sa Pilipinas or doon pa rin sa iba bansa? Kasi dalawang area to eh, Hong Kong and France daw, according sa National Bureau of Investigation. Pero now, ano yung status nila?
1: Ang status, Bombo Jai, ay magkahiwalay na flight yung sinakyan at yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo base sa kanyang ibinahagi kanina ng matanong kanina yan sa Paneam ay inaasahan na posible na babalik din ang mga ito. Ngunit sa particular na petsa kung nakabalik na ngayong araw ang impormasyon ay yung pag-alis pa lamang, Bombo Jai.
0: Okay. Thank you, Bombo Gar.
2: Okay. Maraming salamat, Bombo Gar.
1: Nag-uulat live mula dito sa lungsod ng Quezon Office of the Ombudsman. Ito si Bombo Gran Hilario.

0: investigation para ho doon sa mga victims na nagnais pang mapasali na maging testigo laban sa pangalawang pangulo. Kasama ho natin, or laban kay former president. Kasama ho natin mga kaumbo si Attorney Nery Colmenares, ang nagsisilbing counsel for the families ng extrajudicial killing victims, mga biktima ng drug war na nakalipas na administration. Maraming salamat. Thank you so much for joining us, Attorney Nery. Si Bombo Genesis at Bombo Jay ho ito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Kamusta ho yung mga preparation ho ninyo, including yung mga biktima ng drug war na inyo pong nire-represent? Kasama na rin po dito yung pong application nila para ma-consider na victim at witness dun sa kaso ni former president, Attorney.
1: Yes, well, una, nag-cancel na ng isang preliminary conference ang ICC kasi hindi pa handa ang both parties at naka-reset yun sa September. Tapos naka-set pa rin yung trial sa November 30. So tuloy yun, wala namang paggalaw doon sa kahilingan ni President Duterte na ma-release sa kulungan. Wala namang paggalaw doon sa kahilingan niya na unfit siya for trial. Ganun pa rin yun. At sigurado para sa akin, matutuloy ang trial sa November 30. Ngayon, ang pangalawang development dyan ay ganito. Nagbubukas ang ICC ngayon ng mga aplikante para mga victims na gusto o nais maghanap ng hustisya para sa kaanak nila, pwede silang mailista dun sa kaso. Ang advantage syempre na nakalista ka sa kaso, nilaban mo, ina-assure mo yung mga namatay mong mga kaanak na ipinaglalaban mo ang hustisya para sa kanila. Pangalawa, syempre maging bahagi ka ng kasaysayan kumbaga sa kaso na mag-i-insure na ang tao na inaakusahang pumatay sa iyong kaanak ay parusahan. Yan ang pangalawang dahilan. Siyempre, pag pangatlo, maging bahagi ka rin ng reparation. Kasi may reparation ang ICC kung sakaling makonvict ang akusado, may danios perwisios, so to speak. Kung baga may babayaran o kaya may reparation, be in kind or monetary sa mga biktima para lang naman makatulong sa biktima ng war crimes. So, napaka-importante para sa tatlong dahilan yan na sana marami pang mga biktima o kaanak ng biktima ang mag-apply bilang biktima sa ICC, no? Para mailista naman sila doon officially doon sa record ng kaso.
0: Dati nababanggit po ninyo na plano ho ng mga victims na sumama rin kapag ka nag-start na po ang trial by November 30. As of now, meron na ho ba tayong listahan? Or kung meron man, gano'n na po karami yung mga victims na nagpahayag po ng kanilang pagnanais na makapunta sa start po ng trial, Attorney?
1: Actually, tingnan muna namin may gusto bang pumunta na kaanak doon sa Hague. At kung meron, try naming maghanap ng mga justice advocates, human rights advocates na nais tumulong doon. Unlike sa kila President Duterte na yung mga kaanak niya pwedeng balik-balik sa Hague kasi dami nilang pera. Ito namang mga mahirap na mga biktima, wala namang kaming pondo. Bagamat gusto nilang makaharap si President Duterte, gusto nilang makaharap yung taong tingin nila may responsibilidad sa pagkamatay ng kanilang kaanak, hindi naman ganun kadali yun. Dahil wala naman kaming pondo, wala kaming pera. Ang mga abogado dito ay libre naman at dahil wala nga silang pera, ang kanilang pag-manage ng kaso ay kahirapan. So siguro, pag na malapit na yung trial, doon na lang kami titingin kung kailangan ba ng pondo. At kung kailangan, doon kami hihingi siguro ng tulong sa mga justice advocates.
0: Kasi parang tatlong buwan na lamang, Attorney, no? Bago yung nakatakdang trial. Anyway, bago ho nito ay may nabanggit si US President Donald Trump na kailangan ng buwagin ang International Criminal Court. Ano? Ngayon, ang tanong ko, will it have any bearing doon ho sa kaso ni former President Duterte at yung nakatakdang trial na ho sa kanya by November 30, sir?
1: Yes.

0: Well, una muna, nagulat ang marami bakit nag-claim ang US na inaatake ang kanyang soberanya ng ICC. Di walang kaso ang US doon sa ICC. Ni walang nakukulong na Amerikano doon sa ICC. Kaya nagulat ang lahat na bakit inaatake ng ICC ang US. Kung ang tinutukoy ng US yung may warrant doon sa aliado niya na katulad ni Netanyahu ng Israel, eh hindi yung dahilan para birahin mo ang korte kasi grabe naman talaga ang nangyayaring gulo doon sa Gaza, di ba, sa Palestine. Ang may warrant naman doon hindi lang yung Israel kundi yung Hamas din, yung kalaban ng Palestine. So hindi talaga namin makita ang dahilan bakit kiniklaim ng US na inaatake ang soberanya niya ng ICC at kaya gusto niya nang ma-dismantle ito o atakihin ang ICC. Parang bully ang US eh, kasi parang China din ba na nambubuli at ayaw ng katulad ng China at ng US na ayaw maging miyembro ng ICC dahil tingin nila sila ang superpower at wala na dapat mas lamang sa kanila o mas mataas sa kanila na mga tribunals. So ngayon, ang tanong, anong impact nito sa ICC? Ang implikasyon sa ICC, syempre, una, tinatakot mo yung korte. So hindi natin alam kung ang korte ay matakot, no? Posible hindi na sila mag-iimbestiga. O kaya posible naman may pangamba ang mga sumusuporta sa kanila. Kung halimbawa dyan ay yung Japan, di ba? So hindi natin alam kung ganun ang mangyari, pero may ganun ang gustong mangyari ng United States na ang ICC ay matakot at ang sumusuporta ay matakot. Ngayon, doon tayo sa pangalawang tanong, may impact pa ito sa Pilipinas? Dalawa ang impact niyan sa Pilipinas. Ang unang posibleng impact ay sa kaso ni President Duterte dahil posible na matakot ang Malacanang at hindi na sila talaga magko-cooperate sa ICC. So, grabe naman yung epekto noon sa mga mahihirap na may kaso doon sa ICC dahil sa EJK ng mga kaanak nila nung panahon ni President Duterte. So paano na lang yung justisya sa kanila?
1: Bumujay, with your follow-up, Attorney.
2: Okay, Attorney, is it possible na parang preemptive lang yung ginawa ni United States President Trump? Kasi kung babalikan natin yung ginawa ni former President Duterte nung nagbantang International Criminal Court na imbestigahan nila ang drug war, agad na umalis yung Pilipinas mula sa Rome Statute. Considering yung daming gera na pinasok ng United States, is it possible na ganito rin ba yung pangamba ng Presidente ng Estados Unidos?
0: Pwede. Pwedeng natakot si President Trump na dahil marami silang ginigyera, marami silang nilulusob ng mga bansa, baka pwede silang habulin ng ICC kung may atrocities na ginawa sila sa mga katulad ng mga in-invade nilang bansa mula yan noon hanggang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: So preemptive, pwedeng preemptive yan kasi wala kaming nakitang direct na dahilan eh. Wala namang ginagawa ang ICC sa US. Biglang nagsalita sila ng ganitong klaseng salpananalita. So, natatakot sila na baka halimbawa may binomba sila sa Iran civilian na dinamay nila. Natatakot sila na posible mangyari yon sa kanila. Katulad ng Russia. Ang Russia, hindi rin miyembro ng ICC yan, pero ang problema ng Russia, ang Ukraine, nag-member sa ICC. Kaya ito ngayon yung isang halimbawa. Ang Ukraine, hindi siya member ng ICC noon. Kaya nung in-invade siya, wala talaga siyang panangga doon. Binibira ang mga civilian niya, wala siyang panangga eh. So, ang sumali siya sa ICC later, para may panangga siya. Dito sa Pilipinas, palaging sinasabi ni President Duterte, lulusubin tayo ng China. Hindi naman ako naniniwalang totoo yan, pero sabihin mo, nagkatotoo yung sinabi ni Duterte. Di wala rin tayong panangga. Di ba? Parang, anong panangga natin yan pag nilusog tayo, di ba?
2: Kasi after na naging babala ni President Trump, maraming information no, kumalat sa internet saying na former President Rodrigo Roa Duterte will be freed, will be released in a matter of months kapag nabuwag itong International Criminal Court. May posibilidad bang makakalaya ang dating Pangulo?
0: Hindi. Lalayo. May impact yan sa kaso ni President Duterte pero hindi lalaya si Duterte sa 3 buwan o 6 na buwan pag hindi pa tapos yung kaso niya. Tatapusin yung trial ni President Duterte at doon natin malalaman kung guilty siya or absuelto siya. Pero hindi siya lalaya dahil tinakot ng Amerika ang maraming bansa sa buong mundo.
2: And with this development, attorney, including yung issue kay Prosecutor Karim Khan, maapektuhan ba ang pagnanais ng marami sa Pilipinas na makabalik na ang bansa bilang miyembro ng Rome Statute?
0: Yes, well, siyempre, una muna na gustong matanggal si Karim Khan ng US. Tayo, may impact ba sa atin yung atake ng US sa ICC sa ating paghangad ng marami sa atin na makabalik tayo doon bilang panangga natin sa mga human rights violations ngayon o in the future? Ako, I have to admit, kung matakotin si President Marcos at ang Malacanang, may impact yun. Kasi ayaw nilang bumalik sa ICC dahil takot sila sa US. So, ang mensahe ko sa Malacanang, dapat ang siniserve mo, yung Filipino people. Kung anong hinihingi ng Filipino people, yun eh. Kung anong para sa interest ng mamamayang Pilipino, yun dapat ang sundin, na may panangga sila sa human rights violations. Yun dapat ang interest na sundin, hindi ang Amerika. Pero, syempre, kung matakotin ang Malacanang, o hindi may impact talaga yan. Sabihin nila, hindi na lang kami babalik kasi baka makakalaban pa namin si President Trump.
2: Okay, Bojan.
1: Okay. Attorney, again, thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Ingat po kayo. Thank you, Attorney.
0: Maraming salamat din po.
1: Si Attorney Nery Colmenares, mga kabombo, ang nagsisilbing counsel para ho sa mga pamilya ng umano'y mga biktima ng extrajudicial killings. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Diyan sa may bahagi po ng Cordillera, sa ang naturang rehiyon, nasa ilalim pa rin po ng Red Alert at maraming mga kalsada ang nanatiling sarado. May update po dyan ng Bombo Radio Baguio.
3: Nananatiling nasa red alert status ang buong Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council habang may mga road closure pa rin sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng patuloy na pabago-bagong panahon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Engineer Jojo Valera, Chief ng Disaster Risk Reduction and Management Division ng Office of the Civil Defense Cordillera, sinabi niyang nagpapatuloy ang pabago-bagong pag-ulan sa rehiyon, kabilang sa mga apektadong lugar ang Mountain Province, Ifugao, Abra, Apayao, Kalinga, Benguet at ang Baguio City. Mayroon pa ring mga kalsadang sarado sa rehiyon, kabilang ang Cannon Road, Baguio Nueva Vizcaya Road, ilang bahagi ng Itogon, partikular sa Goldfield at ilang bahagi ng La Trinidad sa Benguetta. Sa Kabuuan, 4 na pangunahing kalsada ang kasalukuyang hindi madaanan. Batay sa pinakauling tala, umabot na rin sa 133 na pamilya o 483 na individual mula sa 46 na barangay sa Cordillera ang naapektuhan. Patuloy pa rin isinasagawa ang assessment at validation sa iba pang apektadong lugar. Ayon kay Valera, tuloy-tuloy rin ang pag-update ng datos ng Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera. Nang tanungin tungkol sa water level ng Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet, sinabi ni Valera na hindi pa naaabot ng mga ito ang kanilang normal operating level. Gayunman, anya, nakatutulong ang patuloy na pag-ulan upang unti-unting mapuno ang mga dam. Samantala, muling pinaalalahanan ni Valera ang publiko na unahin ang kaligtasan at ugaliing magplano ng mabuti bago bumiyahe. Hinihikayat din niya ang lahat na maging mapagmatsyag sa kanilang paligid dahil nananatili ang banta ng landslide, pagbaha at madudulas na mga kalsada. Pinayuhan din niya ang mga motorista na umiwas sa mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa at sumunod sa mga abiso ng mga kinauukulang ahensya.
4: Sinasabi natin dito na magplano tayo na mabuti bago tayo aalis o lilisan sa ating state na lugar, o lalo na sa mga bahay po natin. Mapagmasid din po tayo sa ating labas ng bahay o kaya environment. Baka meron ditong yung tinatawag natin na nakaantabay na risk, o kaya andyan yung risk. Tulad po yung mga landslide na induced po siya, at saka flooding, at saka isa pa po dyan yung mga daan po natin na baka madulas, mga ganun po siya.
3: Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
2: Mga pagkalunod naman na itala sa Alamino City, Pangasinan, higit 700 individual at fisher folks sa ilang bayan sa lalawigan inilikas dahil dito sa Bagyong Maymay. Kaunay niyan, may report ang Bombo Radio Dagupan.
1: Okay, balikan po natin mamaya ang Bombo Radio Dagupan, mga kabombo, at iba pang mga provincial report, mga balita mula po sa ating mga provincial station. Meanwhile, bago ho tayo tuloy mag-exit sa ating pong balitaan, sa ating pong newscast, mga kabombo, maki-update muna tayo dahil posible pong magkaroon ng malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, no? Or magkaroon po ng tapyas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa ating pong business report, mga kabombo, posible daw kong magkaroon ng big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, bagaman na hindi pa muna ibinunyag ang eksaktong halaga ng bawas presyo o ng rollback, tinakpo niyang magiging malaki ang inasahang rollback. At nais ho nitong si Secretary Energy o Energy Secretary Sharon Garindin na opisyal na ihayag niya mismo ang eksaktong price adjustment. Yan po'y sa araw na ho ng Lunes. So sa ngayon, hindi muna tayo makapaghatid ng expected na price adjustment, kundi abangan na lamang po ito sa araw ng Lunes. Batay po sa Department of Energy, ang inasang rollback ay bunsod yan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kasun pa rin po yan ng pagluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Balik tayo sa balita ng Bombo Radio Dagupan, mga kabombo. Meron pong mga naitalang mga pagkalunod ho dyan at daan-daang mga individual ang inilikas. May report dyan ng Bombo Radio Dagupan.
2: Mahigit 770 fisher folks sa ilang bayan sa lalawigan ng Pangasinan ang napilitang lumikas dahil sa epekto ng Bagyong Maymaya. Ayon kay Lawrence Mina, ang Acting Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 1, umabot na sa 5,279 na pamilya o 13,263 individual ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong rehiyon. Sa bilang na ito, 257 pamilya ang nananatili sa 19 na evacuation centers, habang 274 na pamilya naman ang pansamantalang nakikitira sa kanilang mga kamag-anak. Nakapagtala rin aniya ng 52 insidente ng pagbaha at isang drowning incident sa Alameno City. Apektado rin ang 47 road sections at 3 tulay, bagamat karamihan sa mga ito ay nadaraanan na. Nilinaw naman ni Mina na naibalik na rin ang supply ng kuryente, tubig at communication services sa mga apektadong lugar, habang nananatili naman sa normal level ang tubig sa San Roque Dam at wala namang binuksang gate. Samantala, ayon kay Marie Angela Gupalan, natanggap na rin ang departamento ng mula sa ilang local government units para sa karagdagang food packs na ipamamahagi sa mga residente na apektuhan ng bagyo.
5: At sa Pangasinan naman po, meron tayong 8 warehouses at meron tayong 10,900 na food packs na nakatalaga doon. Ito po pong ipaliwanag na po yung location po at saka yung ating mga nakatalaga dyan na food packs ay hindi po siya exclusive doon sa mga lugar na yan.
6: Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Luzon, Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 stations nationwide. Mga Kabombo Caster Nation, dyan po sa may bahagi ng Mindanao area. Sa mga kababayan po natin dyan, sa may Region 11, Davao Region, nariyan ang Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Dyan po sa may siyudad ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para po sa mga Butuano, nariyan po ang Bombo Radio Butuan. At para po sa mga taga-Rian sa may Sarangani Province, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. Para naman sa mga kababayan po nating Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao area, nariyan ang Bombo Radio Coronadal.
2: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga Kabombo Star Nation, narito ang ating Oratio Imperata for deliverance from calamities.
7: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
1: Yan na pong kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio.
8: Bombo!
9: Like mo! Share mo!
10: Basta Radio! Bombo!
11: Star FM,
12: the best music station across the nation.
13: Kwelang-kwela ng mga DJs.
12: Ang galing sa information.
11: Fully digitalized. It's all for you.
14: Star FM, across the nation.
9: Star FM, number one, 02.7.
11: Basta Star.
15: Dito sa Rodriguez Rizal, walang patayan ang radyo namin sa 102.7 Star FM. The best ang mga music at tugtugan. Solid din ang mga star DJs. Kaya number one ang 102.7 Star FM.
16: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
17: Star FM.
18: Star FM.
19: Star FM.
11: Star FM. It's all for you.
20: Star FM.
21: Sa palengke, may swerte!
22: May swerte? Sa palengke?
21: Oo! Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.
16: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
21: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
16: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
8: per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
17: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
18: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
17: Bet88, your ultimate playground.
19: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
20: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
23: The Philippines' number one Star FM.
24: Whether you're trying to get a nap or getting ready for work,
25: it's all for you.
24: It's all for you in the afternoon. We'll

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nam.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow! Balot si Buwana!
3: Hapunan linam nam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday.

0: that was 1985's Crazy by Kenny Rogers. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 30 star minuto na makalipas ang alauna ng hapon. 1:30 in the afternoon is our Philippine Standard Time.
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
2: Kimmy!
1: Kimmy!
3: Jika na?
4: Gora na!
3: Gina!
0: I guess I'm crazy. Ganon. Nakakabaliw ba talaga, consternation, ang magmahal? O mas nakakabaliw magbayad ng mga bayarin? O para sa akin, yung pangalawa na lang. Kasi yung una, pwede mo pang mamanage yun eh. Pwede ka pang matuto ano, na hindi ka masyado magpapakabaliw sa pag-ibig. Pero yung expenses, yung mga bayarin, yan ang tunay na hari at reyna ng iyong mga pera. Well, anyway, highway, by the way, good afternoon. Magandang hapon po sa ating lahat. At sa mga consternation po natin na as of the moment, ay ini-enjoy po ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon ng Biyernes. Happy, happy, happy Friday po sa lahat ng mga consternation natin na yung iba walang pasok o yung iba naman eh merong built-in na kapote. Patatagan talaga ng guardian angel ngayon, sinasabi ko sa'yo. Kaya consternation, dahil maulan ngayon, ingatan mo yung sarili mo. Kumain ka ng masustansyang pagkain, kumain ka ng mga prutas na mayaman sa vitamin C para hindi ka agad-agad dapuan ng sipon. Doon kasi nagsastart yon. Sinasabi ko sa inyo, kapag ikaw humaching ka tapos masakit na yung lalamunan mo, yan na yung tinatawag nating soft launch. Kung may tinatawag tayo sa mga pagka merong sino-soft launch sa mga magjowa ganyan, soft launch ha, yung parang paunang pagpapaalam mo sa iyong sa public, hindi yung malambot na tanghalian, iba yon. Yung soft launch, kapag halimbawa masakit na ilalamunan mo, sinisipon ka na, di ba? Diyan nagsastart usually yung pagkakaroon ng trangkaso, yung lalagnatin ka. Oo, no? Kaya ingatan mo ang iyong sarili, huwag matigas ang ulo, magdala ng payong, isa yan sa mga hindi dapat kinakalimutan. Diba? Bukod sa dapat mong maalala kung hanggang saan talaga yung lugar mo sa buhay niya, dapat maalala mo rin palagi yung kapote at payong mo para ligtas ka palagi sa kahit anumang sakit. Well, anyway, highway, by the way, syempre, consternation, nagbabalik po sa inyong mga radyo ang inyo pong OTG DJ, as in On The Go Star DJ Kimmy Gora The Explorer. Welcome ka na sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Bukod sa mga nagagandahan nating love songs, inspirational songs, ay syempre, mga impormasyon din na kailangan nyong malaman. At ngayon nyo lang malalaman ang aking hatid sa ating mga papasadahan sa buhay-buhay. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baliktugtugan po tayo dito lang sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Fuerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
0: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
1: Orokan, maayos ang buhay mo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: It's all for you.
4: 102.7.

0: Again and again and again. At kung inyo pong napakinggan ang kani-kanila nating awitin, yan po ay Alone by Heart. Siyempre, dito pa rin yan sa himpilang pinapakinggan mo ngayong hapon ng 102.7 Star FM Manila. At ngayong hapon po, kasama kapili nyo pa rin ang inyong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimmy Gora, The Explorer, para sa ating panibagong istoryang pasada. Hello po sa mga nakikinig sa kani-kanilang mga radyo. Tayo rin po ay nasa Facebook Live. Punta po kayo sa ating Facebook page. Yan po ang 102.7 Star FM Manila. Ingat-ingat sa mga pauwi pa lamang. Ingat-ingat sa inyong mga biyahe, sa mga nagmamaneho. Magdala kayo ng payong, kapote, bota, o kahit anong panangapo sa ulan. Ngayong medyo masungit pa rin ang ating nararanasang mga pag-ulan at o yung panahon natin mismo. Ano? Wish natin na umaraw na at umaliwalas na ang panahon. Pero dahil dyan, Kasur Nation, tara na po sa mga storya ng paghinto at pagpapatuloy. Istoryang pasada.
1: Pwede namang sabay nating harapin yung pagsubok na dalawa. Bakit kailangan nating ihinto?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
3: Malay mo, hindi natin masabi, di ba? Sa pagmamanifest ko, makulitan sa akin yung universe, tapos matupad yung mga gusto ko talagang gawin. Ayoko naman magsisi sa huli, no?
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
4: Paano ba gusto nila? Ihinto ko yung mga pangarap ko para sa kanila? Paano naman ako? Gusto ko ituloy yung pangarap ko eh!
3: Istoryang pasada.
2: Mga storya ng paghinto at pagpapatuloy.
0: Isang magandang hapon po, Star DJ Kimmy, maging sa lahat po ng inyong tagapakinig sa inyong programa. Palagi ko po talagang napapakinggan po ito sa aming radyo. Kaya naman, ako naman po ngayon ang magbabahagi ng aking istoryang pasada. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang JM. Ako po ay 23 years old at third year college na. Gusto ko pong umpisahan ang kwento ko doong ako po ay senior high school pa lamang, kung saan ako po ay isang working student. Ako po ay isang estudyante sa umaga at call center agent sa gabi. Sobrang hirap po dahil ang pasok ko po sa trabaho ay mula 8 PM hanggang 8 AM po ay gagawin ko na ang mga modules ko. Hanggang sa makagrad, pinili ko pong tumigil muna sa pero kalaunan ay umalis na din po ako sa kumpanyang pinapasukan ko at lumipat ng ibang kumpanya, kung saan mas na-enjoy ko ang pagtatrabaho. Pero habang nagtatrabaho po ako, na mga pumapasok at naiinggit po ako. Iniisip ko na kung hindi ako tumigil, siguro nag-aaral pa rin ako nung time na yon. Sa totoo lang po, naiisip ko pa rin hanggang ngayon na kung siguro nakagraduate na rin ako ngayon. Dahil may inggit akong nararamdaman kapag nakikita ko yung mga kabatch ko. Sana ngayon, tapos na po ako sa pag-aaral. Habang sila po ay na-enjoy po nila ang kanilang pag-aaral noon. Pero iniisip ko na lang na darating din ang panahon na ako naman ang gagraduate. Sa ngayon po ay dahil pinili kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko at iwan muna ang trabahong minsan ko nang inibig. Sa wakas ay malapit na po akong gumraduate. At hanggang ngayon ay napapaisip pa rin ako na kung siguro ay hindi ko itinuloy ang pangarap ko at hindi ko ipinaglaban sa pamilya ko ang course ko, baka hanggang ngayon ay naiinggit pa rin ako sa mga kabatch ko. Na sana,

graduate na. Habang ako ay ipinagpapatuloy pa rin ang aking paglaban. Ito lamang po ang aking storya ng pagpapatuloy. Nagmamahal, JM. At yan ang ating istoryang pasada sa mga oras na ito. Hello naman sa mga Storm Nation po natin na nakikinig at nanonood rin sa ating Facebook Live as of the moment. Hello po sa inyong lahat. At meron po tayo ulit na panibagong storya ng pagpapatuloy ng isang working student na, alam mo yun, huminto saglit, huminto muna, pero nagpatuloy pa rin sa kanilang buhay, nagpatuloy pa rin sa kanilang pag-aaral. Alam nyo, Caster Nation, hindi naman talaga pantay, hindi naman talaga lahat ng tao ay pare-parehas ng timeline sa buhay. Maaring yung iba, mas nagiging ahead sila. Maaring yung iba, nauuna. Pero, huwag mo sanang isipin, kung halimbawa ngayon, huminto ka sa pag-aaral dahil may mga kailangan ka pang mas i-prioritize. Gusto ko sabihin sa'yo na huwag kang maingit. Although, hindi ko naman pwedeng ipilit sa'yo na huwag. Kasi, syempre, bilang gusto mo rin mag-aral, diba? Gusto mo talaga, may eagerness ka na ipagpatuloy yung pag-aaral mo. At some point, mararamdaman mo talaga na bakit sila kaya nila magpatuloy ng pag-aaral nila? Bakit ako hindi? Bakit ako kailangan ko pang pagsabayin yung pag-aaral ko? Samantalang sila, okay lang kahit hindi sila magtrabaho, di ba? Kasi iba-iba tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng family background. Kaya kung halimbawa man ngayon sa mga nakikinig sa atin, mga Caster Nation natin, na ang tanging gagawin lamang din ay mag-aral, magpursige sa pagtatapos, huwag niyong i-take advantage yan. Na okay lang, mag-bunging-bunging ako, ganyan. Kasi pag-aaral lang naman niya atupagin ko eh. Parang the more nga na yun yung focus mo, dapat mas prosigido ka eh. Kasi may mga tao, ano, kasi I feel ganyan yung naging karanasan nung tayo ay estudyante pa. Ay natuto, pero hindi natin niro-romanticize yun. Sana, no?

sa kanika nilang mga paaralan para hindi nalalagay sa alanganin yung mga estudyante. Alam niyo, sobrang nakakaduro ganun kapag meron tayong naririnig na kailangan pang tumawid ng ilang ilog, kailangan pang tawirin yung mga nakakapahamak na mga tulay, di ba? Na sana yung pondo ng bayan natin na ilalaan sa tama dun sa mga dapat na infrastructure na itinatayo sa mga ganitong rural area. Pero medyo malayo na tayo. Papunta na tayo sa ano, no? Yung mga kurakot eh. Sana wag nang makurakot yung mga pondo para sa iba't ibang pangangailangan ng bayan katulad ng edukasyon. Well, anyway, Highway by the Way, maraming salamat kay JM sa iyong pagbabahagi ng iyong matapang na istoryang pasada. At hanga ako sa iyo kasi meron kang grit. You have the guts na ipagpatuloy yung iyong pag-aaral. So, konting kemot na lang. Ikaw ay gagraduate na. Yehey! Congratulations! And I am looking forward sa iyong bright future. Thank you so much, JM! And advance congratulations sa lahat ng mga gagraduate na next year. Hello po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Kung meron po kayong storyang pasada rin, pwede po kayong mag-send sa ating himpilan. Babasahin po natin iyan. Pero bago tayo magpaalam, para hindi tayo mag-overtime, magbasa tayo ng komento. Sabi niya rito, hello Ma'am DJ.

Kimi. Wag na pong ma'am, DJ na Kimi na lang. Pa-shout out po dito sa my Lawag City. Hello, hello po. Hello po sa mga taga-Lawag. Good afternoon. Ate Kimi, if you

0: Ngunit mas maganda talaga ako makapagtapos sa pag-aaral na hindi nagiging working student from Bagong Bangayan na Pililia Rizal. Oo, tama, no? Hello naman po sa may taga-joan sa GMA Cavite. Hello po sa mga taga-Cavite. Maraming salamat po for tuning in at pag-abang sa ating Facebook Live ngayong hapon. And with that, tayo po ay magpapaalam na sa ating Facebook Live. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating paggora, paglarga at pagpasada mula alauna ng hapon up until 6 in the evening po tayo magkakadaupang tenga. But for now, babay muna sa ating Facebook Live. Let's go BT po ulit. Baliktugtugan po tayo. RWBRB as in relax. We'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Bye-bye!
1: Star FM.
2: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall, 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.

guys always remember us this way. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 3 star minuto na lang bago sumapit ang alas 3 ng hapon. 2:57 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Remember as this way. Alam nyo, no, masarap din mag-reminis ngayong hapon ng mga bagay-bagay. Yung mga ginawa mo noon na medyo pinagsisihan mo na ng slide. Yung mga accomplishment mo, huwag mo rin na makakalimutan yung consternation. Kung meron ka mga accomplishment sa buhay, dapat yan ay nire-recognize mo. Huwag yung mga kamalian lang. May inis ka lang doon. Focus tayo sa present, pero pasalamatan mo rin yung past self mo kasi kinaya niya. Diba? Congratulations! Anyway, highway, by the way, Castornation, hanggang dito na lamang ang ating programa. It's all for you in the afternoon. Susunod na ang ating programang Afternoon Star Sweep. At syempre, ako pa rin po ang inyong makakasama dyan. To formally close our program, Leaving You with a Song by the one and only pop star royalty herself, Sara Jeronimo, para sa awiting Ikaw. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon, magandang hapon, Metro and Megastar Manila. Here's Ikaw, dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Gusto by Zach the Budlow featuring Al James. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 34 na star minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:34 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Okay, let's go. Again and again and again. Hello naman sa Kasar Nation natin. As of the moment, maraming ginugusto sa buhay. Maraming gustong kunin, maraming gustong patunayan, maraming gustong maabot. Dapat make sure mo, Kasar Nation, na kapag ka meron kang gustong isang bagay o gusto mong mangyari sa buhay mo, meron ka dapat na guts na gawin iyan. Oo, no? Katulad na lamang ng mga Kasar Nation natin, syempre, na napakatsyaga, oo, na maghulog ng kanika nilang mga entries para talaga sa kagustuhan nilang manalo. Oo, no? Kasi syempre, no, the more entries you send, the more chances of winning. Syempre sa ating swerte sa Palengke 2026, balde-balding pa-premyo na may cash pa dahil 9 million total prizes ang ating ipamimigay nationwide. At syempre sa mga Kasar Nation natin na nagtatanong kung saan-saan ba tayo naglagay ng ating mga drop boxes, eto na, ilista mo na, makinig ka ng maigi. Itapat mo ang iyong tenga sa iyong radyo kung ikaw ay naka-earphones ngayon habang nakikinig sa ating mga, sa ating live streaming right now. O ito yung listahan. Unang-una na dyan, Kasar Nation, ang iPharma Mart, 24 GP Rizal Street, Barangay Kalumpang, Marikina City. Siyempre, meron din po tayong Dropbox dyan sa My BB Store, number 7, Irid Street, Barangay Street Martin de Porres, Cubao, Quezon City. O, sa mga taga-Cubao, meron po tayo dyan, ha? Sa Isings Kainan, Farmers Market, Araneta City, Cubao, Quezon City, meron din po tayo dyan. Sa may Triple G Printing Services, 573 Gloria Street, Marik Subdivision, Barangay Santo Domingo, Cainta, Rizal, in front of Barangay Hall of Santo Domingo. At meron din po tayo, Kasar Nation, na Mia and Maria Store o Mia and Marian Store, Block 16, Lot 18, Dinar Street, Carlton Village, Mangahan, Rodriguez, Rizal. Kaya hulog-hulog ka pa na marami-maraming entries mo. Dahil the more entries you send, the more chances of winning. At syempre, kinig ka rin, syempre sa ating himpilan mula alas 4 ng madaling araw hanggang 12 midnight para malaman mo kung ano yung mga proof of purchase na maaari mong bilhin, na maaari mong gamitin at ihulog bilang iyong entry. Oo, di ba, importante na nakikinig kang maigi para hindi ka nahuhuli sa balita. Well, anyway, highway, by the way, bukod syempre sa mga nagagandahang tugtugan, nakaiindak nating musika ngayong hapon na ito, ay hatid din natin ang mga impormasyon na kailangan niyong malaman at ngayon niyo lang malalaman. More of the music this afternoon. Kasama kapiling niyo pa rin pong Gumora Lamarga at Pumasada, ang inyo pong OTG DJ, as in on the go star, DJ Kimi Gora the Explorer. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRB is in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, and news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
0: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
1: Gardenia, masarap, fresh, nutritious. nationwide. For DOH, FDA, CFRR, permit number 0499, series of 2026.
2: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
3: Kapit bahay!
4: Hi, Mare!
2: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
3: Kapit ka dyan!
2: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. Oh, anong kapit ang nagbibigay ng tamisa alat at linamnam?
3: Kapit sarap, kapit saya!

0: Star FM.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
1: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
3: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta. Bringing plant potential for life.
3: Pure Gold. Always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer, tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ulit ang pagpunta ko dito sa Agora Market. Ako si Teresita Tampos mula sa Block 26, Flat 34, Phase 2, Area 1, NBBS. Dagat-dagatan na botas. Ang maswerteng nanalo na ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift packs na may isang timbang orokan, 1 piece of kumeya, 3 cube palabok, 1 box of MX3 coffee, 2 cans of gold gap sardines. Sa palengke activation ng swerte sa palengke,

is Water by Tyla. Dito lang yan. So 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lang bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:55 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Sa mga nilalamig ngayon, maganda na medyo gumagalaw-galaw tayo, ano? Para hindi tayo nanginginig sa lamig. Oo, no? Siyempre, kung sa mga consternation natin ngayon, lalo na kung nasa sistema mo na talaga yung pag-workout, jogging, walking, kaso medyo maulan, hindi ka makalabas-labas, yung iba nagre-reason lang. Pero kung halimbawa, kung ikaw ay puro sigido talaga consternation, obra naman. Halimbawa, nasa loob ng bahay, no, jog in place, tapos stretching, kasi syempre kapag nasa labas mahirap na, hindi natin masabi, 'di ba, madulas yung daan, kumapano ka pa, mas better na kung magstay ka sa bahay, pero at the same time gumagalaw-galaw

pa rin tayo. Ah, parang sayaw-sayaw ka sa mga tugtugin natin. Well, anyway, Highway by the Wakes Nation, hanggang dito na lamang po ang ating programang Afternoon Stars Weep. Pero tuloy-tuloy ang ating paggora, paglarga at pagpasada ngayong hapon. Dahil susunod na ang programang Twilight Zone, mga rakrakan nating tugtugan ngayong hapon. Kasama, kapiling niyo pa rin po ang inyong OTG DJ, as in On The Go, Star DJ Kimi Gora The Explorer. To formally close our program, leaving you with the song, Moment of Truth by FM Static. Ito lang yan, sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good afternoon. Magandang hapon. Metro and Megastar Manila. Happy, happy listening!

0: Na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Kaming mga work from home virtual assistants palagi nakikinig sa 102.7 Star FM para updated lagi sa current events at magandang tugtugin. Like mo, share mo.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
2: Star FM. It's all for you.
3: Star FM.
2: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
11: 102.7.
3: Philippines number one Star FM.
2: Welcome to the Rocker's Paradise, Twilight Zone.
3: Twilight Zone on Star FM.
2: Twilight Zone on Star FM.

0: dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 15 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. 5:15 in the afternoon is our Philippine Standard Time. Okay, let's go. Boy, ang inyo pong napakinggan kani-kanina lamang o ngayon-ngayon lamang. Na-release po yan taong 2002 sa album po ni Avril na Let Go. At ano ba ba, Caster Nation? Ito ay nag-number 10 sa US Billboard Hot 100. At patungkol ito, Caster Nation, sa isang snub na girl. Ay, snub na girl na hindi niya pinapansin yung isang skater boy, isang musician. Pero right after nun, Caster Nation, ay naging superstar itong ini-ignore niya. Kaya ikaw, Caster Nation, ingat-ingat ka sa mga tao na ini-ignore mo, sinusungitan mo, di ba? Pinapakitaan mo ng kamalditahan mo. Hindi siya magandang gawi, di ba? Malay mo, di ba? Yung taong sinungitan mo, eh yun pala yung tao na makakatulong sa'yo sa future o hihingan mo ng tulong. Diba? Kaya panatilihin natin ang pagiging mabuting tao, mabuting puso. Mapagpasensya sa kapwa. Diba? Kung wala namang reason para ikaw ay magsungit sa isang tao, dun sa tao nagtatrabaho ng marangal, kung pwede naman makipag-usap ng maayos, nang hindi sumisigaw, why not? Diba? Sobrang dami ng negatibong nangyayari sa paligid mo. Dadagdag ka pa ba? Dadagdag pa ba yung kapagiging mainitin ang ulo mo? Diba? Dapat mas pahabain natin ang ating pasensya. Pasensya, pasensya. Sabi nga, diba, ni Moira, pasensya na. Ikaw rin, lalong kukunot yung noo mo, magkaka-wrinkles ka. Ayaw naman natin nun. Lalong-lalo na sa mga hinihintay natin. Halimbawa, may mga delivery rider, diba? Kung hanggat maaari ka, Sir Nation, labas na tayo ng ating bahay. Huwag na natin silang paghintayin ng sobrang tagal. Diba? Kung kaya mo naman na maghintay na ng kahit 2 minutes lang sa pagdating nila, why not? At tigilan natin yung pagpa-prank, ano, sa mga rider, diba? Mas maging considerate tayo, lalong-lalo na sa ganitong panahon na umuulan. Mas maging maintindihin tayo. Halimbawa, medyo na-late lang naman sila ng bahagya, ng kaunti. Pagbigyan na natin kasi yung panahon, di ba, nag-iingat lang sila sa pagdadrive. So, sa ganitong panahon, let's be considerate, let's be sensitive sa ating kapwa. Diba, dahil hindi naman lahat ay may ganoong kaayos na bubong sa ganitong panahon na maulan. So, let's pray sa ating mga kapwa na tayo ay ligtas. Let's pray sa ating kapwa na walang mapahamak sa panahon na ito. Anyway, highway by the way, Caster Nation, tuloy-tuloy ang ating mga nagagandahang tugtugan ngayong hapon po ng Biyernes. Kaya naman, let's go BT po ulit. Baligtugtugan po tayo. RWBRV as in. Relax, we'll be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod:
0: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm;
1: Syngenta, bringing plant potential for life;
0: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Sa palengke, may swerte.
3: May swerte? Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
0: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
1: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Twilight Zone.
4: Twilight Zone.
3: On Star
4: FM.

0: is Alone by Heart. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 33 star minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:33 in the afternoon is our Philippine Standard Time. We are back again and again and again. Hello, hello, hello naman sa mga consternation natin na bigla na lang napapasenti, ano. Kapag halimbawa ko ba ay nasa bus, nasa jeep, o di naman kaya sa taxi, eh bigla kang napapasenti, bigla mo tinitignan yung patak ng mga ulan. Ganon, para kang character na naman, main character. Pero, speaking of Alone, consternation, alam mo ba ang awitin na iyan ay na-release po noong May 1987. At ito po, consternation, ang tinaguriang ding Smash Power Ballad at naging number 1 pa sa US Billboard Hot 100. Ito, consternation, ay isinulat nina Billy Steinberg at Tom Kelly. At alam mo ba, consternation, nasa Billy Steinberg and Tom Kelly, kung inyong talagang napakinggan, isinapuso ang awitin ng Heart na Alone. Alam mo ba na bukod sa hit na ito na isinulat nila Billy Steinberg at Tom Kelly, isa rin sa very successful songwriting team na isinulat din nila, o song na isinulat nila ay ang So Emotional, Like a Virgin at Eternal Flame. Diba mga pyesa mo yan sa karaoke, parang ibibirit mo lahat-lahat. Yung lahat ng inipon mo, yung suppressed emotions at feelings mo kapag ka nakahawak ka na ng mic. Yung Eternal Flame talagang ibibirit mo, yung Alone ibibirit mo Diba? Ganon. Pero speaking of Alone, consternation, i-connecta na rin natin yan kung ano ba yung mga benefit niyan sa ating isipan at kung ano ba yung mga hindi magagandang benefit niyan sa ating isipan. Alam mo ba, consternation, ang sapat na dami ng oras para sa iyong pag-iisa ay nagbibigay daan para magkaroon ng default mode network ang ating utak. Ito po ibig sabihin nito ay para makapagpahinga, makapagproseso ng mga alaala natin at siyempre, para makapagkaroon ka ng more yung creative side mo. Pero, at the same time, gayon pa man, ang labis po na pag-iisa, alone time or solitude, kung tawagin sa English, ay ito rin, consternation, ay nagpapalitaw rin. O lumalabas din yung mga stress hormones natin. At siyempre, consternation, kapag sobra-sobra naman ang iyong pag-iisa, nakaka-trigger din ito ng brain fear sa ating utak. Ibig sabihin, lumalabas din yung mga takot natin sa isip natin kapag sobra-sobra naman ang ating pag-iisa. Kaya balance lang dapat sa buhay. Meron kang alone time, pero at the same time, kailangan mo rin ng kasama. And kasama mo pa rin po ako up until now sa ating programa. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Kasama ka, piling niyo pa rin ng inyong OTG DJ, as in On The Go Star, DJ Kimi Gora, The Explorer, para sa ating programang Twilight Zone. Kaya naman, dyan ka lang, stay tuned and happy, happy listening sa iyo. Baligtugtugan po tayo. RWBRB, as in Relax, will be right back. Dito lang yan sa himpilang naghahatid ng music, entertainment, news at information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: Bigla ang gastos.
3: Bagong plano.
4: Travel.
5: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
2: Sanglang.
7: Personal loan.
8: Jewelry.
9: Negosyo loan.
10: OFW.
11: At motor loan.
2: Basta loan.
12: Sa Cebuana,
13: goods ka!
2: supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
2: Bigla ang gastos.
4: Bagong plano?
5: Eh, pati travel.
7: O kaya bagong negosyo.
6: Buti na lang, may Cebuana na Lumiliere.
2: San lang?
4: Personal loan.
8: Jewelry.
4: Negosyo loan.
9: OFW.
7: At motor loan.
2: Basta loan?
4: Sa Cebuana?
6: Goods ka!
2: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
10: Wow! Holiday!
3: Almusalin na
10: good morning!
3: Pagtanghalian.
10: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
10: Wow! Manoche buena!
3: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
10: At holiday beef loaf.
6: Malinamnam holiday!
11: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
12: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
11: Syngenta, bringing plant potentials for life.
12: Pure Gold, always panalo.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Ito ang mga sponsors products na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM.
12: Holiday Corned Beef at Holiday Beef Loaf. Dalawang paper label ng corned beef in any size o dalawang paper label of beef loaf in any size.
11: Efficacent Oil. Isang cup o label in any size.
12: Orocan. Isang product sticker o coupon na may Bombo promo titles.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
13: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
11: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM.

0: Valderrama Street, Pasig City.
1: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
2: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
1: Orokan Icebox?
2: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
1: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
2: Pwede lahat ang laman ng ref natin.
1: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.
4: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
5: Twilight Zone.
6: Star FM.

0: Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipaminigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm, bidahanda ka sa Bioderm.
0: Syngenta, bringing plant potential for life.
1: Pure Gold, always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.

0: katotohanan. Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang Sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bombo!
2: This is Bombo Network News Evening Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Biyernes, ikapito ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, Ombudsman Boying Remulla ay tinuro ang kampo ni former House Speaker Romualdez ng bodyguards ang sino may kinalaman sa flood control projects. Si former Senator Trillanes, iniatras na ang kaso laban sa kanilang pagrikanto pagbawi ng testimonya. Samantala, si Attorney Torion ay hindi pa raw batid kung saan talaga nagsimula ang impormasyon na naaresto na ang kanyang kliyente na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, grupo ng mga employer at labor groups ay nagkaisa para ipabasura ang temporary restraining order na humaharang sa wage hike. Department of Labor and Employment makikisa rin sa apila dyan sa Korte Suprema. Abangan sa ating balita sa lagay ng panahon. Mga pag-ulan na asahan pa rin kahit nalusaw na ang bagyong Maymay, yung Typhoon Dolphin ay muli hong pumasok sa monitoring domain ng Pilipinas at ayun yan,

0: sa Weather Bureau. Samantala sa ating balita sa iba, yung dagat doon sa Thailand, yung nangyaring Thailand shooting incident na nangyari ho sa Paaralan, kumitil na ng 7 katao kabilang ang 14 na taong gulang na nasa likod ng pangyayari. Samantala sa ating balitang palakasan, ang tennis star na si Sabalenka maging ang US star na si Pegula at Swiatek pare-parehong nakapasok sa round of 16 ng Canadian Open. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang kanyang pagpapatigil na doon sa mga kasong isinampa laban sa 4 na dating sundalo na matapos ho ang pagbawi ng mga ito sa kani-kanilang testimonya na naunang inilabas na affidavit at mga aligasyon laban sa kanya. Sa issue ho ng pagkakasangkot kay Trillanes at sa International Criminal Court at iba pang mga personalidad ay iniatras na ang naturang complaint. Anya kay Trillanes bilang dating sundalo ay nakikisimpatsya siya sa kalagayan ng mga ito na umano'y pinagsamantalahan lamang dahil sa kawalan ng kabuhayan ng mga taong may madilim naman na layuning lahukan ng politika ang layunin ng naturang mga dating sundalo. Anya, umaasa siya na magsisilbing mabigat na leksyon ang kanilang pinagdaanan upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Dagdag pa ng dating mambabatas, naniniwala siya na may iba pang dating sundalo na hanggang ngayon ay nalilin lang pa rin ng mga nasa likod ng naturang grupo. Binigyang din pa ni Trillanes ng kanyang desisyon ay isang hakbang upang ipakita ang malasakit sa kapwa sundalo na dumaraan sa matinding pagsubok. Umaasa rin ang naturang dating senador na kalaunan ay magbubukas ang isipan ng iba pang dating bodyguards at makikita ang tunay na motibo sa likod ng mga panlilinlang umano sa mga ito. Kaugnay ho niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, si Ombudsman Remulla ay tinuturo ang kampo nitong si former House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod raw ng recantation ng ilang dating bodyguards. At alamin din natin mga update dahil yung ilang senador ay dumayo dyan sa Office of the Ombudsman. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario.
1: Bombo Dennis, sa hasang inakusahan ni Ombudsman Jesus Quispin Bon Remulla ang kampo ni dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod sa recantation ng ilang tinagurang Maleta Boys. Sa nagrap na pulong malita ng Tanod Bayan, itinuro mismo ni Ombudsman Boy Remulla ang dating House Speaker bilang pasumuno sa pag-atras ng 4 na dating bodyguards ni former Representative Saldico. Naniniwala siya na ang kampo na akusado ang pasumuno sa pag-recant ng ilan sa mga miyembro ng Maleta Boy. Sikit niya, desperado naman ito at bigyan din na siguradong walang ibang maaaring turo o kundi ang kampo ng mamabatas na siyang pinakamakikinabanga sa recantation. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Quispin Boying Remulla.
2: Yeah, taking away the witnesses.
3: The accused.
2: Sir, sa'yo naman galing, sir.
3: The camp of the accused. You know what we're talking about?
2: So you think...
3: The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, yung mga tumuturong sa kanya, kasama na yan. I wish I could give the other names, but wag muna. Saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan.
2: Kumbaga they're chipping away the...
3: Oh, they're trying to do it. Yeah. They're trying to do
2: okay,
3: it.
2: Okay.
3: They're desperate.
4: Likod sa pag-recant.
3: Sino pa? Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recant yan? O, di ba? Oh.
1: Sa kabila ng pag-recant o pag-atras sa mga Maleta Boys sa kanilang instrumenteng salaysaya patungkol sa isyo ng flood control, ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hindi lamang ito ang gamit nila sa kaso. Bukod anya sa testimonya ng mga dating bodyguards, mayroon pa silang mga ebidensya kalakip sa reklamong inihain laban kay dating House Speaker Romualdez. Saklaw na raw ng korte ang pagdetermina o pagtrato sa ginawang recantation sa salaysay ng ilang Maleta Boys. Bukoy at buhat mga umatras sa mga ito, ituturing na sila bilang kapwa akusado ni Representative Martin Romualdez. Muli natin pangyayari si Ombudsman Jesus Crispin Boying Ramulla.
4: Nitong 18.
3: Among others. I mean, that's not the only evidence that we have. Marami kami ibang ebidensya pa.
4: Pero hindi natatanggap.
3: Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Kaya, when we bring them up as hostile witnesses, makikita niyo naman eh. Nalalabas sa amin sila as hostile witnesses.
4: Affidavit, I don't think ba dito?
3: They'll be charged.
4: What charge, sir?
3: To be part of the, as part of the, we will do it, as one of the accused. The charge namin sila.
4: In which case?
3: That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila charge. Kasi nga, tumitestigo sila. Pag hindi sila tumitestigo, di charge namin sila. Maku-accuse na sila.
1: Bombo Dennis, sa pagtungo natin sa Office of the Ombudsman, kanina umaga ay nakapagpulong sina Senator Erwin Tulfo at Senate President Sherwin Gatellan kay Ombudsman Boying Ramulla na pagkasunduan na ipapaubayan na lamang ng Senate Plenary Ribbon Committee o Senado sa Tanod Bayan ang lahat ng mga tinututukan itong kaso may kinalaman sa manumalyang flood control projects. Paliwanag nila ay piling ito ni Ombudsman Boying Ramulla at nais daw nito na matutukan ang iba pang mga kaso at hayaan ang ombudsman na tumutok sa isyu ng manumalyang flood control projects. May isa pang ulit natin pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Ramulla.
4: Sa inyong office.
3: It's really about time that it's given to us. All the evidence and all the statements are given to our office to do it. Ano yan eh? Going, ano naman? Meron na namang process na ginagawa to make sure that the ends of justice are met. And we're doing it. We're here every day. Kahit kahapon, walang pasok lahat. Andito kami. Mapasok kami, gagkabaho kami.
4: Will this speed up?
3: We're here. I think you know that.
1: Nag-uulat live. Yes, Bombo Dennis.
0: Okay. Nais ko lang malaman, ano, ibig ba sabihin ni Ombudsman Ramulla, hindi nasasampahan ng kaso si former House Speaker Martin Romualdez dahil dito sa mga development na ito?
1: Bombo Dennis, kanina na ginawang pulong balita ni Ombudsman Boying Ramulla, natanong yan at sagot mo ay we will stand by it. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin itong pagsasampa nila ng kaso laban kay Representative Martin Romualdez. Anya, ay posible makatulong o hindi itong pag-recant ng ang mga ilang maleta boys at ang sigurado ay dahil na nag-recant sila o matras sila sa pagtestigo ay sila ay ituturing bilang kapwa akusado na ni Representative Romualdez, Bombo Dennis.
0: Bagamat may nag-recant na apat, pero meron pa rin natitira dahil kung di ako nagkakamali, 18 yan. Ano? So may 14 pa, Bombo Grant. So ano to, magpuproceed pa yung mga testimonya, yung 14, anong impormasyon dyan ni Ombudsman?
1: Bombo Dennis, nilinaw yan ni Ombudsman Boying Ramulla kanina at sabi niya hindi yung 18 maleta boys yung kinuhaan ng salaysay kundi 8 lamang sa kanila ang nag-submit ng affidavits. Ang 4 dito yung siyang nag-recant at yung natitira ay sabi niya ay 2 affidavit yung isinumite dito laban sa kaso kaya kontra kaya former House Speaker Romualdez. At kung magpapatuloy yung kaso, magtutuloy ito at pagtitiyak niya na hindi lamang sa testimonya nakabata yung kasong inihanda o isasampan nila laban sa dating House Speaker, kundi may mga ebidensya pang kalakip nito, Bombo Dennis.
0: Okay, one just last point, Bombo Grant, sabi niya noong 2 linggo o 3 linggo nakakalipas, hinugna yung kaso sa ilan pang mga personalities. Kumusta na yung pagkahinog ng mga kaso, Bombo Grant? May sasampa na kaya ito? May aasahan ba tayong filing ng panibagong set ng mga kaso dyan sa Sandigan Bayan in the soonest possible time?
1: Bombo Dennis, kanina ay yun nga yung tinatanong natin. Ngunit sa kasalukuyan, yung mga reklamo na katulad na lamang ng plunder at graft laban kay former House Speaker Romualdez ay kasalukuyan pa rin nasa preliminary investigation stage. Dito, Bombo Dennis, binibigyan ng pagkakataon yung magkakabilang kampo na mag-submit ng counter affidavits at matapos na ito ay magkakaroon ng determinasyon ang prosecution panel para matukoy kung isasampa sa korte ang natural reklamo o tuluyan lamang bang ibabasura. Bombo Dennis.
0: Sige, with that, maraming salamat, Bombo Grant.
1: Nagulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, your number one source of trusted source of news information. Basta Radio, Bombo!
0: Sa mga karagdagan natin balita, sinagot ni Communications Undersecretary Claire Castro yung panawagan ni Vice President Sara Duterte na maging mas professional sa kanyang mga pahayag bilang tagapagsalita ng Office of the President. Ayon kay Castro, nakikita ang pagiging professional sa gawa at hindi lamang sa salita. Sinabi rin niya na may ebidensya ang kanyang mga tugon sa mga alegasyon na ibinabato laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa administrasyon. Iginit pa ni Undersecretary Castro na kapag hindi umano nasagot ni Vice President Duterte ang mga isyu na ipinupukol laban sa kanya ay nauwi ito sa personal na pag-atake at mga alegasyong wala umanong sapat na batayan. Narito ang naging bahagi ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro.
5: Ang tunay na professional ay nakikita sa gawa at hindi sa salita lamang. Ang isang leader na professional ay nananatili sa bansa upang mamuno, lalong-lalo na sa oras ng kalamidad. Sumusunod sa batas at hindi gumagamit ng dahas at humaharap sa mga akusasyon gamit ang malinaw na ebidensya sa halip na pag-iwas o paninira sa administrasyon. Tumutulong sa pag-unlad at hindi nagiging dahilan ng pagbagsak ng pamahalaan. Kung susuriin ang mga pamantayang ito, malaki ang kakulangan ng Vice-Presidente sa pagpapakita ng tunay na profesionalismo at pananagutan sa publiko. Ako bilang Palace Press Officer ay tumutugon sa aking mandato. Ipamahagi at ipaalam ang mga proyekto at programa ng Pangulo at ng Administrasyon at supuin ang mga maling impormasyon. Sumasagot lamang tayo sa walang basehang akusasyon sa Pangulo at sa Administrasyon na may bit-bit na ebidensya. Kapag hindi niya nasasagot ang aking mga nasasabi, magsisimula na siyang mamersonal at manira ng walang basihan. Hindi iyan professional.
0: Bagyan mga kabombo ng mga pahayag ni Undersecretary Claire Castro. Kung babalikan, nauna ng pinuna ni Vice President Duterte, itong si Undersecretary Castro matapos nitong tawagin na baseless at nonsense ang mga pahayag ng Vice Presidente na may papel ang Administrasyong Marcos sa pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng International Criminal Court. Gayun nga ni Vice President Sara Duterte, iba ang pamantayang dapat sundin ng isang opisyal na nagsasalita para sa Pangulo dahil dala nito ang pangalan at seal of office ng Office of the President. Narito pa patuloy ng mga pahayag naman ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue kay Undersecretary Claire Castro.
6: Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong si ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene sa likod mo, sa harap mo, kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yon, yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa taong bayan.
0: Tinig naman niya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga batikos laban kay Undersecretary Claire Castro. Mga kabombo, mga Kastar Nation, oras na po natin sa buong kapuluan. 16 na minuto na makalipas ang 6:00 PM. Bago na tayo ng mga update, kaugnay ng mga kaganapan dyan naman sa panig ng Senado. Itong si Senator Riza Ontiveros ay kinabahala ang umano'y tila nagiging normal na yung mga pagpapadala ng mga death threats at mga kahalintulad na pagbabanta. May balita si Bombo Angelo Ganan.
7: Bombo Dennis, ikinabahala umano na si Teresa Hontiveros, hindi lang ang mga natatanggap niyang death threats, maging ang umano'y unti-unting pagnormalisa ng pagbabanta at pagkitil ng buhay ng isang tao na aniyay nakakaalarma. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Hontiveros na pinasasalamatan niya ang National Bureau of Investigation o NBI dahil agad itong nagsagawa ng investigasyon matapos iulat ng kanyang tanggapan ang mga banta sa kanyang buhay. Ayon pa sa senador, mayroon na umanong mga persons of interest na tinututukan ng NBI at isinasailalim na ito sa case build-up. Binigyan din niya na hindi lamang ang pagbabanta sa kanya ang dapat ikabahala, kundi ang umano'y paglaganap ng kultura, ng karahasan at kawalan ng paggalang sa buhay ng isang tao.
8: Well, nakakabahala po talaga, Bombo Dennis, hindi lang dahil sa threat sa akin, pero nakakabahala na yung mga nagbabanta ay pinagdidiwang pa nila yung pagpatay dun sa isang kababayan natin. Batang-bata pa, yung isang vlogger na si Mima Alicia. Parang ino-normalize yung pagpatay, ino-normalize yung pagbanta sa kapwa. Ako po ay nagpapasalamat sa NBI na pagkatapos isumbong ng opisina ko itong mga pagbanta ay tumugo ng NBI at nag-iimbestiga po sila. At may mga natututukan na silang mga persons of interest na nagke-case build up sila tungkol sa mga taong iyan.
7: Samantala, pinasalamatan naman ni Hontiveros sa Senate President Sherwin Gatchalian ng pag-aalok ng karagdagang seguridad para sa kanya. Aniya, handa niyang tanggapin ang dagdag na security details kung kinakailangan at patuloy naman niyang ipapaalam sa Senate President ang mga magiging development kaugnay ng banta sa kanyang seguridad.
8: Muli nagpapasalamat ako ng lubos kay Senate President Sherwin sa di lang sa kanyang concern pero kahandaang umaksyon no sa ngalan ng Senado. At i-update ko po siya sa developments so far. Dahil kung kailangan talaga ng dagdag pa po na seguridad ay maluwag ko po talagang tatanggapin at ipagpapasalamat yung inalok niya no, sa ngalan ng Senado.
7: Pinabulaanan din ni Hontiveros ang tila tandem na binuo ng netizens sa pagitan nila ni Gatchalian. Aniya, hindi sila naging awkward ng kapwa senador at nananatiling maayos at matibay umano ang kanilang pagkakaibigan dahil sa kanilang pagtutulungan sa kanilang trabaho. Nagpasalamat naman si Hontiveros sa mga sumusuporta sa kanila ng Senate President at mga kapwa senador, lalo na sa paggawa ng mga videos na aniya'y nagdadala ng good vibes.
8: Ang real score po talaga ay hindi kami na-awkward sa isa't isa. Oo, sobrang panatag pa rin tulad ng dati. Nagpapasalamat ako sa mga winners, sa suporta nila, hindi lamang sa akin, hindi lamang kay SP, sa aming lahat at sa buong Senado, sa aming trabaho. Nakaka-good vibes, sabi nga naming lahat. Nakaka-good vibes yung paghanap nila ng mga photos at videos at pag-edit nito sa nakaka-giliw talaga na mga paraan.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang panig ng prosekusyon ay sinabing nakakabahala ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending of the law na nangyari sa impeachment trial. Office of the Vice President at Department of Education na in charge doon sa pagproseso ng pondo sunod lang sa utos doon sa umano'y malimpaggamit ng confidential funds at yan ay batay na rin sa pagsusuri ng mga mambabatas. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Annalie Soberano.
9: Bombo Dennis, nakakabahala ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na may bending the law sa impeachment proceedings dahil maari itong magdulot ng pagdududa sa integridad ng proseso at ng impeachment court. Ito ay ayon sa House Prosecution Panel. Ayon kay House Prosecution Counsel spokesperson, Attorney Benjamin Tolosa, ang ganitong akusasyon ay tila nagpapahiwatig na may mga paglabag sa batas na pinapayagan umano ng Senado at ng presiding officer kahit wala naman itong malinaw na batayan. Binigyang diin ni Tolosa na maayos at patas na pinangangasiwaan ng presiding officer ang pagdilitis, bagay na kinikilala rin ng kampo ng depensa sa mga naunang payag. Anya na pagpapasya ng presiding officer kung paano titingnan ang pahayag ni VP Sara at kung ito ba ay maituturing na pag-atake sa integridad ng impeachment process. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa.
10: If you're saying this bending the law happening here, if you're saying that there are unlawful acts being done in these impeachment proceedings that are being tolerated, no, by the impeachment court, by the presiding officer, no, I think that's uncalled for. So even if it's clear that some of the rulings of the presiding officer have not favored the prosecution, but we've seen that the presiding officer has consistently endeavored to conduct the trial in a fairly orderly manner in accordance with the Constitution and the rules. As I stated a while ago, even the defense, in their press conferences, we've heard them say this whenever they ask to comment on how the presiding officer has been conducting the proceedings. They've always said that they think the presiding officer has been fair to both parties. So we think this is uncalled for, and but we will leave it to the judicious discretion of the presiding officer on how would he appreciate this if it constitutes an attack on the integrity of the constitutional process and the constitutional institution of the impeachment court. I guess we'll leave it at that, but it's very troubling.
9: Samantalang hindi dapat ang mga special disbursing officers lamang ang managot sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ang Department of Education. Ayon kay trial spokesperson at impeachment advisor Robert Ace Barbers, sina dating SDO, yung mga special disbursement officer na sina Gina Acosta at Edward Pangarda, ay mga ginamit lamang panangga or mere pawns lamang dahil ginawa nila ang kanilang tungkulin batay sa otoridad na ibinigay ng pinuno ng ahensya. Iginiit ni Barbers na may pananagutan din ang pinuno ng ahensya dahil siya ang lumalagda sa mga plano sa paggamit ng pondo, liquidation reports at iba pang dokumento na isinusumite sa Commission on Audit. Ang issue ay may kaugnayan sa 500 million confidential funds ng Office of the Vice President at 112.5 million na pondo ng Department of Education na o DepEd na ginamit ng panahon ni VP Sara bilang pinuno ng dalawang ahensya. Pakinggan natin ang tugon naman ni trial spokesperson Robert Ace Barbers.
11: Head of the agency appoints the SDOs, ito si Fajarda and si Acosta, but to me, no, they are just mere pawns. Sila lang yung tiga kumuha ng, sila yung magdi-disburse, no? At sila yung may authority given by the head of the agency to disburse these funds and make sure that the funds are properly used and properly spent on items that are allowable under the joint circular. So sa tingin ko, no, hindi maiaalis, no, ang pananagutan ng head ng agency dito sa usapin ng confidential funds.
9: Nagbigay din ng komento si Barbers kaugnay sa pagbawi ng apat na dating Marines o Maleta Boys na tinawag na Maleta Boys sa kanilang mga alegasyon na ito ay patunay umano na ginamit lamang sila bilang bahagi ng umano'y kampanya para siraan ang ilang opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Barbers, ipinapakita ng kanilang retraction na may nag-udyok umano sa kanila na gumawa ng maling pahayag kapalit ng mga pangako kabilang ang tulong pinansyal. Sinabi ni Barbers, nakakatulong ang pagbawi ng mga ito upang palakasin pa ang kredibilidad ng prosecution at nagpapakita umano na ang mga alegasyon ay bahagi ng planong paninira. Muli si trial spokesperson Robert Ace Barbers.
11: Re-recant yung apat dun sa 18 Malita Boys. Ako'y natuwa dahil lumalabas na yung katotohanan. Sila mismo nagsabi na merong merong nagtutulak sa kanila, merong gumawa ng kanilang joint affidavit, at merong nagsasabi sa kanila na ito ang sabihin, no? Hindi ba nakakabahala yun, no? Kaya nga pakiusapan natin itong apat na ito na dapat siguro mas maging matapang pa kayo. Pangalanan nyo, sino yung mga yan, no? At kung kayo ay may ebidensya, ipakita nyo na itong sinasabi ninyo ay may katotohanan. Nang sa ganun naman, hindi naman maapektuhan, no? Itong mga taong pinangalanan nila dun sa kanilang joint affidavit na na malakas pang ipinahayag ni Atty. Baligtad. Ay, Baligod, oh. So yun.
9: Samantala, wala namang nakikitang epekto sa impeachment trial ang napaulat na pag-alis sa bansa ni na Senator Loren de Garda at ang anak na si Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Rene Co, ang usapin kung paano bibilangin ang mga boto para sa conviction o acquittal ay ang Senado ang magpapasya kapag natapos na ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution at depensa. Dagdag pa ni Representative Co, sa kasalukuyan ay nakatuon muna ang lahat sa maayos na paglalatag ng mga ebidensya sa impeachment trial. Pakinggan natin si Kabataan o Party Beast Representative Rene Co.
12: For now, wala tayong nakikita na effect ng pagpunta ni Senator Loren at ni Congressman Leviste sa threshold. So that will come at the end kapag nailatag na ng prosecution at defense yung ebidensya na gusto nilang i-present. At sa dulo naman po, whether conviction or acquittal, yung Senate ang magde-decide kung paano nila i-handle, ano pong bilang nila, anong rules po ang applicable. For now, nagtitiwala tayo na all hands on deck sa pagbutbot ng ebidensya at syempre pagpapaintindi nito sa sarili nila at sa mamamayan.
13: Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alangin Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo!
0: Sa tuloy-tuloy pa natin balitaan, hanggang sa kasalukuyan ay wala po manong impormasyon ang legal counsel. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ukol sa kung saan talaga nag-umpisa ang impormasyon na tuluyan ang naaresto ang kanyang kliyente na senador. Ayon kay Torion, hanggang sa kasalukuyan ay nagugulat pa rin siya kung bakit biglang lumutang ang naturang impormasyon at kung sino ang pinagmulan nito. Paliwanag pa na ang naturang abogado noong nagsimula ang pagkalat ng nasabing impormasyon, 3 araw na ang nakakalipas. Nakatanggap din siya ng maraming mga katanungan kung totoo ba na naaresto na ang kanyang kliyente. Gayunman, wala umanong impormasyon ang kanilang panig at wala pa rin nailalabas na pahayag hinggil dito ang Philippine authorities. Hanggang sa kasalukuyan mga kabombo ay kinukumpirma pa sa iba't ibang ahensya tulad na lamang ng Department of Interior and Local Government at Department of Justice ang naturang impormasyon. Ayon nga kay Attorney Torion, huli niyang nakausap itong si Senator De La Rosa noong unang bahagi ng Mayo kung kailan siya ay huling nakita dyan sa Senado. Sunod naman ang huling paglutang matapos ang ilang buwan na pagtatago. Sa ngayon ay wala umanong komunikasyon si Attorney Torion sa kanyang kliyente. Ngunit bago pa man nagtago ang naturang senador, nauna nang nag-execute itong si Senator De La Rosa ng 3 power of attorney na nagbibigay ng sapat na otoridad kay Attorney Torion o sino mang kanyang itinalaga na magbigay ng statement hinggil sa mga legal issues para naman sa interest ng naturang senador. So muna tayo ng mga dagdag na reports. Department of Labor and Employment ay makikiisa rin dito sa hangarin ng ilang grupo kaugnay dun sa naharang na wage increase dahil may grupo ng mga employers at labor groups ang nagkakaisa para ho sa pagpapabasura doon sa temporary restraining order na humarang sa wage hike. May balita si Bombo Isa Cotoner.
9: Nagkaisa na mga employer at manggagawa na ipaglaban ang pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila matapos harangin ito ng temporary restraining order ng korte. Sa dialogong itinatawag ng Department of Labor and Employment ngayon araw, nagkasundo ang dalawang sektor na magsumite ng resolusyon sa Korte Suprema upang hilingin ang agarang pag-lift ng temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, makikisa ang Department of Labor and Employment sa pagpirma sa natulong resolusyon bilang suporta sa panawagang maipatupad ang wage order. Iginiit ni Tolentino na sa oras na alisin ng Korte Suprema ang temporary restraining order, agad nang maipatutupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum na sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino.
14: Kasundo ang employers, manggagawa, na manawagan sa husgado na i-lift ang temporary restraining order ng Branch 152. Yun.
15: How about sa end po ng Dole? Ano naman po yung na-discuss nyo sa kanila na gagawin nyo naman?
14: Kasama kami doon sa tripartite system eh. Tripartite system. So kasama kami doon sa sumusuporta at lalagdan. So lalabas to ngayon. This is a breakthrough. This just happened today. Nagkasama ang employers at employee, nagkasundo. Andiyan lahat ng labor groups na manawagan, kasama ang employers ng ECO, kasama ang Dole na i-lift ang temporary restraining order. Ang mahalaga, nagkaroon ng konkretong mekanismo ngayon na nagkakasundo ang lahat na alisin na yung temporary restraining order na sa ganon, ma-implement na yung wage order number 27.
9: Nagpasalamat din ang kalihim sa mga employer na voluntaryong nagbigay ng wage increase sa kanilang mga empleyado kahit nakabinbin pa ang implementasyon ng wage order. Samantala, sa iba pang usapin sa pulong nga ngayong araw, inaprubahan na rin ng National Tripartite Industrial Peace Council o NTIPC ang pagbuo ng Electric Cooperative Industry Tripartite Council na magsisilbing mekanismo para sa mas matibay na dialogo at pagresolba sa mga issue sa paggawa sa sektor ng electric cooperatives. Muli, ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
14: Nawagan sa NEA na tumugon sa tripartism. Kasi 10 taon na itong usaping ito ng National Electrification Administration ay may mga reklamo at nakausap na namin sila na sila naman ay tutugon. So nag-issue ng itong nagmi-meeting ngayon ay National Tripartite Industrial Labor Council. Sa NEA, approve na. Magkakaroon ng Electric Cooperatives Tripartite Council.
16: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
0: Samantala mga kabombo, ang panig ng prosekusyon dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kumpiyansa sakali raw magkaroon ng joint evidence sa impeachment trial. At yan ay kaugnay ng mga hakbang na ginagawa para mapabilis ang mga proseso sa impeachment trial. May balita si Bombo Cindy Grida.
17: Inihayag ng prosecution na kumpiyansa sila kung sakaling pumayag ang defense panel na gamitin ang iisang hanay ng mga dokumento kaugnay ng Article 1 o misuse of confidential funds. Ayon kay House Prosecution Panel Spokesperson Representative Renee Co, matagal ng posisyon ng prosecution ng pagkakataon ng joint evidence upang mapabilis ang presentasyon ng ebidensya at maiwasan ang anumang pagkaantala, ngunit tinutulan umano ito ng panig ng defense. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Renico.
18: Matagal na po itong issue eh, yung sana may joint evidences na lang, sana nagkaroon na lang ng common na mga documents na pinapresent, pero ang defense po yung umayaw. Nonetheless, ang gusto naman natin, bumilis yung proseso at hindi po magkaroon ng pag-antala dahil po merong ganitong mga paunang aberya para po magtuloy-tuloy yung pagpresenta ng ebidensya.
17: Binigyang diin ni Ko na nininiwala siya sa kakayahan ng kanilang prosecutors at sa anumang magiging pagpapasya ng mga ito sa impeachment trial dahil batid nito ang naging maingat na pagbubusisi ng mga dokumento at ebidensya mula pa noong pre-trial phase at pre-marking hanggang ngayon. Sa kabilang banda, kaugnay naman ang umano'y pagpupulong ng ilang tauhan mula sa Office of the Vice President kasama si Attorney Michael Poa sa Commission on Audit, sinabi ni Ko na hindi dapat nagkaroon ng ganong pulong. Aniya, mas nararapat na isinumite na lamang agad ng Office of the Vice President at Department of Education ang mga formal na dokumentong hinihingi ng ahensya. Pinunari ni Ko ang umano'y pagtatangka ng Office of the Vice President na makipag-negotiate sa audit body upang maiwasan ang paglalabas ng Notice of Disallowance ang mga audit observation kaugnay ng mga nakitang mali sa paggasta ng pondo. Kaugnay nga, pakinggan natin muli ang naging bahayag ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Renico.
18: Sa tingin ko, dapat hindi nagkaroon ng ganong meeting. Diba? Dapat sinumite na lang ng OVP or Department of Education yung hinihinging mga dokumentong kulang ng COA. Dapat hindi na nagkaroon ng basically ng ganitong usap kung saan tinry nilang i-haggle or i-negotiate na mawala sa init yung kakulangan ng dokumentong sinumite nila nung una. So, sa atin, flaggable talaga na kung ano man po yung lumabas sa proseso na yan, kulang. At hindi pa rin po napupunan yung pagkakulang na yun. Yung kung ano mang sinumite, sobrang maanomalya.
17: Nananawagan din ito sa publiko na patuloy na subaybayan ang impeachment trial laban kay Duterte, lalo't marami pa silang ilalahad sa usapin ng Article 1 upang mas maiparating sa publiko kung ang pondong ginasta ng Office of the Vice President ay napupunta nga ba sa tamang serbisyo at hindi sa personal o sarili nitong bulsa.
16: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Samantala, yung dam operators dyan sa bahagi po ng Northern Luzon, muling binuksan ang irigasyon kasabay ng pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. May balita, ang Bombo Radio Kawayan!
19: Muling binuksan ng Nia Maris ang mga pangunahing irrigation canals ngayong araw upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa mga sakahan kasunod ng pagtaas ng level ng tubig sa Magat Dam. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Engineer Carlo Ablan, Manager ng Dam and Reservoir Division ng Nia Maris, sinabi niya na umabot sa 168.32 meters above sea level ang water elevation ng Magat Dam Reservoir nitong umaga. Ayon sa kanya na italang average inflow o dami ng tubig na pumapasok sa reservoir sa 420.26 cubic meters per second habang nasa 15.81 cubic meters per second naman ang average outflow o tubig na inilalabas nito. Paliwanag ni Engineer Ablan, malaking nga ambag sa pagtaas ng level ng tubig ang mga pag-ulan dala ng habagat at ng mga nagdaang sama ng panahon na nakaapekto sa Region 2 at sa watershed area ng Magat Dam. Dahil sa pagtaas ng reservoir level, inaasahan nilang maaabot na ng patubig ang lahat ng service areas na sakop ng Nia Maris ngayong cropping season na malaking tulong naman sa mga mag-asakang umaasa sa irigasyon para sa kanilang mga pananim. Samantala, pansamantalang sinuspende ang cloud seeding operations sa Department of Agriculture at Philippine Air Force dahil sa patuloy na pag-ulan, ngunit agad itong ipagpapatuloy kapag kinailangan upang mapanatili ang sapat na supply ng tubig sa dam. Patuloy namang minomonitor na Nia Maris ang kalagayan ng reservoir upang matiyak ang maayos na pamamahala ng tubig para sa kasalukuyan at mga susunod pang taniman.
20: Kahit na tumaas yung ating elevation ng bahagya, umabot nga ng 168.32 at posible na umabot siya ng 170 to 171 na magtipid pa rin sa tubig at i-practice pa rin natin yung alternate wet and dry. At wag natin hayaan na tuloy-tuloy lang sa ating mga paddy fields yung pag-aagos ng tubig at nasasayang din at pumupunta sa ating mga drainage.
19: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
0: Samantala, sa dagdag ng balita, ang Department of Public Works and Highways ay magpapatayo ng diversion canals dyan sa bahagi po ng Ilocos Norte. Yan ay upang maiwasan daw yung malawakan ng mga pagbaha na naitatala. May balita ang Bombo Radio Lawag.
16: Magpapatayo ng Department of Public Works and Highways ng diversion canal sa Kiawit River sa lungsod ng Bataka dito sa lalawigan ng Ilocos Norte upang maiwasan ang malawakang pagbaha. Ginawa ito kasunod ng pagbaha at pag-apaw ng Kiawit River na dulot ng pinsalang iniwan kamakailan ng Bagyong Quiapo sa lalawigan. Ayon kay Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Adizan, dalawang diversion channel ang itatayo upang

0: sinasusubukan ng Department of Public Works and Highways na umanap ng pondo para sa ganap na pagpapatupad ng proyekto. Sinabi niyang inatasan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawin ito at binigyang diin na dapat maging regular ang dredging. Dagdag niya na matatapos ang naturang proyekto bago sumapit ang tag-ulan sa susunod na taon.
1: At ang solusyon, meron tayong gagawing dalawang diversion channel na tinatawag nila para yung volume sa Kiawit River. Ito. Kiawit River. Na nanggagaling sa bundok, pababa ng Batak and Paway, madadivert natin yung tubig. Kasi ang problema nga, pagka umulan talaga ng malakas, wala eh. Bababa ang tubig galing sa bundok, papuntang Batak tsaka Paway, which is a flood plain. Well, talagang catch basin ito ng tubig dito sa Ilocos Norte. Ang gagawin natin, yung dredging dito, gagawin na natin regular. No, ang utos ni Pangulo, kailangan yung dredging, parte na yan ng maintenance. Ibig sabihin yan, hindi na yan ginagawa na lang once every 2 years.
0: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Luwaga para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Romki Muyuga. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo Bombo.
2: Samantala, 17 minuto bago sumapit ang ika-7 ng gabi. Umaasa si Attorney J.V. Hinlo, Deputy Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino, Visayas, na hindi babasura ng Korte Suprema ang sa dahilan na mutin academic ang petisyon na kumukwestiyon sa naging pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte dahil ito ay naharap pa sa trial proceedings sa International Criminal Court. Ito ay kasunod rin ng naging pagbasura ng kataas-taasang hukuman at dyan sa petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng House impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney Hinlo, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon laban sa House impeachment proceedings sa paninindigan na hindi na sila makikialam pa lalo't umusad na ang paglalahad ng mga ebidensya. Umaasa lamang ang Korte Suprema na matatapos na ang naturang issue. Si Hinlo ay isa sa mga abogado na lumagda sa nasabing petisyon. Ngunit ayon dito, sila ay naghain din ng mga petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng pag-aresto kay former President Duterte na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napagpapasyahan. Hiniling ni Hinlo na huwag nang ibasura ang petisyon sa dahilang mutin academic dahil nasa International Criminal Court na ang dating presidente. Ito ay dahil mahalaga umano na pagpasyahan ang legalidad para sa iba pang mga naharap din sa maaring pag-aresto ng International Criminal Court. Isa na rito si Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest. Kasalukuyan po itong nagtatago habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema sa naturang usapin. Paliwanag nito na gumagana ang batas sa ating bansa kaya walang dahilan na dalhin pa ang isang Pilipino na may kaso sa ibang hukuman. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney J.V. Hinlo.
3: Sana yung desisyon dyan ng korte, hindi naman gagamitin yung sagot na moot and academic dahil wala na sa Pilipinas si Tatay Digong. Importante yun eh kasi meron pang mga ibang personalidad na subject to an ICC warrant. Yung isa na pabalitaan natin, si Senator Bato, kaya nga siya nagtatago kasi wala pang definite answer ang Korte Suprema kung tama ba o mali na ma-implement ang ICC warrant.
2: Bagyan ng panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Attorney J.V. Hinlo. Samantala, mga kabombo, mga ka-Star Nation Maselan, ang susunod po nating balita, pakigabayan po ang inyong mga anak. Sapagkat may guro dyan sa Iloilo, nag-post ng umano'y pagbabanta, death threat sa principal at kapwa guro matapos ang kanilang alitan dahil umano sa pagiging kompetensya doon sa kanilang lugar at yan ay may kinalaman sa pagbibenta ng chicken pastilla.

0: At alamin natin ang kaugnay na balita mula sa Boom Radio Iloilo.
1: Iniimbisigahan na ng Department of Education at DepEd Iloilo ang insidente ng umano'y pag-post ng death threats sa social media ng isang lalaking guro ng Dumangas National High School. Kabilang ang alegasong may kaugnayan dito ang bentahan ng chicken pastil sa loob ng paaralan. Napag-alaman na ipinatawag ng Schools Division Office o SDO Iloilo ang nasabing guro na umamin na siya ang may-ari ng social media account at siyang gumawa ng mga nagbabantang post laban sa ilang kapwa guro at personnel ng eskwelahan. Ayon sa post nito, may mamamatay na principal o di kaya assistant principal o guro ngayong Agosto sa loob ng paaralan. Ayon sa Schools Division Office of Iloilo, humingi na ng paumanhin ang guro at sinabing bunga lamang ito ng hindi pagkakaunawaan at miscommunication kung bakit nagawa nitong mag-post ng death threats. Binigyan na rin siya ng notice to explain at may 72 oras upang magsumite ng paliwanag habang nakalive siya sa kasalukuyan. Samantala, iniimbisigahan din ng DepEd ang alegasyon ng ilang estudyante na pinagbawalan silang magbenta ng chicken pastil dahil nagbebenta rin ang nasabing guro ng kaparehong produkto sa school canteen. Sinabi ng DepEd na bahagi ito ng fact-finding investigation upang matugoy kung may nalabag na mga patakaran sa pagbebenta ng pagkain sa loob ng paaralan. Tiniyak naman ng kapulisan na wala nang dapat ikabahala ang mga estudyante kasunod ng insidente. Ayon kay Police Major Ken Albert Lepsa, hepe ng Dumangas Municipal Police Station, ginagampanan nila na maigi ang kanilang responsibilidad para maging safe ang mga personnel ng paaralan, lalo na ang mga mag-aaral.
2: Everyone is safe in this town. Very extensive and stringent in the exigency of duty in approaching criminality. There is nothing to be worried about.
1: Si Police Major Ken Albert Lepsa. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayang Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
0: Aros natin sa buong kapuluan, 11 minuto bago sumapit ang 7 ng gabi. Ang Ibon Foundation ay naniniwalang unti-unti na nga nabibigyang linaw ang mga aligasyon sa confidential funds nitong si Vice President Sara Duterte. May pag-uulat ang Bombo Radio Rojas.
3: Naniniwala ang Ibon Foundation na unti-unti nang nabibigyang linaw na mga testigong iniharap sa Article 1 impeachment trial ang mga aligasyon ng umano'y hindi tamang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sa paniyam ng Bombo Radio Rojas, sinabi ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa na mahalaga ang mga testimonya ng mga testigo dahil naglalantad ang mga ito ng mga detalye at dokumentong may kaugnayan sa paggamit ng confidential funds. Ani niya, habang dumarami ang mga ebidensyang naiharap sa impeachment court, mas nagiging malinaw sa publiko ang mga isyu na kapaloob sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ayon pa kay Africa, ang mga naging testimonya ng mga dating opisyal ng Commission on Audit o COA at iba pang testigo ay nakatutulong upang maipakita kung paano umano ginamit ang confidential funds at kung may mga irregularidad sa proseso ng paggamit at pagliliquidate ng mga ito. Matatandaang ang Article 1 ng Articles of Impeachment ay tumutukoy sa umano misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Patuloy naman itinatanggi ng kampo ni Vice President Duterte ang mga paratang at iginiit na sasagutin nila mga aligasyon sa pamamagitan ng kanilang depensa sa impeachment trial.
4: Kahit yung dokumento nila ang ilalabas para hindi reklamo o yung testimony ni yung taga-COA si Wamil, I think lalabas na sumalabas yung informasyon na talagang may kaduga-duga sa paggastos ng opisina ng vice-presidente tungkol dun sa confidential funds niya. Mukhang defensive action na lang yung sinasabi ng depensa na sino ba talaga may accountability through yung halimbawa ni Senator Amy Marcos at yung pag-justify ng paggastos through yung linya ni Senator Padilla. Pero sa pangkalahatan, nabagal na bagal ang pag-usad pero sumalabas kahit na paano.
3: Mula rito, same pila ng Bombo Radio Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Samantala, yung implementasyon ng full-blown packed silica ay nangangailangan daw ng pagbusisi ng Senado at ng lower house. May balita dyan ng Bombo Radio, Cagayan de Oro.
5: Umapila ang grupong hakbang ng maisog sa Kongreso at Senado na busisiin ang agarang pagsuporta at pag-anunsyo ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa itatayong industrial hub sa Tarlac sa panayam ng Bombo Radio CDO. Kinuwestiyon ni Convener Attorney Vic Rodriguez ang malugod na pagtanggap ng Pangulo sa proyekto dahil wala pang katiyakan na magdudulot ito ng paglago sa ekonomiya at makapagbibigay ng trabaho sa nakararami. Giit ng grupo, hindi pa malinaw ang mga detalye sa kasunduan. Ayon kay Rodriguez, hindi tiyak kung may bayad o libre ba ang pagpasok sa naturang pasilidad at kung sino ang magkakaroon ng pangunahing kontrol dito. Batay sa paunang impormasyon, nakatakdang i-assemble sa loob ng 620 hectares na pasilidad ang semiconductor chips, artificial intelligence systems, computers, smartphones at solar panels.
6: Hindi natin siya masukat sa totoo lang. Ano ba ang pros and cons nito? Ang nangingibabaw ngayon, yung perception ng tao, ay yung pagiging kontra natin dito. Bakit? Walang transparency. Hindi mo alam saan ilalagay. Ano ba terms of agreement dito? Ito ba 50-year lease? Magbabayad ba? Ito ba ay 99 years na lease? Magbabayad ba? Magkanong bayad? Saan gagamitin yung pera? Hindi pa pwedeng motherhood lang na bibigyan mo na naman ng napaka-simpleng idea na sasabihin mong yayaman ang Pilipinas dito. Pilipinas ba talaga yayaman?
5: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo and Caleste. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Samantala, yung National Citizens Movement for Free Election o NAMPREL ay tutol sa muling pagpapaliban ng Barangay at Sanggunian Kabataan elections. May balita dyan ng Bombo Radio, Tugigaraw.
7: Nanindigan ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMPREL sa pagtutol nito sa panukalang palawigin ng termino ng mga barangay at SK officials at ipagpaliban ang nakatakdang halalan ngayong taon sa Nobyembre 2028. Ayon kay NAMPREL Secretary General Eric Jude Alvia, labag ito sa karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga lider at nagbibigay daan sa mga opisyal na umiwas sa pananagutan. Binigyang diin din ni Alvia na salungat ito sa desisyon ng Korte Suprema noong 2023 na nagsasaad na hindi dapat ipagpaliban ang halalan baliban na lamang kung may compelling o extraordinary na dahilan. Nagbabala si Alvia na ang pagbabago ng PETSA ay pabor lamang sa mga kasalukuyang nakaupo at magbibigay sa kanila ng kalamangan sa darating na pambansang halalan sa 2028. Sa ngayon, nasa Kongreso pa lamang ang nasabing panukala at patuloy na naghahanda ang COMELEC para sa nakatakdang halalan ngayong buwan ng Nobyembre. Nanawagan din ang grupo sa mga mambabatas na unahin ang mas mahalagang trabaho sa Kongreso kaysa sa pagsusulong ng panukalang pagpapaliban ng eleksyon na.
8: Pangatlong beses na to na gagawin, no? So tutol na tutol kami dito. Yung may pattern na nangyayari na ginagalaw lagi yung poste. Yung mga rason ng ating mambabatas, medyo mababaw, no? Policy continuity, para daw matupad yung mga proyekto, para makatipid lang 19 billion. Itapat naman natin ito sa mga nasasayang, no, na resources at yung nakaw, no, ng corruption, no. Tapos ito ikakait mo sa taong bayan. Nakikita naman natin, no, bakit naman nila ginagawa ito, eh. Nakatuon talaga ito sa 2028 na halalan, no.
7: At iyan ang balita mula rito sa Bombo Radio Tugigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Anselmo Banan Jr. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
9: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
0: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading kanina. Ang resumption ng trading ay sa susunod na linggo na po dahil ngayon ay araw ng Biyernes. Sa araw na ho ng Lunes ang susunod na trading day. Alas 9 ng umaga ito magbubukas. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 60 pesos and 90 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 74 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Arabian real ay 16 pesos and 17 centavos. Ang euro naman ay 69 pesos and 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa anumang dakuho ng ating bansa o kahit sa ibayong dagat. Maaari po kayong tumutok sa ating mga himpilan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa Visayas Region, masusubaybayan mga palatuntunan. Alimbawa, kayo nandyan sa Iloilo, mapapakinggan at mapapanood ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo. Samantala, dyan naman sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa bahagi ng Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Sa Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, doon naman sa area ng Aklan, Bombo Radio Calibo. At kung kayo ay nasa bahagi po ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tayo ho ay tumunghay sa Horacio Imperata for deliverance from calamities.
10: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.
0: Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
11: The best music station across the nation.
12: Kwelang-kwela ng mga DJs.
11: Ang galing sa information.
13: Fully digitalized. It's all for you.
14: Star FM across the nation.
15: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
16: Basta Star.
17: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
18: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
19: Star FM.
20: Star FM.
19: Star FM.
13: Star FM. It's all for you.
21: Star FM.
22: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Find a way. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
24: Sa palengke, may swerte.
25: May swerte? Sa palengke?
24: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat address, kontan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
24: Radyo o Star FM na malapit sa inyo.

0: pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzano Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026. Happy

procrastination kong basa. Ano ba yun? Magandang gabi. Ako muri. Muri. Ako muli yung mga kasama. Welcome back sa ating evening program, ang ating evening star sweep. Kaway-kaway muna tayo sa ating mga darna-darna dyan. Alam mo, mahirap dumar na ngayon dahil maulan. Diba? Kung may kakayahan ka mang lumipad, congratulations. Pero kahit nakakalipad ka, mahirapan ka kasi nga umuulan. Mamaya, mayroon ka pang

0: Thunderstorm. Ang tawag ko yung kidlat, di ba? Matamaan ka pa. O mas okay na ang maglakad, matraffic kaysa makidlatan. Alam mo yun? Alam mo yun? Yes, kasama mo muli ang sweetie girl, Yvonne Adarna, this Friday. Saktong-sakto. Mabuti na lang Friday na. Sa mga may pasok din ng weekend, magpasensya na rin. Sabay-sabay tayo dahil no, relate din naman kami dyan na may mga pasok ng weekend. Pero ang mahalaga, ikaw ay fresh pa rin. Malalaman mo ang uwian na kapag nag-lipstick na yung kawork mo. Diba? Nag-lipstick na yan siya, nagpa-powder na. Ready to go home, malapit na raw kasi mag-uwian. Uwi na mga ka-Sir Nation. Ingat po at mag-enjoy sa ating mga biyahe. Dito yan sa ating kimpilang pinapakinggan. Oras po natin, 19 star minutes makalipas ng 7 in the evening at 7:19 na ng gabi at yung Philippine Standard Time. Diyan ka na muna at magbablagtugtugan tayo. Dito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7
2: Basta!
1: 102.7
2: Basta! 102.7

0: Гарна!
1: Saan ba yung tunay na mundo na yan? Baka pwede naman kami sumama kay Jopay. Hindi yun siya lang yung kayong kinakamusta. Diba? Alam mo mayonnaise? Mayonnaise? Kamustahin mo rin ako. Kamustahin mo rin si

0: ng mayonnaise ay hango din sa Smashing Pumpkins. And na-form sila noong 2002 sa kanilang mga earlier former members na si Monty Macalona rin, Macalino, Paga Manikan, Lee Maningas, at si Sean Regalado. Alam mo, Sweet Nation, yung kanta nilang Jopay ay talagang para kay Jopay na isang sex bomb dancer. At release ito noong 2004 sa kanilang album din, Mayonnaise. Kaya naman, kapag ikaw, hindi ka pinapansin ng taong gusto mo, pwede mo idaan yan sa kanta, kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Tingnan mo naman, no? Ngayon nga, kahit maulan, may pasok pa rin. Pero syempre sa mga students, exempted ka. Syempre kapag nag-work ka na, kailangan mo lumaban sa buhay, kailangan mo lumaban ng patas. Kaya, rain or shine, kailangan mo pumasok. Ganun talaga. Kasi hindi yan pinipigil, hindi hinahadlangan ng ulan ang ating mga pagsubok sa buhay. Hindi niya kayang hadlangan. Oras po natin, ang bilis pala oras ha, 19 star minutes bago mag 8 ng gabi, 7:41. In the evening, Ate Philippine Standard Time. Ako pa rin na yung kasama yung Sweetie Sweetie Girl, Yvonne Adarna. Ingat po sa lahat. Sana makakain ka na. Alam kong gutom na gutom ka na eh. Diba? Onti na lang. Onti na lang. Maluluto na ang sinaing. Onting hintay-hintay na lang. Kaya para hindi ka mabagot, tayo pa yung magbabalik tutugan na, makinig ka muna sa ating mga music. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star
1: FM. Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
2: Bioderm, bida handa ka sa Bioderm.
1: Syngenta, bringing plant potential for life.
2: Pure Gold, always panalo.
1: Swerte sa palengke!

entries at mga pangangailangan sa bahay. Maraming salamat po sa aking ginamit na sponsor na Omega Painkiller. Mabuhay po ang lahat ng sponsors ng Bumbo Radio at Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Christine Store, 521 Fabella Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City.
4: At Yong's Fresh Fruit Shakes, 600 Body Avenue, Barangay Plainview, Mandaluyong City.
5: Bigger Brew, 710 Jose Abad Santos Street, Barangay Little Baguio, San Juan City.
4: Eloisa Pharmacy, B3, Stall 4-5 Building, A New Taytay Market, Barangay San Juan, Taytay Rizal.
5: JGT Ken Merchandise Mark Square Building, Taytay Rizal.

0: Beauty is in the eye of the beholder. Pero sa'yo, kahit bulag siguro makikita ang ganda. Ganong level, what makes you beautiful nga? Paano nga ba nagiging maganda ang isang tao? Paano ba maging maganda? Pero alam mo no, sabi nga rin nila, ang kagandahan daw ay subjective. Kasi pwedeng maganda para sa'yo, pero para sa iba, hindi. Para naman sa'yo, hindi maganda, pero para sa kanya, ang ganda-ganda niya. Yung tipong nalaman mo kung sino yung nagugustuhan ng crush mo. Tapos hindi mo matanggap kasi naniniwala ka na mas maganda ka sa kanya. Bakit ganon? Mas makinis naman ang mukha ko, pero bakit hindi niya ako gusto? Diba? O kaya naman, bakit ganon? Mas maputi naman ako sa kanya. Ano bang nakita niya doon? Diba? Ganyan yung mga storyline ng mga drama-drama eh. Lalo na yung mga short drama. Yung mga AI. Anyway, Kiss Radio, yan ang awitin, What Makes You Beautiful. Mula po yan sa One Direction. Noong buo pa sila. Hala! Ano? Diba? Nakakamiss kasi, syempre, sa mga fans ng 1D. Dami rin pinagdaanan ng grupong yan. Pero dito tayo, mag-focus patungkol sa kagandahan. Naniniwala ka ba na ang totoong ganda ay nasa kalooban? Girl, kung hindi talaga maganda, hindi talaga. Hindi naman. Grabe ka naman. Pero ito ha, kung gusto mo mag-glow ang skin mo kahit papaano, maging presentable. Kasi sa panahon ngayon, para makahanap ka ng trabaho, kailangan madesente ka tingnan. Diba? Like, first impression. Doon bumabase paminsan, mostly ang mga tao, sa pang pwede mong daily habits. Number one, uminom ka ng tubig. Akala mo joke-joke lang yon. Drinking a lot of water will make your skin clean, healthy, hydrated. Bukod dyan, number one, ay magsuot ka ng sunscreen. Kahit maulan, mag-sunscreen ka pa rin. Sunblock, in other words. Eto pa ha, lalo na pag pumapasok ka sa isang kwarto, sa isang room, kung mag-i-interview ka, practice mo ang good posture. Hindi lang nakakatulong sa pag maayos na daloy ng katawan, kasi mapapansin mo kaya ka nangangalay kasi hindi ka, lagi ka nakakuba. Kaya nangangalay tayo, ang sakit sa likod, hindi maayos ang posture. Kasi ang good posture nakaka-attract din. Sabi nga nung iba no, alam mo, guwapo siya, pero kahit ano daw, parang kahit hindi siya guwapo, ang guwapo niya, kasi ang ganda ng tayo. Ang ganda nung ano niya, yung standing, 'di ba? May mga ganoon. Hindi man kagandaan, hindi kagwapuhan, pero kapag nakatayo, kapag nag-stand straight, ay, pak na pak. Gawin mo 'yan, good posture and yung genuine smile. The best 'yan kapag ikaw ay nakangiti. Na para bang nakakangiti rin ang langit. Nakatingin na masaya. So, true beauty shines through health, number one. No, sa kalusugan, internally, bukod sa mabait ka talaga, kaya ka maganda, yung maganda rin yung iyong mga kinakain, ginagamit sa mukha, angkop sa mukha mo. Hindi yung dahil trending, hindi dahil pre-promote influencer, gagamitin mo na. Alam mo, kung ikaw, meron kang mga acne-acne, no? Or kung ano man sa skin mo, i-research mo talaga YouTube kung ano ba ang tamang angkop, ano bang tawag dun sa meron ka, para hindi ka ma-mislead. Kasi bukod sa sayang ang pera, mahirap kapag mas lalong nasira. Mas mahirap kapag nasira ang iyong mukha. Pag mali-mali o kung ano-ano lang yung mga nilalagay mo dyan, na dahil trending, diba? Dahil mura, ganito, ganyan. Kasi different products, gumagana siya in different ways sa ating balat. Ayun lang naman. Whatever it is, Kiss Radio Nation. Huwag mo kalimutan, totoo naman, na ang kagandahan, ang tunay na ganda ay nasa inner beauty. Inner. You know? Kasi kung anong meron sa kaloob-looban mo, yun yung lumalabas eh. Diba? Metaphorically. Ganun siya. Kaya mas maganda na maging beautiful inside and out. And that's what makes you beautiful. Oras natin, 38 star minutes, makalipas ng alas 8 ng gabi sa mga inaantok na dyan dahil malamig ang panahon. Sa mga nauulanan, ako, bawi na lang. Pag uwi mo, maligo ka agad. And weekend naman na, mag-enjoy ka, deserve mo yan. Kasabay natin mga tugtugan ka sa Nation, kasama mo yung sweetie sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan. So, why do wine 7 star FM? It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM.
2: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground.

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Suerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
2: Tuwing Sabado, may mananalo as studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes at may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
3: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
4: Star FM!
5: Star FM! Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Basta radyo sa FM?
9: Alos na!

Sa ngalan ng pag-ibig, yan ang awitin. Mula po sa December Avenue. Sa ngalan ng pag-ibig, hanggang kailan maghihintay? Ikaw ba? Hanggang kailan mo kaya? Hanggang kailan mo kaya magtiis? Hanggang kailan mo kaya nga haba ng iyong pasensya? Sa ngalan ng pag-ibig. Pero totoo naman, no, may mga bagay tayong nagagawa na akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo wala kang kakayahan, pero dahil mahal mo yung isang tao na pagbibigyan mo, dahil mahal mo yung tao, binabaliwala mo na yung sarili mo. Ang drama! Oras natin, 4 Star Minutes bago po mag-9 ng gabi. Magandang gabi ka, Sri Nation. Ay, tayo ay hanggang dito na lamang sa ating programang Evening Stars Sweep. Tuloy-tuloy pa rin sa ating susunod na programa, It's All For You in the Evening. And ayan, time check, 8:57 ng gabi. Gabi ng lagim. Uy, iba yun. Iba yun. Ako po yung kasama niyo, sweetie girl, Ivana Zarna. Mamaya ulit, 10:30 p.m. at Facebook Live. Hope to see you there later. Kaya naman, here's a song. Wala kay Diwata. Hindi ko matiis. Pauwi na ako. Nais

So, maganda, maganda, maganda, magandang gabi. We are back. Hello po, Ms. Radition. Kumusta naman ang iyong malamig at maulan na Friday? Every day is raining. One week, no? Non-stop. Parang tumitigil lang siya kapag mga madaling araw. Meron siyang interval. Tapos, pagkatapos nun, isang mahabang interval ulit ng pag-ulan. Kaya sa mga mahilig sa ganitong panahon, yung tipong parang

Kanina kasi tanghali, parang medyo nagkakaroon na ng araw. So, huwag mo kalimutan ng payong and raincoat para po sa mga pumapasada. Gabing-gabi na, gising ka pa rin. Ano naman? Siyempre, Friday ngayon, no? Magsasaya tayo. Kakain ka ng samgyup. Kakain ka ng... yung mas mahal sa samgyup, yung hot pot. Girl, mas mahal yun sa samgyup. Samgyupsal. Diba? Hot pot ka na DIY. Pwede rin yun. Bili ka ng squid ball, tapos ganyan-ganyan ka. Ay, sarap! Sarap mawigup ng sabaw. Ikaw, anong trip mo ngayong Friday evening? Total, pa-weekend na, magpapahinga ka na muli. At tayo ay nagkasama-sama muli sa ating Facebook page, Kiss Radio Nation, ha? 102.7 Star FM Manila. Kung gusto mong maki-join, gusto mong makitalak-talak tonight, go mo na yan at bagong straight ang buhok ko. Kita naman. Hoy! Anyway, ang ating katanungan, alam mo naman, ang mga kalalakihan recently, merong umamin na isang artista. Ang sabi niya, minsan na rin daw siyang nag-cheat sa kanyang girlfriend. Pero pinatawad kasi siya ng girlfriend niya. And ngayon, 8 years na sila. So imagine ha. Kasi yung nangyaring yon, maaring nagpatibay lalo ng relasyon nila. Pero ikaw, sa tingin mo, pag sa usaping cheating, eto na. Eto na naman! Ang tanong for tonight, yung totoo! Bibigyan mo ba ng second chance ang boyfriend or girlfriend mo na nag-cheat kung umamin naman siya? Umamin naman pala eh! Ano problema? Pero yung totoo, kasi nation ko, lalo na po sa mga in a relationship, sa mga couple, kapag marriage kasi, medyo malaking usapan na yan. Of course, iba ang marriage sa mga jowa-jowa lang. Pero sa tingin mo, yung totoo, bibigyan mo ba ng second chance yung boyfriend or girlfriend mo na nag-cheat kung umami naman siya? Diba? Inami naman niya yung kasalanan niya na nung last year meron siyang nakausap na babae, o kaya naman last month may kinita siya, o kaya naman last week nakipagkita siya sa ex niya, pero nakipag-break na siya. Nakipag-closure lang, di ba? Mga ganon. Ang iyong comment, isulat mo dito po sa ating mismong live para mabasa po natin yan agad-agad. Samantala, para sa mga nauna, sa mga awardee, mga awardee nating commentator dyan, ito ang sagot! Sabi ni Kuya, pwede! Pwede, pero kailangan niyang i-build. I-build ulit ang tiwala na sinira niya. Kasi once na sinira niya yung tiwala ng isang partner dahil sa cheating, magkakaroon na yan ng pagdududa sa taong nagloko sa kanya kahit umamin pa siya. Tama! Ang tawag dyan, consequence! Diba? Yung mga consequences talaga pagdating sa cheating. Ang cheater, ano ba Tagalog ang cheater, no? Ang Tagalog, yung kabit, alam ko, pero pag nag-cheating, nangangaliwa. Grabe talaga, nangangaliwa. At ito naman ang sunod, sabi niya, oo naman po, basta't wag na siyang uulit. Wow, mahal na mahal yun. Diba? So para kay kuya, is okay lang, bibigyan niya ng second chance. Ito naman ang sunod, sabi niya, cheating is a choice. Oh, cheating is a choice po. Second chance equals rebuild ng trust. Hindi siya magic. Pwede magpatawad, pero hindi mo siya utang. Hindi dahil umamin siya, automatic na dapat tanggapin mo siya ulit. Tandaan po natin, yung peace of mind mo, yun pa rin ang pinaka-importante dito. Bow. Taray ng bow. Pero I agree, kasi totoo naman, kahit mapaligiran ka pa ng magaganda, ng mga gwapo,

Ikaw pa rin ang gumawa ng desisyon para mag-cheat. Maaari may mga problema na inside the relationship, pero yung act na ikaw yung nakipag-entertain sa iba habang in a relationship ka, mali pa rin. So kapag binigyan ka ng second chance, ibig sabihin, kailangan mo talagang paghirapan, i-build ulit yung trust. Dahil mapapatawad ka niya, pero hindi mabilis bumalik yung tiwala. Hindi naman yun agad-agad na sweet na kayo ulit, diba? Mahirap yun. Kailangan ikaw rin handa kang tanggapin yung consequence ng mga nanggawa mo. Kasi, cheat-cheat pa eh. Ate naman ang sunod. Sabi niya, wag na yan, bigyan ng chance. Tapos ka na. Ate naman ang sunod. Sabi niya, bakit kakainin mo pa rin? Ano? Bakit? Kakainin mo pa rin ba yung putahing dinuruan na ng ibang tao? Di ba hindi? Yan, that's my girl! Dinuruan na ng iba, tapos kukunin mo pa? Parang iba yun. Ibig sabihin ba nag-break na sila, tapos tinanggap mo pa rin? Ano to? Anong hugot ito? Ito naman ang sunod. Good evening po, DJ Von and Blooms. Ayan na nga ba sinasabi ko? Kung ako ang nag-cheat sa kanya, totoo, iwasan. Magagalit siya. Aawayin niya ako. Hindi na yan tatawag kung ako lang. Di ko naintindihan. Ano yun daw? Magagalit ka na agad. Kumagay, wala nang tawag-tawag, wala nang explain, ganun ba? At yun naman ang sunod, sabi niya, a big no. Ramdam namin yung big no mo, ate ko Adelaida. No, lalo na sa mga nakaranas na rin, second chance is no. Second tuloy. Sunod naman, sabi niya, hindi na po kasi cheater siya. Diba? May mga nagsasabi na once a cheater, always a cheater. At marami na rin tayong nakitang ganong pagkakataon na pinagbigyan, tapos ganon ulit, tapos ganon ulit. Ay! Nakaka-stress! Ma-stress ka lang dyan. Sunod naman, yes, bibigyan ko ng second chance. Sabi ng kanta ni June Cisa. Pero one time lang. Pag umulit na nag-cheat, pwede magkalimutan na kami. Magkakalimutan na! Once is enough. Twice, ay fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Diba? Totoo yan. O sunod naman, sabi niya, good evening DJ Von, shout out sa family ko. Para sa akin, pagbibigyan ko siya. Pag inulit niya pa, hinding-hinding-hinding-hindi. Hinding-hindi ko na siya pagbibigyan. Lokohan na yun. Yan ang po, DJ. Ingat ka palagi pag uwi mo. God bless po. Diba? Ano to? Lokohan na lang? Pinagbigyan na nga kita. Pinatawad na nga kita. Umulit ka pa. Niloloko mo na ba ako? Sabi ni Angelica Panginiban, ang pera natin, hindi basta-basta na uubos. Pero ang pasensya ko, ubos na ubos na! Tama ba yung line? Or sabi niya, walang-wala na. Basta something like that. Alam mo yung palabas na yon? Gusto mo ba ikwento ko? Medyo complicated yung movie na yun, in fairness ha. Kasi may involved na may sakit yung anak, blah blah blah. Pero panoorin mo, maano din siya. Maganda rin naman. Maganda rin naman. Pero yung may... Hey, ate, kakatahin ko na lang yung wag na. Oh, wag ka nang umasa. Wag ka nang umasa, babalik. Ay, sana nilagay mo na lang ng title para makanta natin. Wag na. Wag ka dyan. O sunod, sabi niya, good evening, happy cold, rainy nights. Oo nga po eh, lamig. Kasing lamig nang nag-cheat. Happy Friday, nice! Ang say ni Kuya Chop mo ay hindi. Oh, isang sagot lang pala yun. Kala ko mahaba. Salamat! Sino naman? Sabi niya, good evening, Star Yvonne. Para sa akin, wala nang patawad. Wala nang patawad kasi

0: Nigyan mo yan ng second chance, gagawa at gagawa pa rin yan. Mas maganda, tuldukan mo na. Pabati naman po sa pamangkin ko, happy birthday from Bagong Silang, Caloocan City, kay Desiree. Diba? Yung tipong may mga tao rin, no? Once is enough talagang tutuldukan niya kahit pa umamin. Kasi nation, take note ha, umamin. Ibig sabihin, andun yung desire din ng tao na humingi ng tawad, na magsisi. Kasi umamin siya eh. Pero paano kaya yun? No, itatake mo ba siya as consideration kasi umamin? So, tingnan pa natin ang sagot ng mga Kasri Nation. Sabi naman ni ate, hindi na po para sa akin. Madalain po ako pag nasira ang tiwala. Ang hirap nang ibalik. Para maputol na ang kinagaiwan o sistema na laging pinagbibigyan, huwag nang bigyan ng isa pang pagkakataon. Kung talagang mahal ka ng isang tao, hindi niya gagawin ang mga bagay na ikakasama ng loob mo. Yun lang po at mahaba na. Thank you sa pagbasa. Hindi pa naman mahaba. Okay lang. Parang gusto ko to, no? Yung tipong from the start, kung mahal mo ko, yung bakit mo gagawin yan? Kaya nag-cheat ka, tapos na! Ganun kabilis. Ganun kaganda. Next naman natin. Sabi niya, uy, ikaw ulit! DJ Von, isa pa. Kung cheating naman yan, 100% no. Dahil masama yung niloloko, sinasaktan ka ng husto ng taong pinag-alayan mo ng buong-buo sa pagmamahal. Atensyon, oras, tapos mahuhuli mo lang, may mahal ng iba? Eh di maging masaya ka na lang sa babaeng mahal mo noon na may bago ng boyfriend. Bilang lalaki, piliin mo naman na mahalin yung sarili mo. I-let go mo na kung kailangan talaga, piliin mo pa rin umibig at magmahal at magbigay ng pagkakataon sa nararapat. Mamahalin mong muli sa kapag binigay na yon ni Lord. Ang ganda naman nun. Diba? Hindi lang pagmamahal. Pera. Diba? Binigay mo yung pera mo eh. Gumastos ka. yun pala yung pinalit sa'yo, mas mayaman. Ano rin, wala rin. Bye-bye na lang. O, next natin. Masakit sa ulo yung cheating dahil walang magandang dulo yan. Totoo lang. Masakit din sa ulo pag walang pera. O, next. So, meron pa ba? Once a cheater, always a cheater. Kaya never. Diba? Never again. Bye-bye. Maraming salamat sa lahat po ng mga nag-comment sa atin, sa ating tanong. Samantala, bago natin basahin yung ating mga live viewers, no? Mga comment nyo dyan. Pwede nga bang patawarin? Ikaw naman, pwede mong patawarin. Or ano ba to? Isa ba tong excuse? Is it a pass na porket umamin ako ha, patawarin mo ko? Well, forgiving a cheater is a choice. Diba? Choice din yun. Personal choice. Kasi, ang isang tao, kapag nagko-confess na siya, yun yung nagpapakita. Nagpapakita yon na meron siyang respeto at nagsisisi siya sa ginawa niya. So, respect and regret. Pero, hindi ibig sabihin na maayos na kaagad yung broken trust ng ganun-ganun na. Kasi nasira yung pagtitiwala eh, di ba? Kasama yun sa consequence kahit na umamin ka. So, it doesn't mean na maayos na lahat. So, kailangan mong gawin, kasi Nation, tingnan mo, i-assess mo yung sarili mong feelings. Ano ba? Papaano mo siya tinanggap, yung balita na yon? And tingnan mo yung history ng relationship ninyong dalawa. At yung history ng taong yon. Diba? Before you decide. So, it's your decision pa rin naman. If you will forgive the cheater, kasi in some beses lang naman, let's say. Pero hirap pa rin eh, no? Ang hirap pa rin nun. Isang beses lang, tapos inamin naman niya sa'yo na nagsisisi naman siya. Diba? Tingnan natin. Ano sabi natin mga mga live comments. Hi crush, I love you. Miss you be, I love you be. Salamat. Antok na ako. Basta big no, sagot ko sa start ano. Good night, Pretty Yvonne. Good night, pahinga ka. Hello po, good evening po. Happy Friday. Shout out daw from my bunga, Pasig City. Para sa akin, hindi. Kasi may iba na siyang mahal. Diba? Ipipilit mo pa ba yung sarili mo? Para sa akin, hindi ko siya bibigyan ng second chance. Kasi once na nasira na yung tiwala, ang hirap na talagang ibalik. Kahit umamin siya at humingi ng sorry, andun pa rin sa isip mo yung takot na, hala, baka maulit lang ulit. Ayoko na mabuhay na lagi akong nagdududa. Ay, ganda niyan! Lagi ako nag-iisip kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Mas pipiliin ko na lang alagaan yung sarili ko at yung peace of mind ko kaysa magstay sa relasyon na puro sakit at pag-aalala na lang. Ganda mo dyan, be. Bet ko yon, sobrang hugot. Panalo yung comment mo, ikaw na. Tagalog po ng, ano daw? Tagalog po ng cheating is kaliwete. Pangaliwa. Kaya pala kanina mainit dito kasi maulan dyan sa Manila. Ah, bakit sa inyo hindi ba maulan? Good evening, DJ Von. Wala lang. Pabati naman po ako. Watching from Bangued, Abra. Bangued, tama ba? O Bangued? Hello sa'yo. Daya mo, be. Hindi mo binasa comment ko. Masyado kasi mabilis yung pag-scroll eh. Pasensya na. Kung ikaw ang niloko, huwag magpakamartir. Unahin mo sarili mo bago yung mahal. Hi, DJ. Hello. Good PM, magandang DJ Von, aka Katrina Legan. Para po sa akin, yes, kasi lahat naman tayo nagkakamali. Wow. DJ Von, shoutout ko lang po kay Miss Isha. Lagi ka po mag-ingat mo, ha? See you soon. Ay! Mga in love! Sana all! Thank you so much din sa inyo po mga ano, opinion. Sa mga hugot. Talaga naman, may mga natututunan din tayo sa perspective ng isa't isa. And I like to end this with the note, no? Naunahan mo yung peace of mind mo. Ay, kapag naranasan mo na na maubos, dun mo marirealize kung gaano kahalaga yung sarili mo. Kung gaano kahalaga na bigyan ng space yung utak mo, bigyan ng kapayapaan. Kasi ka, Sir Nation, ang buhay mo ay mahalaga. Ngayon, kung hindi ka niya binalyo, kung sa tingin niya, wala, mapapatawad niya naman ako. Wala eh, mas maganda kasi yun eh. Mas marunong magpatawa. Mas ano siya eh, mas... Ano pa ba? Mas nakaka-thrill. No, bigyan mo ng peace of mind yung sarili mo. Huwag mo ipilit kung hindi mo na talaga kayang patawarin. Pero kung mahal mo pa, sa tingin mo may pag-asa pa yung relasyon ninyo, pwede mo lang subukan. Try ulit kung paano nyo maayos. Pero once is enough, kapag umulit pa, tama na. Yan na lang masasabi ko kasi Ray Nation, ikaw na bahala. Ikaw na bahala dyan. Kasi alam mo naman, ang pusong minsan nang nadurog, ang tiwalang nasira, mahirap nang maibalik. Diba? May, take your time to have a space and have a snack. Oras na po natin, 4-star minutes makalipas ay 11 ng gabi. Biglang may ano no, have your space and have your snack. Ganun lang talaga, in the ending, pagkain lang ang kasama natin. Yan ang mga ano... Yan lang yung nagbibigay ng joy. Tara! Joke lang. Anyway, ako po yung kasama, yung sweetie sweetie girl, Ivana Zarina. Good night po. Pero tayo pa till 12 in the midnight pa. Kaya kung ikaw, gising ka pa, sasamahan pa kita. Tuloy-tuloy hanggang matapos ang ulan. Kaya na mga Stray Nation, join ka na muna ulit at magbabalik tugtugan tayo. Dito lang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo. Share more.
1: Star FM.
2: Serving Mega Manila through music and information. This is 102.7 Star FM.

only reminds me of you. I see you, I see you. Nako, isa sa mga malulungkot na kanta pero ang sarap pakinggan at sarap kantahin. Sa karaoke. Karaoke na pagkain. So, hindi siya ningat po dahil ang lakas ng ulan. Grabe lang. Sa mga alagang hayop, sa mga kaibigan, kakilala natin na wala pong sariling tahanan or shelter. Nako, baka pwede nyo pong matulungan din dahil ang lakas ng ulan para kahit paano ay may masilungan. At ikaw rin, kasi Renisio, ingatan mo, mag-charge ka, full bat mo yan, cellphone mo, no? Kasi mahirap na mamaya biglang magkaroon ng brownout tapos hindi ka ready. Pero kung mawalan ng wifi, alam ko hindi ka ready, lalo na. Lalo na pag sa internet na wala, no? Kaya mahalagang nakatutok rin sa mga tulad nito, sa mga radyo, para po ma-update sa mga balita. Samantala, wala rin pasok sa mga private and public schools bukas sa Manila City and sa iba pang mga paaralan din na abangan natin ang mga official announcement pa ng ibang lungsod. Anyway, oras natin, 12 star minutes bago mag 12 na midnight, 11:48 ng gabi. At the Philippine Standard Time, marami salamat sa lahat po na mga nakinig sa atin tonight. Sinamahan ako ngayong gabi. Kahit na maulan, kahit na pabago-bago ang panahon. Taray na pabago-bago, no? Umuulan naman. Ano pabago-bago doon? Ako mo yung nakasama, yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Well, honesty ay kasama sa isang relasyon. Pero kung sobrang mahal mo yung isang tao, pwede mo namang aminin, sabihin sa kanya. Here's a song. Mula kay Olivia Newton-John. I honestly love you. Ito naman yan sa 1.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good night.

0: Make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
0: Good.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star FM!

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star F.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star FM!

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwela-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Sa palengke, may swerte.
5: May swerte? Sa palengke?
4: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
4: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radyo o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
6: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
7: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
8: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela, getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
10: Philippines number one, Star FM.
11: Good morning!
12: Morning mo ay sasaya! Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week on Star FM!

0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Sarsaya Oyster Sauce, para sa kumakapit na linamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba. Kapit ang sarap, kapit ang saya sa Sarsaya Oyster Sauce.
0: Gardenia, masarap, fresh, nutritious, masiglakas, basta gardenia.
1: Omega Pain Killer. Tuloy-tuloy ang galaw with Omega.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
3: Griselda Store, Felix Huerta Street, Santa Cruz, Manila.
4: Lily Mart by Nay Lisa, 632 Trinidad Street, Santa Cruz, Manila.
3: Barangay 311, Zone 31, Barangay Hall. 1032 P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila.
4: 2B23 Paris Minimart, Ground Floor, Empire Center Mall, at sa corner Loring Street, Pasay City.
3: Christie Store, Block 63, Lot 21, Bagong Silang, Caloocan City.
5: Star FM.
6: Basta radyo sa FM.
7: Ayos na.
8: Star.

0: Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: 9 million pesos worth of prizes ang ipamimigay nationwide.
0: Araw-araw mamimigay kami ng Bombo Radyo 60th Anniversary Limited Edition AM-FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash.
1: Tuwing Sabado, may mananalo ang studio winners ng 5,000 pesos o 4,000 pesos o 3,000 pesos na cash prizes. At may tatlong mananalo ng tigwa 1,000 pesos each. Sa napiling palengke naman, 10 ang mananalo ng tigwa 1,000 pesos in cash plus gift bag.
0: Sa grand draw, may 1 million pesos in cash na naghihintay sa inyo. Mamimigay din kami ng 25,000 pesos, 15,000 pesos, at 10,000 pesos sa 25 key cities na may Bombo Radyo at Star FM stations sa September 5, 2026. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
3: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15 hanggang 25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
4: 102.7
5: Basta!

0: 102.7.
1: 102.7.
0: Star FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
1: Find a way.
0: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
2: Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: Per DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
10: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
11: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
12: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100-gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
11: Masigla ka sa ko. Basta.
12: May nutrients na tumutulong maging masigla. Malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
8: Congratulations sa isa sa mga palengke winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Ako po si Angelica Aranya, nakatira sa Block 26, Flat 15, Phase 2, Area 1. Isa sa 10 na maswerte niya nalo ng 1,000 pesos na cash at 500 pesos worth of gift pack. May isang timba ng Orocan, 1 piece Comeya, 3 gift Palabok, 1 box ng MX3 Coffee, 2 cans of Gold Cup Sardines. Sa week number 4, Palengke Activation and Swerte sa Palengke 2026. Noong August 1, 2026 sa Naboto sa Agora Market. Napakadaling manalo dito at marami rin mga palaro at iba pang papremyo. Kaya punta na rin sa mga susunod pa namin dadayuhing palengke. Thank you po sa Star FM, Bombo Radio at sa mga sponsors natin sa papromo na ito. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
0: 102.7.
1: Number 1 Star FM.
8: You're on the Morning Star Suite on Star FM. Dame un

0: na pwede ninyong ilakip sa inyong mga entries sa Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. San Miguel Beer, isang Tanzaner Crown ng San Miguel Pale Pilsen ng 320 ml o Pale Pilsen Grande. Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
1: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Alos na!

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
4: Anong kapit ang mahiling makikain ng luto ko with Sarsaya Oyster Sauce?
5: Kapit bahay! Hi, Mae!
4: Dahil lang Sarsaya Oyster Sauce, may kumakapit na ninamnam na nagpapasarap ng one-pot dishes gaya ng fried rice, adobo at marami pang iba.
5: Kapit ko dyan!
4: Ibuhos lang at kapit ang sarap at saya with Sarsaya. O, anong kapit ang nagbibigay ng tamis sa alat at linamnam?
5: Kapit sarap! Kapit saya from Sarsaya.
6: Kapit ang sarap, kapit ang saya.
7: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
8: Holiday Beef Loaf at Holiday Corned Beef. All Day Holiday, Beefy Meaty, Linamnam.
7: Efficacent Oil, your everyday ginhawa para sa pananakit ng katawan.
8: Orokan, maayos ang buhay mo.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
9: For DOH FDA CFRR permit number 0499 series of 2026.
10: Sa mga magsasaka, bakit kailangan pang hintayin ang pinsala ng mga peste? Pigilan ang mga dead hearts at whiteheads bago pa sila umatake. Ipinakikilala ang Insipyo. Insipyo, ang iyong kampyon sa maagang proteksyon. Mag-spray sa magic window 15-25 araw pagkatapos maglipat tanim. Pigilan ang stem borers bago pa sila makapaminsala. Hadlangan ang leaf folders bago pa sila tumiklop. Ang maagang pag-spray ay katumbas ng kompletong proteksyon. Piliin ang Insipyo bago dumating ang mga peste. Bumisita na sa inyong agricultural supply ngayon. Insipyo mula sa Syngenta.
7: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM drop boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar.
11: Roselada Shop, 57B Pebrero Street, Purok 2, Silverio Compound, Sukat, Paranaque City.
12: MC Heart Enterprise, 87 Saging Street, CAABF International, Las Piñas City.
11: J. Chris Canteen, San Dionisio, Paranaque City.
12: Alpha Mart Bulihan 1, Anaha 1, Bulihan, Silang Cavite.
11: Top Choice GMA, Barangay Gavino, Maderan, General Mariano Alvarez, Cavite.

0: palengke, may swerte.
1: May swerte?
2: Sa palengke?
0: Oo. Bumili ng mga proofs of purchase para makasali sa swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ilagay sa loob ng white envelope ang nabiling proof of purchase para sa isang entry. Isulat sa labas ng envelope.

0: ang pangalan, edad, address, contact number, pirma, WIC number na sasalihan at pangalan ng proof of purchase na inilakip.
1: Ilagay din ang promo title at i-address sa Bombo Radio o Star FM na malapit sa inyo. Dalhin ang inyong mga entries sa aming himpilan o ihulog sa mga drop boxes.
0: May winners araw-araw, tuwing Sabado at sa Grand Draw na kung saan 1 million pesos ang grand prize. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide. Sali na!
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
0: Ang swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM ay hatid sa inyo ng mga sumusunod.
1: Bioderm. Bida handa ka sa Bioderm.
0: Syngenta. Bringing plant potential for life.
1: Pure Gold. Always panalo.
0: Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 9 million pesos worth of prizes nationwide.
2: For DOH FDA CFRR permit number 0499, series of 2026.
3: Kampante ako. Basta gardenia, masustansya.
4: Masigla ka sa ko. Basta gardenia.
5: Ang gardenia, mas ma-vitamins, mas ma-minerals, mas masustansya. Mas sulit sa kada 100 gram na serving kaysa sa ibang brands. Fresh pa, mas sarap.
4: Masigla ka sa ko. Basta
5: may nutrients na tumutulong maging masigla, malakas ang pamilya with proper diet and exercise.
4: Masigla

0: sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, ikawalo ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, trough o extension ng Tropical Cyclone Dolphin na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility nakakapekto sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, habang iba pang mga lugar apektado naman ng habagat. Wala rin humpasok ang ilang paaralan ngayong araw na ito ng Sabado. Samantala, 10 maleta boys arestado matapos na hindi makapagpiansa sa kinakaharap na perjury cases. Sa dagdag pambalita, Ombudsman Boying Remulla tiwalang babalik sa bansa sina Senator Loren Legarda at Representative Libiste, kaugnay na rin ang mga kinakaharap nilang usapin, imbisigasyon sa mga reklamo laban sa mga ito magpapatuloy. Ang Department of Labor and Employment tiniyak na hindi pinababayaan ang kapakanan ng mga manggagawa at pati na ng mga employers sa isyu ng wage hike, habang employers tutol naman na gawing batayan sa ibang rehiyon ang 85 pesos na wage increase at iba pang mga kahalintulad na patakaran alamin. Sa ating police report, mahigit 5 milyon na fuel scam na sabat dyan sa Central Visayas ng National Bureau of Investigation. Sa ating balita sa Ibayong Dagat, Prime Minister ng Thailand, tiniyak ang mas mahigpit na ng mga patakaran sa pagkakaroon ng baril matapos ang insidente ng mass shooting. 14 na taong gulang na suspect dyan sa pamamaril sa bahagi ng Thailand, nanood daw muna ng mass shooting videos bago nagawa ang krimen sa loob ng kanilang eskwelahan. At live, nationwide, via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita.
3: Bombo Weather Update!
2: Nagbabala ang State Weather Bureau na kahit na sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Dolphin, ay makakapekto pa rin ang trough o extension nito at kasalukuyan ngang nararanasan ng mga pag-ulan at paghangin dyan sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands na maaari namang magdulot pa ng mga flash flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang sa may kalakasang mga pag-ulan na naitatala sa mga nakalipas na oras. Samantala, patuloy ding umiiral ang southwest monsoon o habagat na nagdadala ng mga pag-ulan sa Occidental Mindoro, Zambales at Bataan. Gayon din sa Metro Manila, Ilocos Region, pati na sa Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Pati na ang area ng Batangas, Oriental Mindoro at Antique ay apektado rin ng naturang weather system. Maging ang Zamboanga Peninsula ay kasama rin ho sa mga posibleng ulanin. Ang nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, pati na ang Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur ay inaalerto din sa posibleng mga pag-ulan. Bagamat nasa labas nga ng Philippine Area of Responsibility, nananatiling nakakaapekto ang Typhoon Dolphin sa hilagang bahagi ng ating bansa. At ito ay maaari naman mga kabombo na matukoy sa layong 810 kilometro sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour at ang kanyang gustiness ay umaabot ng 190 kilometers per hour. Kumikilos ito patungo sa timog kanlurang direksyon sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Pinapayuhan ang mga residente doon sa mga apektadong lugar na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at patuloy na magsubaybay sa mga karagdagang abiso at lalo na doon sa mga lokal na pamahalaan. Kung ganyan mga kabombo at mga Kastar Nation, wala hong pasok ang ilang eskwelahan sa mga lugar na ating babanggitin ngayong araw po ng Sabado, 8 ng Agosto 2026. Dahil nang ganun siyo ang lokal na pamahalaan para sa suspensyon ng klase ngayong araw na ito dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon na dulot ng habagat o southwest monsoon at epekto na rin ng trough ng bagyong Dolphin. Sa Caloocan City, mga kabombo, suspindido ang lahat ng antas, pampublik at pribadong paaralan. Ngunit wala hong face-to-face classes at lilipat sa alternatibong paraan ng pag-aaral. Maging dyan sa Cavite, mga kabombo, ay kansilado rin ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong paaralan. Gayun din, sa Las Piñas City, maging sa Marikina at Paranaque ay wala pong pasok sa lahat ng antas. Samantala, sa Malabon at Maynila, suspindido ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribado, pero gagamit ng alternatibong learning modes. Pinapayuhan naman ang mga mag-aral, guro at mga magulang na manatiling ligtas at makinig, sumubaybay, manood sa mga anunsyo ng mga lokal na pamahalaan at sumubaybay sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines para ho updated po kayo sa mga ilalabas na anunsyo at abiso. Ang suspensyon, mga kabombo, ay ipinatupad upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa gitna pa rin ng patuloy na masamang lagay ng panahon. Sa ibang balita naman, arestado ng Las Piñas sa police ang 10 miyembro ng grupong tinaguriang Maleta Boys. Yan ay matapos na hindi makapagpiyansa sa kinakaharap nilang 4 na kaso ng perjury at yan ay nangangahulugan ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Ang tinaguriang Maleta Boys ay grupo ng 18 mga dating bodyguards ni dating Representative Elizalde Cong, ngunit bawasan na ho ito matapos bumaligtada ng kanilang salaysay ang 4 sa kanila. At lumitaw, mga kabombo, ang naturang grupo matapos na magbunyag ng umano'y paghahatid ng maletang pera doon sa mga partikular na politiko at opisyal ng gobyerno. Gayunman, itong ang 4 ay kalaunan, binawi yung kanilang mga testimonya na naunang inilahad sa pamamagitan ng isang press conference. At kaugnay nito ay sinampahan sila ng mga kasong perjury at yan ay laban sa ilan sa mga miyembro ng naturang grupo. Ang isa sa mga tinaguriang Maleta Boys ay hindi nakapagpiansa at yung 10 miyembro sa itinakdang panahon, kaya ho nanatili sila sa kustudiya ng pambansang pulisya. Kung ngayon ho niyan, mga kabombo at mga Kastar Nation, kuha tayo ng mga karagdagang update dahil itong si Ombudsman Boying Remulla ay may mga direktiba rin hinggil ho dyan, pati na yung kaso ng mag-inang sina Senator Loren Legarda at Representative Libiste. At yan ay pagpapatuloy pa rin daw ang imbisigasyon kahit ang mga ito ay nasa ibang bansa. May balita si Bombo Grant Hilario.
4: Bombo Dennis, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na siya'y tiwala pa rin na babalik o uuwi muli ng Pilipinas itong mag-inang mamabatas na si Senador Loren Legarda at si Batangas First District Representative Leandro Libiste. Sa pagtatanong ng Bombo Radio kay Ombudsman Boying Remulla, kanyang ibinahagi ang pagiging kumpiyansa na uuwing muli ng Pilipinas ang mga ito. Naniniwala ang opisyal na hindi naman umano tatakasan nila Senador Legarda at Representative Libiste ang mga kaso o reklamong kinakaharap at kinasasangkutan sa kasalukuyan. Kaugnay ang payag, matapos isiwalat ng National Bureau of Investigation na nakaalis na ng Pilipinas ang mag-inang mambabatas. Ayon kasi kaya National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag, lumipad patungong Hong Kong ang dalawa nitong Agosto 2 kung saan may pinal na desisyon o destinasyon papuntang France si Senador Loren Legarda. Bagamat kumpiyansa si Ombudsman Boying Remulla na babalik naman ang mga nabanggit, nagbigay babala pa rin ito sa kanila sa kabaligtaran ang kung sakaling ito ay mangyari na hindi sila bumalik ng Pilipinas. Pabiro niyang binalaan ang mga mababatas na uuwing nakaposas kung hindi ito bumuwi ng Pilipinas. Habang patungkol sa kinakalap ng mga kaso ng mag-ina sa Tanod Bayan, tiniyak ni Ombudsman Remulla na nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Naharap kasi sa mga reklamong plunder graft at conflict of interest sa mga ito bunsod sa aligasyong mayroong irregularidad o pagkibigong matupad na obligasyon sa proyektong solar energy ng bansa. Kasulukuyang nasa preliminary investigation stage ng mga ito buhat ng formal ihain ng talud bayan kamakailan lamang. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Quispin Boying Ramulla.
5: Ombudsman, magandang hapon po. Grant Hilario from Bonbradio. Sir, on other cases po, kumusta po yung investigation sa kaso naman yung sa energy kay Congressman Leviste and Senator Licarda?
6: Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy yung investigation namin.
5: How about sir, napabalita po na kinumpirma ng NBI na nakaalis na po si Senator Licarda at si Representative Leviste?
6: Yung ba tatakasan talaga nila? I don't think tatakas sila. Babalik yan.
5: Okay, sir.
6: Babalik yan. Naniniwala ka na babalik.
5: Thank you, sir.
6: Mga gusto nilang umuwi na nakaposas pag hindi sila bumalik, di ba? Oo.
4: Bombo Danish, kahapon sa pagdating ni Senator Erwin Tulfo sa Office of the Ombudsman, ay kanyang ibinahagi na nagpaalam naman si Senator Loren Legarda sa kanyang pag-alis ng bansa. Naghain daw ito ng leave of absence para sa tinatawag na medical leave simula 3 ng Agosto hanggang 5 ng kasalukuyang buwan. Sa kabila ng paalam, ayon kay Senador Erwin Tulfo, ay hindi na muna ipinaliwanag o inilahad pa ng mamabatas ang partikular nitong rason kung bakit kinakailangan pang maghain ng medical leave. Atin naman pakinggan si Senador Erwin Tulfo.
7: Nagpaalam ho yata naman may leave of absence po si Senadora Loren in fairness to her.
8: Okay.
7: Medical leave po, kausap po namin ni SP, yung aming executive secretary. Sabi naman na nag-file po ng leave si Senadora
8: so,
7: Loren.
8: So, for when? What period?
7: Medical leave
8: travel
7: po.
8: Authority.
7: When, sir?
8: May travel authority.
7: August, I believe, August 2 yata.
9: 3-5.
7: August 3 to 5.
9: For how long daw?
7: Kaya nga po, nung hearing po ng Kuan, wala po siya. Absent po siya.
8: Pero pabalik na siguro siya next week?
7: Hopefully po. Pabalik
8: po. Ba't medical, sorry?
7: Wala naman nung bilanggit ko anong klase. Mas sinabi lang po, medical leave. Thank you, thank you sa secretary.
4: Si Senador Erwin Tulfo, kasama si Senate President Sherwin Win Gatchalian, ay nakapagpulong kahapon kay Ombudsman Boying Ramulla. Kanilang napag-usapan ang patungkol sa paghawak ng mga flood control cases kung saan napagkasunduan na ipapaubaya at ipapasa na lamang ang lahat ng investigasyon o itong mga kaso sa Office of the Ombudsman. Nag-uulat live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines.
10: Bombo Grant?
4: The number, yes, Bombo Dennis.
10: Ayan. Okay, so nais ko lang maitanong, naset na ba na schedule ng filing ng kaso? Although sabi mo, nasa preliminary investigation level pa lamang ito, may schedule na ba kung kailan kaya may at least may tentative dates na ba sa filing of charges sa Digan Bayan kung meron man, Bombo Grant?
4: Is naitanong yan kay Ombudsman Boying Ramulla patungkol sa mga susunod na paghahain ng mga kaso. Ngunit aniya ay hindi na sila magbibigay pa ng timeline sapagkat abangan na lamang daw yung pagsasampa nila ng mga kaso kontra sa mga ito. Aniya kasi ay dito kasi magkakaroon pa ng preliminary investigation at hihintayin pa yung counter affidavits ng mga opisyal na nasasangkot. At matapos nito ay magkakaroon ng determinasyon ang prosecutor panel para i-determine kung dapat bang ihain bilang kaso ang mga reklamo. Bombo Dennis.
10: Okay, maliban diyan doon sa solar issue ilan yung mga personalities na kumbaga nakakalad ka dito para sa kaso? Dalawa lang kasi yung nababanggit, si Senator Loren at yung kanyang anak ni si Representative Leandro Leviste. Aside from them, meron pa bang ibang personality na posibleng kabilang doon sa mga iniimbestigahan, Bombo Grant?
4: Yes, Bombo Dennis, sa ibang mga pangalan na sangkot din dito sa kaso na kinakarap o reklamo na kinakarap ni na Senador Loren Legarda at Representative Leandro Leviste. Ayon sa Ombudsman ay hindi mo na papangalanan ang mga iba pa sapagkat hihintay na lamang yung tiyak at formal na pagsasampa ng kaso at dito natin malalaman kapag naihain na sa kaukulang korte. Bombo Dennis.
10: Sige, with that, maraming salamat, Bombo Grant.
4: Nag-uulat live, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Bast Radio Bombo!
10: Nag-atid yan sa atin sa oras na 15 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Nanawagan si Senator Panpinuping Lacso na imbisigahan hindi lamang ang pabago-bagong testimonya ng tinaguriang Maleta Boys, kundi pati na ang posibleng nasa likod ng kanilang mga ligasyon. Ito ay matapos nga nabawiin ng apat na ilang miyembro ng naturang grupo ang mga pahayag dyan sa korte at yan ay kaugnay ng pagbubunyag sa pagdadala ng mali-maletang pera may kinalaman sa flood control projects. Ayon nga kay Senator Lacson, dapat nalinawin kung kabilang ang apat sa walong nagsumite ng sinumpang salaysay sa ombudsman na naging basihan ng preliminary investigation laban kay dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Kinwestiyon din niya ang sunod-sunod na pagbabago sa testimonya ng grupo at hiniling na tukuin kung sino ang nag-organisa o kaya naman ay naghikayat sa kanila na maglabas ng mga aligasyon. Dati nang kinwestiyon ni Senator Lacson ang posibilidad ng umano'y 805 billion pesos na cash delivery scheme dahil sa napakalaking klase na ito ng pagproseso at napakabigat at madami ang biyahe na kinakailangan para lamang maihatid ang naturang halaga, bagay na hindi umano nagtutugma sa realidad. Sa karagdagan pang balita, sinabi ng apat na dating bodyguards ni dating Representative Saldico na binuo ang 18 Maleta Boys para naman mang blackmail at mangikil laban sa mga kilalang politiko at matataas na opisyal kaugnay pa rin ng pag-deliver ng mali-maletang pera. Magugunitang binawi ng apat mula doon sa 18 miyembro ng dating bodyguards ni ko ang kani-kanilang mga naunang akusasyon kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., later Representative Martin Romualdez at maging kay dating Representative ko. Yan ay matapos umano na matuklasan na ang layunin ng kanilang grupo ay mang blackmail at extortion laban sa ilang kilalang personalidad. Sa kanilang bagong sinumpang salaysay, sinabi nila na habang tumatagal ay pabago-bago mano ang mga pangalan ng mga personalidad na idinadawit para sa naturang mga aligasyon. Isa pang dating bodyguard ang nagsabi na layunin umano ng napalabasin na tumanggap ng pera mula kay ko ang mga personalidad na kani-kanilang idinadawit. Inaakusahan din nila ang kanilang mga abogado na si Attorney Levito Baligod na nangako umano ng malaking halaga ng pera kung magtatagumpay ang sinasabing plano. Mari namang itinagi ni Baligod ang mga paratang at aniya walang katotohanan ng aligasyon na may pangingikil laban sa mga politiko. Tinawag niya itong malayong malayo sa katotohanan. Tinanggi rin ng abogado na nangako siya ng malaking halaga ng pera kapalit ng pagpirma ng mga ito sa affidavit ng kanilang panig. Ayon pa kay Baligod, ang sinabi lamang niya doon sa naturang grupo ay handa sila na magtulungan kung may problema ang kanilang pamilya at hindi ang pagbibigay ng malaking halaga ng salapi. Samantala, nanindigan si itong si George Villalon, isa sa mga dating bodyguards na hindi umatras sa kanyang salaysay. Na totoo raw ang kanilang naunang aligasyon. Iginit niya na ang apat na testigo na bumawi sa kanilang mga affidavit ay inalok umano ng nasa 20 million pesos hanggang 25 million pesos bawat isa kapalit ng pagbawi ng kanilang testimonya. Sinabi rin niya na inalok din siya ng pera ngunit tinanggihan niya ito. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng Bombo Radio Philippines para naman kunin ang reaksyon ng ilan pang personalidad na isinasangkot ng Maleta Boys. Samantala, itinanggi ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez ang paratang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na siyang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng apat na dating tauhan ni former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng prejudice laban sa kanya ang pahayag na Rimulya at patunay lamang na peke at gawa-gawa ang mga aligasyon laban sa kanya. Ang 18 dating tauhan ni Co ay unang nag-akusa noong Pebrero na inatasan sila na maghatid ng pera sa ilang mambabatas kabilang na si Romualdez. Apat sa kanila ang kalaunan ay bumawi ng kanilang testimonya o sinumpang salaysay. Gayun nga ni Romualdez, hindi siya matatakot doon sa mga aligasyon at haharapin ang mga ito gamit naman ang katotohanan at ebidensya na kanyang hawak. Sa dagdag pang balita, kinwestiyon ng ilang abogado kung sapat na ang mga ebidensya na iniharap ng prosekusyon upang mapatunayan naman ang isang paglabag na maaaring maging batayan ng impeachment case na ngayon ay umuusad dyan sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa prosekusyon na, anila, ang burden of proof at hindi obligasyon ng panig ng depensa na patunayan ang kanilang kawalan ng kasalanan. Aniya, may ilang issue na ibinabato laban kay Duterte na hindi malinaw na ipinagbabawal ng umiiral na batas o kaya naman ay mga panuntunan ng gobyerno. Kabilang dito ang paggamit ng hindi totoong pangalan sa confidential fund transactions at paggastos ng pondo sa loob lamang ng 11 araw, pati ng paggamit ng acknowledgement receipt sa halip na official receipt. Hindi anila otomatiko na nangangahulugan na may graft o kaya ay impeachable offense kapag may audit findings o hindi agad na account na isang gastusin. Dahil dito ay sinabi ng ilang eksperto na kailangan pa na patunayan ng prosekusyon kung ang mga irregularidad na nakita sa confidential funds ay aktwal na paglabag sa umiiral na batas at sapat ba upang maging grounds for impeachment. Ang umano'y misuse ng confidential funds ang sentro ngayon ng Artikulo 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At sa puntong ito ng ating balitaan, kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Ang Department of Labor and Employment ay tiniyak na hindi raw pababayaan ang hanay ng mga manggagawa, pati na ang mga employers sa isyu ng wage hike at yung employers tutol naman sa gawing batayan sa iba pa mga rehiyon yung threshold na 85 pesos na ipinapatupad dito sa Metro Manila, ngunit naharang sa pamamagitan ng temporary restraining order. May balita si Bombo Isa Cotoner.
9: Bombo Dennis, tiniyak ng Department of Labor and Employment na hindi nito pinapabayaan ang kapakanan ng mga manggagawa at employers sa gitnayan ng issue ng 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, kapwa isinasaalang-alang ng kagawaran ang kasalukuyang sitwasyon at mga karapatan ng dalawang sektor. Matatanda ang inanunsyo ni Tolentino na nagkaisa na ang mga employer at manggagawa na ipaglaban ang pagpapatupad ng 85 pesos wage increase sa NCR sa kabilayan ng temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court Branch 152. Nagkasundo ang dalawang sektor na magsumite ng resolusyon sa Korte Suprema upang hilingi ng agarang paglift sa temporary restraining order. Makikiisa rin ang Department of Labor and Employment sa pagpirma sa naturang resolusyon bilang suporta sa panawagang maipatupad ang wage order. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Labor Secretary Francis Tolentino.
11: Lahat ang assurance natin doon, hindi natin kinakalimutan at patuloy natin isusulong ang kanilang karapatan hand in hand with the recognition na isulong din natin at kilalanin ang mga namumuhunan para magkaroon din sila naman ng kita sa kanilang investment.
9: Samantala, kaugnay pa nito, iginiit naman ng Employers Confederation of the Philippines na hindi dapat gawing template o batayan na buong bansa ang 85 pesos sa dagdag sahod sa Metro Manila. Ayon kay Employers Confederation of the Philippines Representative Antonio Sayo, bagaman nirerespeto ng employers ang 85 pesos wage increase sa National Capital Region, hindi ito dapat otomatikong maging batayan ng wage adjustments sa ibang rehiyon. Paliwanag ni Sayo, magkakaiba ang cost of living at kondisyon ng mga negosyo sa bawat rehiyon kaya dapat manatiling magkakaiba ang wage rates sa buong bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Employers Confederation of the Philippines Representative Antonio Sayo.
12: We do not want this to be a benchmark for all the other regions. At kasi naman ang nangyayari dyan, iba ang cost sa Manila, iba ang cost sa probinsya. Sa mga ibang probinsya, walang EDSA, walang Commonwealth. No? Karamihan dyan, nakatira sila, malapit lang doon sa factory nila gano'n. So, ang gusto ng employers, magkaroon ng regional development para maging competitive yung mga ibang regions, hindi dapat pare-pareho yung laki ng wages. Kasi ba't ka magtatayo ng kumpanya kung mas mura magtayo sa ibang lugar?
9: Bilang banda, todo suporta naman ng mga labor groups sa motion ng Office of the Solicitor General na ipatanggal ang temporary restraining order na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos wage hike sa Metro Manila. Ayon kay Federation of Free Workers President at Nagakais Labor Coalition Chairman Sunny Matula, naghahay na rin sila ng manifestation upang suportahan ang motion ng Office of the Solicitor General. Iginit ni Matula na walang jurisdiksyon ang Pasig RTC senaturang kaso. Punto pa niya, kung may kumikwestiyon sa NCR Wage Order No. 27, dapat itong ihain sa National Wages and Productivity Commission sa loob ng 10 araw mula nang mailathala ang wage order. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula.
13: So nagkaisa Labor Coalition ay sinusuportahan namin yan at may final kami motion din, manifestation that we support that motion of the Office of the Solicitor General for the lifting of the TRO. At pinag-usapan ngayon doon sa loob ay yung dismissal kasi nakita naman namin na walang jurisdiction ang RTC. Dapat pumunta sila sa National Wages and Productivity Board after 10 days from the within 10 days from the publication. Dapat yun ang ginawa nila. Pero ganun pa man ay siyempre inopost natin yan. Pag hindi dismiss ng RTC, yung trade union ay probably we will go straight to the Supreme Court.
9: Ito, si Bombo Isa Cotoner. Yes, Dennis.
10: Okay, okay. Bombo Isa, nais ko lamang maitanong, ano? At this point, meron na bang aksyon na gagawin o direktiba na ilalabas ang Department of Labor and Employment? Limbawa, ay direktiba para manatili o pairalin pa rin yung kaukulang direktiba ng pagbabayad ng kabuuang initial, di ba, nasa 60 pesos doon sa mga saklaw ng wage increase. Pwede ba daw itong gawin ng Department of Labor and Employment?
9: Actually, Bombo Dennis, matapos nga ilabas itong temporary restraining order, no, ito yung nilinaw ng Department of Labor and Employment na kapag nabigyan na yung paunang 60 pesos nga doon sa mga manggagawa, ibig sabihin ay wala pa silang alam, no, dito doon sa inilabas nga na temporary restraining order ay hindi na required na bawiin ito ng kanilang mga employers kasi nga naibigay na ito. Pero kung ang 60 pesos ay ibinigay, no, after the temporary restraining order, yun naman yung hiniling din ni Department of Labor Secretary Francis Tolentino doon sa mga employers na kung kayang ibigay naman ay ibigay na lamang. Dahil Bombo Dennis, kahapon nga na ibahagi sa atin ni Labor Secretary na may mga ilang employers na sinunod pa rin itong 60 pesos na ibinigay sa kanilang mga employees dahil nga ay nakatakda naman na talaga siyang ibigay. So yun din yung pinagpasalamat, no, ni Labor Secretary Tolentino dito sa mga employers na ito. Pero sa kabilang banda, Bombo Dennis, ayun nga, kaya rin talaga isinagawa itong pagpirma ng resolusyon at pagkakaisa ng employees at employers para nga magtuloy-tuloy na yung wage hike na ipapatupad nga dito sa Metro Manila. Isang hakbang ito, Bombo Dennis, para mapabilis o yung para ma-lift na kaagad yung temporary restraining order dito nga sa wage hike order ng Department of Labor and Employment. So, pagtitiyak ng DOLE, no, it's a tripartite system kasi, Bombo Dennis. So, ito yung sa government, sa representation ng DOLE, as well as employers and employees nga kahapon dun sa kanilang pulong at yun yung kanilang tiniyak para nga dito sa issue pa rin ng pagpapatupad ng 85 pesos wage hike, Bombo Dennis.
10: Sige, with that, maraming salamat, Bombo Isa.
9: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo!
10: Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto makakalipas ang ikapito ng umaga. Binigyang diin ni Attorney Ferdinand Tupacio na dapat na sumunod ang Estados Unidos sa batas ng Pilipinas ukol sa kahilingan na ipa-extradite si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ at founder ng naturang relihiyon. At ito ay bago pa man ang bago pa raw pagbigyan ng Philippine government ang kahilingan ng United States government para makulong ang naturang religious leader. Ayon kay Tupacio, nananatiling saklaw ng local court ang extradition process, lalo ng actual na pagsusuri sa merito nito. Dapat anya na mangyari ito kahit na may umiiral na kasunduan o extradition treaty sa pagitan ng dalawang bansa. At nitong nakalipas na araw, mga kabombo, ay kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na pormal nang humiling ang Estados Unidos na ipa-extradite itong si Quiboloy upang harapin ang mga kasong kriminal na isinampalaban sa kanya sa naturang bansa. Ang nasabing request, mga kabombo, ay halos 2 taon mula nung maaresto siya sa bahagi ng Mindanao ng buwan ng Setyembre ng nasabing taon at yan, mga kabombo, ay kasalukuyang nakapiit sa detention facility ng Bureau of Jail Management and Penology. Samantala, nasa kamay na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang magiging desisyon kung ipagkakaloob ng ating bansa sa Estados Unidos ang extradition request para kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Yan ay ayon sa isang international law expert. Ay kay Attorney Ralph Sarmiento, ang extradition ay parehong usapin para sa judicial at diplomatic process. Tungkulin ng korte na tukuyin kung maaaring i-extradite ang isang tao. Ngunit ang pagpapatupad nito ay nakasalalay sa pangulo ng isang bansa bilang bahagi na rin ng kanyang kapangyarihan sa foreign relations. Pati nga sa panuntunan ng ating Korte Suprema ay magsisimula lamang ang proseso kapag naghain ang Justice Secretary o itinalaga ng Council ng Verified Petition para sa extradition na court at yan ay habang dinidinig ang kaso. Maaring ikulong ang subject ng extradition sa National Bureau of Investigation. Maaaring rin, mga kabombo, na maantala ang extradition kung may mga nakabinbin pa, mga hiwalay na criminal case ang subject dito sa Pilipinas, maliban kung papayagan ng lokal na korte ang pansamantalang pagsuko doon sa requesting country na sa pagkakataong ito ay ang Estados Unidos. Nauna nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na natanggap na ng kanilang panig ang formal extradition request ng Estados Unidos at ipinasa na ito sa Department of Justice. Si Quiboloy ay naharap sa mga kasong sex trafficking at iba pang kaso doon sa Amerika habang may mga nakabinbin din na criminal charges dito sa Pilipinas. Marami pa tayong mga balita. Susunod na.
3: The Bombo Radio, Energy, Conservation Advocacy.
14: Kung kaya, gumamit muna ng electric fan bago mag-aircon. Kung gagamit man ng aircon, itakda sa tamang temperatura, 24 hanggang 26 degrees Celsius.
15: Siguraduhin ding sarado ang kwarto para hindi sayang ang lamig at mas maging efficient ang paggamit nito.
3: Paalala mula sa Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bombo!
10: Nagtitiyan sa atin sa oras ng 26 na minuto bago sumapit ang 8:00 ng umaga. Kinumpirma ni Senator Loren Legarda na nakapag-file siya ng kanyang medical leave mula 3 ng Agosto hanggang 5 ng taong ito. Alinsunod yan sa mga panuntunan ng kapulungan kung saan siya kabilang. Hinikayat naman ni Legarda ang publiko na huwag iugnay ang kanyang paglalakbay sa mga tinawag niyang mali at walang basihan ng mga aligasyon na niya ay nakakasira sa reputasyon na ilang dekada niyang binuo at yan ay dahil sa serbisyo publiko. Hindi naman na ibinunyag ang naturang mambabatas ang dahilan ng kanyang pagtungo sa nasabing bansa para sa medical leave. At tumanggi na siya na detalye pa ang mga ito. Ngayon man, ay may kaugnayan umano sa kanyang personal na mga saloobin at pangangailangan. Samantala, nagsagawa naman ng hakbang ang Office of the Ombudsman para sa preliminary investigation laban kay Legarda at sa kanyang anak na si Batangas sa 1st District Representative Yandro Libiste kaugnay ng umano'y plunder at graft sa paggamit ng legislative at regulatory powers para naman sa solar energy contracts na pinasok ng gobyerno. Sa iba pang mga balita, hindi raw kinukonsinti ng Pilipinas ang anumang banta ng karahasan laban sa mga dayuhang opisyal. Yan ay matapos matagpuan ng 5 kabaong na may mga mensahe ng anti-China doon sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila, kabilang na ang isa na natagpuan sa labas mismo ng Embahada ng China. Ayon nga sa Department of Foreign Affairs, hindi kinakatawan ng naturang insidente ang paraan ng pamamahala ng ating bansa sa pakikipag-ugnayan sa ibang nasyon. Gayun din ang paraan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng kritisismo o pagtutol sa mga sensitibong isyo. Nagpahayag naman ng matinding protesta ang China at tinawag ng Chinese Embassy ang mga kabaong na isang political provocation. Inimok nito ang mga otoridad ng Pilipinas na imbestigahan ang insidente at panagutin ang mga responsable hinggil dito. Natagpuan nga mga kabombo ng pulisya ang 5 abandonadong kabaong bago pa man magbukang liwayway nitong araw ng Biyernes. Ang isa ay nasa bahagi po ng Chinese Embassy at merong larawan ni Chinese President Xi Jinping. Meron ding larawan ni Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines Jin Kuan kasama ang salitang greedy. Nangyari nga ang insidente habang patuloy ang tensyon ng Pilipinas at China sa bahagi po ng pinagtatalunang bahagi ng karagatan dahil sa magkasunod na insidente ng bangayan dahil pa rin dyan sa disputed waters. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang mismong commissioner ng Bureau of Internal Revenue at meron ho siyang Bachelor of Laws dyan sa San Beda University at nakakuha din po ng degree sa pagiging geodetic engineer na nagtapos naman ho siya sa University of the Philippines. Welcome natin sa Bombo Network News si Attorney Charlito Martin Mendoza. Magandang umaga po sa inyo. This is Bombo Dennis Hamito at tayo po ay napapakinggan at napapanood sa mga himpilan ng Bombo Radio Philippines all over the country and all over the world, lalo na sa pamamagitan ng ating digital platform. Pagbati muna po para sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
16: Maraming salamat sa pagkakataon na ma-interview ako sa programa ninyo.
10: Ayun. Unang-una, kumusta na po yung inyong kampanya against dun sa mga tax evaders? Ano? I heard meron kayong yung pina-file. Alos every week may mga sinasampahan ng kaso ng tax evasion. Ilan na ho so far yung nasampahan ng reklamo mula ng kayo ho ay maupo at yung mga nadatnan po ninyong mga kaso? Kumusta na rin po ito, Commissioner?
16: With respect ho doon sa mga naisampa ng kaso, as of from January to June, nakapagsampa na po ang BIR ng aabot sa 270 cases. Sa loob ng 6 na buwan na dumaan, nasa 270 cases na po ang naisampa namin. At ngayong July ho, patuloy kami nagsasampa ng mga kaso almost every week, every other week, nagsasampa tayo ng kaso. So halos 300 kaso na ho ang naisampa ng BIR dito lamang nagdaang 6 na buwan. Magsasampa na naman tayo ng karagdagang kaso. Patuloy po ito na ginagawa natin sapagkat kinakailangang mapanagot natin ang talagang tumatakas sa pagbabayad ng tamang buwis sapagkat ang kanilang ginagawa ay hindi lamang nababawasan ang revenues na nakokolekta ng ating pamahalaan kundi nagiging unfair din sa mga taxpayers natin na nagbabayad ng tamang buwis.
10: Ito ho, may panukala si Pangulong Marcos na alisin yung system loss na binabayaran po ito. I know, meron din po itong kakibat na buwis. Yun pong bayarin sa kuryente. Meron itong, kung di ako nagkakamali, meron po itong value-added tax. At ito ay kinukolekta, dumadaan po ito sa inyong ahensya. So, ano po ang take po ninyo dito dahil sa inyong tungkulin ay obligasyon na magkolekta ng buwis. Pero may ganitong proposal ang Pangulo. So, paano po natin tinatanggap itong mga development po na ito, Commissioner?
16: Meron pong binabayaran na VAT dyan. Subalit, sinusuportahan po natin ang direksyon ng ating Pangulo na tanggalin hindi lamang actually ang VAT, kundi ang systems loss charges na rin. Sapagkat hindi naman nararapat na yung consumer ang sumagot sa systems loss sapagkat wala naman silang kinalaman dito. This is something that can be addressed by the electric distributors themselves.
10: Okay, sa ilalim po ng Bureau of Internal Revenue, meron atang digital and data transformation audit reform and accountability process Ano ho yung sistema na nakapaloob ho dito para ho sa kabatiran ng ating mga kabombo at mga consternation? Paano nyo makikita yung epekto ng mas mataas na tax exemption na threshold at yung relief para naman doon sa mga araw-araw na pamumuhay ng mga manggagawa? Paano ho ito nagiging kapakipakinabang naman doon sa mga workers po natin o doon sa sektor ng paggawa yung mga programa para dito sa pagbubuwis na ipinapatupad ng inyo pong tanggapan?
16: Opo. Currently, for those earning 250,000 and below, wala po silang binabayarang income tax exempt po sila. Ang panukala po ngayon ng ating Pangulo ay itaas ang tax exemption from 250,000 to 350,000 pesos. At ito po ay malaki ang tulong na maibibigay lalo na sa ating mga Filipino workers sapagkat ito ay magta-translate ng at least 15,000 pesos na additional take-home pay annually for those na kumikita ng 250,000 hanggang 350,000 kada taon. At doon naman sa kumikita ng mahigit sa 350,000 kada taon, ang kanila pong additional take-home pay ay aabot ng 17,500 pesos annually. At ilan po ang makikinabang dito? Kapag ho isinabatas ng ating Kongreso ang panukala ng ating Pangulo, ay ito po ay makakatulong sa at least 3.13 Filipino workers. Ito po ang karagdagang Filipino workers na makikinabang in addition doon sa 1.2 million additional workers na ma-exempt na po sa pagbabayad ng income tax. So kapag po naisabatas ito, aabot po ng halos 6.3 million workers ang exempt na sa income tax. At yung additional po na take-home pay na maiuwi nila dahil hindi na sila magbabayad ng buwis dito, ay ito po ay magagamit nila sa pagbili ng kanilang pagkain, ng gamot, para sa edukasyon.
10: Okay. Commissioner, ito isang concern. May pinarating ho sa atin dito. Ito yung may kinalaman doon sa malaking concern ng hanay ng mga nagbabayad ng buwis. Sabi rito, ano raw yung mga hakbang ng Bureau of Internal Revenue upang matiyak na yung general tax amnesty ay nakakatulong para doon sa kabuuan ng programa ng pamahalaan at hindi ito nagiging taguan para doon sa mga sinasadya na i-violate yung pagbabayad ng buwis, uy, meron din namang amnesty program, yun na lang, i-avail na lang natin later on. So paano natin na ipapatupad ho ito ng epektibo at hindi ito nagiging kublihan ng mga violators in terms of pagbabayad po ng buwis, Commissioner?
16: Well, hindi naman po natin dapat tingnan ang general tax amnesty as a measure na unfair for those who are religiously paying their taxes. Ginagawa po natin ang isang general tax amnesty upang palawakin ang ating tax base at upang malinis na rin po ang records noong mga delinquent taxpayers at para din po makapagdagdag ng additional revenues sa gobyerno. Kapag nagpasa po tayo ng isang general tax amnesty, ito po ay magsisilbing oportunidad para sa ating mga delinquent taxpayers. Yung meron ng mga unpaid taxes for the longest time para mabayaran po nila at a reduced rate na itatakda ng ating Kongreso. At ito po ay makakatulong din sa ating bansa sapagkat imbis na hindi na sila magbayad at all, eh maiinganyo po silang magbayad and that will generate additional revenues for our government. And on the other hand, especially po sa ating mga businesses, makakapagsimula po silang muli sapagkat malilinis po nila ang kanilang records sa BIR.
10: Mm. Okay, another thing is, ito ho, ano, sa pagpapalawak po nitong VAT-free medicines, ano, ibig sabihin yung mga binibili po na gamot, lesser na yung presyo dahil VAT-free yung ilan po sa mga ito para sa ilang klase ng gamot. So far, ilan na ho yung covered na mga gamot na mabibili ng atin po mga kababayan para dun sa mga may karamdaman ano po at paano natin natitiyak na yung benepisyo ng tax exemption ay talagang nararamdaman noon hong mga karaniwang kabombo at castarnation po natin, Commissioner?
16: Pakailan lamang po ay naglabas na naman tayo ng panibagong revenue memorandum circular na dagdagaw na naman po ang mga VAT exempt medicines. At sa kasalukuyan po ay umaabot na po sa 2,277 medicines ang VAT exempt. Mabanggit ko lamang po meron tayong 708 na gamot na para sa cancer ang VAT exempt, 537 sa hypertension, 331 sa diabetes, 300 sa mental illness, 172 para sa mga gamot para sa high cholesterol, 152 sa kidney disease at 77 sa tuberculosis. Ngayon po, regarding po dito sa tanong ninyo, paano po natin nasisiguro na talagang napapatubad ang VAT exemption? Ang BIR po ay regularly nagkakandak po ng tax compliance verification drive kung saan ang atin po mga revenue officers nationwide ay umiikot at nagtutungo sa iba't ibang tindahan, pamilihan at tinitingnan po ang compliance ng ating mga businesses. At tinitingnan po natin kung sila po ba ay nag-i-issue ng tamang invoice, kung sila po ba ay registrado sa BIR. At kasama rin po sa tinitingnan yung compliance nila sa mga ganitong benepisyo na dapat nakakarating sa tao. So chine-check po natin kung totoo bang VAT exempt pag nagbebenta sila ng gamot sa ating mga kababayan. In fact, mabanggit ko lamang po, a few months ago, nagkamaroon po tayo ng joint activity with the FDA with the Food and Drug Administration kung saan po magkatuwang kaming umikot sa mga butika at chinek po namin na kung talaga bang hindi napapatawa ng VAT yung pagbebenta nila ng mga saklaw na gamot na ito.
10: Ayun. And of course, isa pa ho sa mahalagang paksa na pinag-uusapan ngayon, nito kasing mga nakalipas po na buwan, naging laman ng mga balita at impormasyon, yung tinaguriang green box. No? Ngayon ho, ongoing na yung impeachment trial dyan sa impeachment court. Ano po ang inyong mensahe para doon sa mga public officials ukol sa pagbabayad ng akmang buwis, tamang pagdideklara ng yaman at mga kaakibat po nito at kung may communication na po ba sa inyo ang impeachment court, kung haharap po kayo bilang testigo or what dito ho sa mga proseso po na ito. Commissioner, please.
16: Yun nga po, ang pagbabayad po ng buwis ay tungkulin ng bawat Pilipino, whether you are a private citizen or a public servant, a government employee, lahat po tayo ay kinakailangang magbayad ng buwis. In fact, kung titingnan, eh, lalong dapat manggaling sa atin ang pag-comply sa pagbabayad ng buwis kung tayo ay isang empleyado ng gobyerno sapagkat kinakailangan tayo ang magsilbing halimbawa sa ating mga kababayan na nasa private sector. At kami po ay handang tumalima kung kinakailangang mag-imbestiga kami, kung kinakailangang mag-file kami ng kaso, whether be it against a private individual or an official of the government, kung makita po namin na sila po ay hindi nagpa-file ng tamang return o hindi nagdideklara o nagbabayad ng tamang buwis. But we assure them po na alam

0: tugon po ninyo sa aming mga katanungan ngayong araw po na ito, kahit po weekend. Commissioner, thank you so much at good luck ko sa mga adhikain ng ating ahensya para dun sa kapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin via Zoom ang Commissioner ng Bureau of Internal Revenue, Attorney Charlito Martin Mendoza, dito po sa Bombo Network News. Sa puntong ito ng ating pumbalitaan, dako na tayo sa mga balita ng ating mga himpilan.
1: Bombo International News.
0: I-update mga kabombo doon sa mga sitwasyon, ano ho, may kinalaman sa nangyari na shooting incident dyan ho sa Thailand. Yung palang 14 anyos na suspect sa pamamaril ay nanood daw muna ng mga mass shooting videos bago nangyari yung naturang krimen sa kanilang eskwelahan. At may balita dyan na kaalap ang Bombo Radio Iloilo.
2: Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nanood pa umano ng mga video ng mass shooting ang 14 anyos na grade 9 student bago isinagawa ang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Thailand. Ayon kay Bombo International Correspondent Claire Rose Hondonero na direktang nag-uulat mula sa Thailand, natuklasan ito batay sa search history ng bata sa internet. Nakita rin umano ng mga pulis ang ilang links na kanyang hinanap na may kaugnayan sa tamang paghawak at paggamit ng baril. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang tunay na motibo ng suspect, lalo na't ayon sa kanyang pamilya, mabait, tahimik at bihira lamang ito kung lumabas ng bahay. Batay naman sa kanyang guro, wala itong naging record ng pagiging agresibo at maayos din umano ang kanyang academic performance. Isa sa mga sinusuring angulo ng mga investigador ay ang posibilidad na nakaranas ng matinding stress ang bata. May ulat din na nabuli umano ito isang araw bago ang insidente. Sa naturang pamamaril, napatay ng suspect ang kanyang lolo at lola, gayon din ang ilang guro bago siya nagpakamatay. Samantala, sinabi ni Hondonero na marami ng paaralan ang nagpahayag ng pakikiramay kasunod ng insidente. Binabantayan din ngayon ang mga hakbang ng pamahalaan kaugnay sa seguridad sa mga eskwelahan at ang posibleng pagpapatupad ng bagong firearms control law upang maiwasan ang katulad na insidente. Kabilang sa mga panukalang paghihigpit sa pagdadala ng baril ng mga sibilyan o ng publiko. Nabatid na ang Thailand ang may pinakamataas na antas ng pagmamayari ng baril sa Southeast Asia.
3: Right now, different schools here in Thailand are posting condolences. And of course, the security is not that tight because wherever you go here in Thailand, the places are surrounded by CCTV cameras. Ang ating mga schools ay very high-tech na, like for example, sa school na ito, sa Dibsirin, walang nag-check na security guard sa tuwing pumasok ka sa school. All you have to do is to face scan student and teachers. The same case sa school ko ngayon. All you have to do is to scan your face when you arrive and when you leave the school.
2: Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo Cheremay Colomeda Marcon and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
0: Ugnay pa rin yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, yung mga guro doon sa mga paaralan sa Thailand may pangamba tuloy ngayon matapos ang insidente ng pamamaril doon sa naturang bansa. Alamin natin ang nakaalap na impormasyon ng Bombo Radio Rojas.
4: Nangangamba sa kanilang seguridad ang mga guro at personal ng mga paaralan sa Thailand kasunod ng pamamaril sa Tipsaran Nontaburi School sa Nontaburi, Province. Ayon kay Bomborins Galupo, international correspondent sa Thailand, sinabi nitong masyadong maluwag ang security measures sa mga paaralan ng Thailand kung kaya't malaya ang mga estudyante na maglabas-pasok nang hindi natitingnan ang kanilang mga dalang gamit. Napag-alaman na umabot na sa 9 ang nasawi sa insidente, kabilang na ang guro, estudyante at ang gunman. Sinasabing estudyante rin ng nasabing paaralan ang itinuturong suspek. Dahil dito muling nabigyang pansin ang seguridad sa mga paaralan sa Thailand, lalo na ang pangamba ng mga guro at estudyante sa posibilidad ng pag-ulit ng kahalintulad na insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa pamamaril at iba pang detalye kaugnay ng insidente.
5: Mga 20 years na ako dito sa school ko. itong eskwelahan, merong estudyante na nag hindi naman ano eh, parang

0: medyo nag ano lang siya, nagpuesta lang ba na may baril siya. Pero that time no, na nagsabi siya na may baril siya, parang natablan ako ng takot. No? At never ako nagsabi no, sa mga kasamahan ko na katutubo ng group din para wala nang ano, wala nang ulo na mangyari pa. At sinabi ko na lang sa mga kasamahan kong Filipino na mga teachers po.
1: Mula rito, sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
2: Bombo Sports News.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, merong 9 anyos na Pinoy karate athlete ang wagi bilang gold medalist sa Asian Karate Championship na idinao sa China. May balita dyan ng Star FM Manila.
4: Mga kabombo ka-Star Nation, nagwagi ng gintong medalya ang 9-year-old student karate athlete na si Romeo Victor Enriquez sa 3rd Asian Karate Youth Open Championship and Training Camp na ginanap sa China. Nasungkit ni Enriquez ang kampiyonato sa Under 10 Male Committee Category habang nagtapos naman siya sa Top 5 ng Under 10 Male Kata. Ito ang kanyang kauna-unang gintong medalya sa isang international karate competition. 7 taong gulang pa lamang nang magsimula si Romeo na magsanay sa karate. Sa eksklusibong panayam ng 102.7 Star FM Manila sa Batang Atleta, ibinahagi ni Enriquez ang kanyang ilang buwang puspus sa paganda bago ang torneo.
5: 8 weeks of non-stop training po. 3 hanggang 5 oras araw-araw po. At may isang competition, Batang Pinoy po. Pero same thing lang po, non-stop training every single day.
4: Nagpasalamat naman ang gold medalist sa lahat ng gumabay at sumuporta sa kanyang international competition.
5: Nanay at tatay ko at kay Jack Jack po, yung brother po. Masaya po sila. They're proud of me daw. Thank you for supporting me and believing in me. Salamat sa dasal, Sensei Engine and Miss Angel, nanay at tatay ko at kay Jack Jack, Team Fast, yung mga teammates ko po.
4: Target naman ng Batang Karateka na muling masungkit at tagumpay sa Batang Pinoy Competition sa darating na Disyembre. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
3: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng atin pong foreign exchange update ay sa pagsasara ng trading nitong Biyernes ng hapon. Ang resumption ng kalakalan ay sa araw na hunang Lunes, alas 9 ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot mga kabombo ng 60 pesos and 90 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 74 centavos. Singaporean dollar, 47 pesos and 30 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ay 16 pesos and 17 centavos. Ang Euro naman ay 69 pesos and 95 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Maaari pong mapakinggan at mapanood ang ating mga palatuntunan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, available ho sa ating digital platform at sa iba't ibang platform ang ating mga himpilan ng Bombo Radio at Star FM. Unahin natin dyan sa bahagi po ng Mindanao, yung rehiyon ng Davao. Masusubaybayan ang Bombo Radio at Star FM Davao. Sa Northern Mindanao, Bombo Radio Cagayan de Oro. Sa Carangay Region, Bombo Radio Butuan. Sa Soccsargen Region, Bombo Radio Jensan. At doon naman sa mga Ilonggo speaking sa Mindanao, Bombo Radio Coronadal. At sa iba pang parte ng Mindanao, mga kabombo at mga ka-Star Nation, nariyan din at masusubaybayan sa lalawigan ng Bukidnon ang Bombo Radio Malaybalay. Sa Zamboanga Peninsula, nariyan naman ang Star FM, Zamboanga at